Ya kuri Mr. Manilzu yaloye wena mixer omno saseka ku Salema. Ndani ngativi ku Salema le ivito ra munhu kumbe ku vulavula na hi Salema le tivako ala ka xikundu na wena mixer saseka. Ka romna kwa ku 6 minutes past 2 o'clock iri kona kwa la ka nongonoko ziyawa la no ku byela ku leswa ku 80% wa vunanga le dzini ku tlangela ku dzona la e marabenta 20% ya le dzinwana na dzinwanyane ungata kumeka ka tlangeliwa byona na ri vona na risimu rin'wana ra ha ri ri ntshwantshwantshwa ra ha fufuna na musi we le potweni wena mixer saseka i risimu ra manikei loku nga risimu ra DJ Myumba wena mixer saseka a ku ni rhandza mali.

Ya korisi mura DJ Mumba le ra go ma go kahle kahle Friday ya le ya matolo go nene lomo. Ah na ku tsemba tsemba leswa ku ri twa ro sungula la ka GCR la ka nongonoko ziyawa na DJ Kwamza wena mixer mo saseka u ta ri twa na ku famba ka mkare na le ka tinwani switichi kambe switivi leswa ku sweswi ni cock show ngofu ku ri ri twa ro sungula la ka GCR. Wena nga ku ni yingiseleni hi nkarhi lowu fanaka. U ta ri twa ka swin'wana swa switichi na le muka ti-social media hikuva va twini DJ Kwamza kha ri themendela hi ndlela leyi wena mixeri wa mulowu saseka va ri twa ku ri baka njhani kusuka le ntlhaveni leyi DJ Mumba hala ka vakokwani Mathehalo kokwani Mathe swi ta wa hi dyondzisa laha DJ Mumba ku a hi ti voneleni ka marhandzu lama hi nghenaka ka wona. Loko ku ri rirhandzu ra fake hi ta vona hileswaku munhu wa kona u tshama kha ku kombela mali nkarhi lowu hinkwawo ende ku sungula ka swihi swin'wana switsongo ngopfu ku ka bot magezi ni kombela data nyana ka wihi nyana ka bot magezi a ni kombela nyana ro 100 rhanda ni nyana ka leswi swi swako swiya swi kha swi gonya eka tsongotsongo wiwiwi nyana matwani leyi bayipahla yin'wanyana ya n'wana wa mina le ka xopo ro karhi a mi nge ni humeseli rona yona loko n'hweti yi hela vo swi tiva leswiku u za u vona ti-telltale signs toleto leswaku a wu ta hlupheka leswo loko mali u nga ri na yona rirhandzu ra kona ri nge nyawuli. U twa lowu nga sati laku u ri yini u byela papa wa yena ku famba le u ya tirha u ta u hola u ni nyika mali leswo ni ta tshamatshama na wena la kaya haya ni yi ngheni mina tidawuta na leya nuna wa kona ku hayi na leswiwa ni swi voni kahle ku wa ni rhandza leswi hi ku nakha na ku byela ku a hi fambi swin'we hi ya kwele Joni ni tirha kona leyi loko ku ri kha ni tshamaku le va Alex hi ta hi ya dzima mukhuku hi tshama swin'we tihumbixiku haya ni yi kona kwalano mina ana dyiwa swikun'wana hi makondlo hayi ya ni yi kona famba wexe

Ya kuri DJ Mumba ya loyo na mixer room so seka ku tlhareane ba banona. Karo mina ka ku kota past 2 o'clock wena mixer room so seka se ile ka hora ya ku hetelela hetelela la ya nongonoko ziyawa. Mr. Tonito na ngubona na yena u yimi ku lunga wena mixer room so seka ku hey cinca nyana Maria. Loko ku ru randa ngopfu swa ti mali leswi swi yimbeleliwa ku hi DJ Mumba la cinca nyana ka unga ni kombi ku fika kwalano ku wena u ni randa loko ni ri na mali tsena. Kambani tivi ku vulavula yini Mr. Tonito loyi a twini ku u hi byela ku Maria loyi a cinci nyana eka yini.

0: Ya, kuri enisi ya loe wana mixero mno saseka kwa ai travelu lia lo jote sasekele iti sasekeline. Mara ngonyu pezu na ichina. Elo zona tupeka la utongu inleju. Ezo lo unikani famba na yona katekali yisondo loti wango ufu ila wangwani vashi nuna.
1: Mama talamanga ena.
0: Ashtiresa shiburiso wena mixirumisa seka swaku kuwaro tshuka rina xivungundeni mara loko ho languta masuku lawa vutomi bya kona leswi makuwa ya kona manga tshuka hinkwawo ke na lama nga tshuka hi ntumbuluko na lama nga tshuka hikwalaho ka ti eka mugingiriko ya hina vinyi ene mati fanela hinkwawo Magale ta ku languta ku tshuka hi switaya ku ri ku saseka ku tova na hina va ka ntimeni kahle kahle ni lava hlonge yo basa kahle kahle a ni already va basile vona va languta yini kahle kahle loko va languta ku saseka ka munhu ele hina va ka ntimeni ku langutiwa nyana sweswiya a loko twa ku tlhe ku themendeliwa ni kumi yo lo boni Ani kumbi yelo bo ni kuyi kuyi Ewe shi ku chini sa kai kai yelo bo ni yeshelo yesho wena mixi rumu sa sega Ewa shi shabeleli Ewa shi astiva le shwa kubanu vota la kate kate vashi twisi sa Ai kutsila le jita kuna titambi jole jo wana mixi rumu sa sega Vai dundi sa kubutumi jama siku yinkwawe loko u tshika ku randa munhu nga randi munhu hi swa u yelo boni kumbe yini yini hiku sweswo hi swo swi nga ta ku hluphekisa languta munhu loyi u n'wi vonaka ku ri hayi kona mahanyelo ma yena mi ta khomisana kahle mi ta twelana vusiwana mi ta hlayisa

loko ha ku phaphama swi tivi leswaku risimu rero ri thiwile ku nyoka eka albumu ya yena leyi nga thiwa ku 40 wena mixer room saseka yena yeni si bona ngunyupezi yo tshama wu ku ri ku hluphekeni minkarhi hinkwayo loko u n'wi vona u khomi foni leswo a khomi foni leswo a wu na ku titshemba ni u lava ku hlometela na ku hlometela ku se u chata na vamani ku cina ngunyupezi swoleswo wena mixer u saseka leswaku hanya vutomi bya ku tika loko a tshika a pfuka a hlamba ku ya madorobeni leswo a wu tshunxeki

0: Ya, ela go ta ku I cool B kwalano wena mixer room no so seka ku ni tsiki. Leswi on tanya hi ku xaniseka hi mhaka ya wena hayi kona va kona vanwanani va ni staba wena. Language ya vantshwa va yaleyo wena mixer room no so seka. No ba wa ni staba wena, wa ni staba wena. Leswi komba ku kuna langa na ku komba ku tsakela eka mina. Wena won byela timhaka ta ku loko ni ta le ka wena why ni ta ni nga ku byelangi.
1: Ah.
0: Ni thali ku nene sesi. Mara won buti sa xivuti xi xesho xa ku ni ta le ka wena ni nga ku byelangi why ni ta ni hi swo ni kuma ku uri u fasiwili. Mara wena wa ta le mi tshama kona mkhukhwini ku le ni tshama kona majoni ni tirhela kona wo tshika u te pfala ka xa. Nga ni tivisangi no ni tivisa swa wena swinene loko ta mina swi bihile.

Ya kore semi depro ya loyo na mixer omro saseka. Akwa vanhu vanwanani vana swikili swa vona la vutongweni le dzidza Jehova ngaba endlela leswi na leswi kambe vanga koti ku swifikelela kambe kuna zwinwanani va excelako ka swona swinene wena mixer omro saseka. Sweswo hinkwaswo kuri ti makatari rando ti endla ku vanhu va hlupheka hlupheka endlela ya leyo wena mixer omro saseka. Ya na ngubona na sunduza mzamani uyimi ku lunga na yena ola ku tana ra benta rinwanani ra yena ra matimba swinene ku ni rhandze ngopfu mara munhu wa kona na chava na ku ya n'wi dzwela.

endla ni nyana swin'wana leswi va nga ta swi vona ku hame le ku va randini ka mfumo va xavela nyana masiku lama i ku na timhaka ta ta ti-airtime airtime leti mfumo va xavela nyana ro airtime mani lava 15 rand va ta ku haya eyi lawa yi nga ku wa hi twisisa loyi mfumo va xavela nyana na ribokisani ra pizza ha swivona wena mingiseriwa swa saka 11 minutes to 3 o'clock DJ Raja loyi a nga ta mi teka va na n'wina kusukela 3 o'clock up to 6 wena mingiseriwa swa saka mbuyangwana na va vona va yimi ku lunga va lava ku ta hi byela va ku muhlekisani part 2 tanani na switori swa n'wina mbuyangwana mi vanhu va switori n'wina

0: ko re xivutiso xo tika xo lexo wena mixer room ni saseka loko xo ba xika xi suka ka papa ka mhana fana loko papa fano loko leswi n'wi minga ku swi endleni loko mina no swi endla meta ku yini te mhaka leti ta ku na mbuyangwani to leto kusuka la ka mudavula wena mixer room no saseka minjana bokoro mudavula bokoro Dabula Tangela. Bona comrade Mbumbi la kam Dabula la. Nishe wetela chumi ya mina ushoko shoko loko mhlangana ni. Marati makale ta di bosha kumbu yangwane la. Takate kate ta hluphekisa. Soto labi wapu kate kate vanu. Wasu wana zoso utomi jaku loko za utuwa foni yiri la. Tutuma ula kupala hi. Ako ipala screen lexi hi xandla ku swi nga vonaki ku i mana fonaku loyo tshika yi ninginiki nyana naswona u leswi u le ka problem
1: loko ni tshamile kaya foni ni veka ka silent
0: watwa
1: rila yi nga boxi hayi vutomi ku hlupeka
0: hlupeka impela leswi u yi veka ka silence u kuma ku u ta foneliwa hi vanhu van'wani va nkoka u endli ti-applications ta mitirho kun'wani u za u hundziwa hi mitirho lava ku fonela va ku tana u ta u va ka interview
1: u yi nga rili la kaya
0: timhaka ta vugelegele swi ku hundza sweswo
1: xitlimangolo xitimela loko ni nghena
0: mbuyangwana hi dyondzisaka swona mina DJ Kwamza

Xalo karimi na DJ kwa mzani ra swaseke ngofu ku bana wena kwa laka nongonoko ziya wa wena mixero wa mno swaseka niku siya mavokweni yo hlawuleka ya DJ Raja wangena DJ Raja mteka laka morning beats mina hi thursday ya hlangana futhi leka nongonoko African beats 326 tlela ya hlangana ni madambo eka ta xigaza wena mixero wa mno swaseka a kari wa kuni nga pfula ti tingo hawo na ha ri na vona mita sala na Raja mafuti wa ku nongonoko lowuya u mi nyika nkarhi wo tala wa ku mi nghena la moyeni laha hi ndlela leyo DJ Kwamza malume ivramu hasi makwamo le ni ri bye bye vanani na mixo lowunene mi hetisela vurhongo bya n'wina la mi nga kona ni misiya risimu ra mabemuda a ku heyi ni tshikeni ni titwisa ni ri bye bye hi ndlela yeleyo salani na DJ Raja.

abutsutsutswela xa mikarhi ni vekela ka 18 sawa ra le ni ribile wena mixer ra Jisera FM loko swi ri swa mixer ra mina ni la ku va ni ku amukela kahle mina ka nakona kombi xo sukura namuntlha mana risimu leri ni endla ni va kahle mani ri khoma kahle risimu leri ra mixer ra mina hayi mani risimu ra Dr. Thomas Chauke hi ndlela leke se mi ri taka vhele ka mixo sukura namuntlha eleri rutiwaka la ka background risimu ra kona ra Josh Rimani na vana va ndoda va ku bebiya Adepika sa sebe robel mixo robel de pina ka sa rone ka sukra na munhla hi man hlai saka ka loka kona mi sho sukra mthatha ita be sho itana mena una ta sebe mixo robel ta be no sho ita hi ba kha amkela na ka no kona ku sukra na munhla hi ndlela ya le wena mixo jisa ra fam ri she kahla ni ri mina ni ra jomash

kahle kahle mix over go ntoso ka mishoso ka ramahle ni khesa go bona ngisele kahle ntata go bana bana bona kahle la kahle la ni bona hle ka Jerome la ga mafane la ka Rhodesia la ari ba ba ke sirumela ka xikalo minja la basana ka pakati la xikonelo e ka nyavan la poen ka simbi la fana no mala ka xikondu la ene mora kahle ka magoma ani bona kahle la salema la ka madia la bosha go kula ka makoleke la block HD na C ene mora kahle ka nkabele la ka ngesman minja la ka makhasa la ka bobo minja la ka xibangwa la minja ka madons la green farm la ka nkoban la ka ngomgomo ene mora kahle ba ke sirumela ka bevula minja la ka shops la ka magona la ka govu la ka peni ka geja mandeni ekona bekso robela ka mchipisi mjala ka mlamula mjala drobin ka mlamula le mjaka matsakale la ka la hala mero a la ka shasi la mjala lombati la ni bona ka la new oakland ni bona ka la jilongo la alte la ka myashe la mhlobo evile ni bona ka ka mninginisi block 2 na 3 mjala ka tomo aika ka khala ni bona ka sengse robela la ka gaola la ka hlomela ka dindane ka mahlati mjani la ka tomo la ene bona ka hlaka makosha ne bona ka sebe robela la bo hehle la ka o mo 14 AB na sine bona ka hlaka wa khuwana mjela ka mapayen la gyanla adoro ben la gyanla bona ka hlaka bia view bona ka hlaka makosha mjela ka shikukwani ela ka mabalana bona ba ke robela ka bangwana mjani ka mbatlu le shibulane mjani ka whatsapp utseko na ema kona ba ke robela ka mjabule bona ka hlaka mbalati la dakar la vuan mjela gombani mjela ka popazara ka mkhomi ka jim jones ne bona ka hlaka mohonisi la ka mswane la minjala ka xosane ni vona kahle la ka nombelane ka jimgala lomi ni mxowethile ne la ka nkuri ka tomi ni vona kahle n'we la sodoma ni vona kahle ka xifasonkela la ka mabobe ka siyanta ni vona kahle le ka dzingidzingi elanta kahle ba ngiseromela ka bote la ni vona kahle ka mixo siku ra namuntlha wa le mixeri wa jisa ra fm ka ri famba kahle eka mixo hloleka hi ndlela yeleyo ne mixo de kahle la ka siyandani ka dzikidziki ni mbonele la ka maswanganyi la ka bote mixani la basani ka nhlaniki mixani la ka dlanani la ka gongongo la babangu la ka dengese la ka pikela ka rivala ka majosi ngo matatani ka nkuzana ni vona kahle ka chavani lawa ni vona kahle la ka mbokota la sheli mixani la ka n'waxinyamani la ka n'wa small mate la vona kahle kaserevela ndhawu ya ka bungeni la ka njhakanjhaka la mugangeni ya ka n'wamhandi mixani la a basani ka mtetweni la ni vona kahle na la manyunyu mi right la manyunyu lani ne ke sabeng sa rutsongwana ka mixo sukira ra motlhaka sika mani bona ka tlanla ka xibangwa mi bona ka tlanla ka wayeni la ka mashamba elong ta kahle lani leka ndo le tele river plus mi xa la river plus na an kare ka tlanla big sro mi bona ka tlanla ka tlanla ka sushi la ka magoro mi xa la olofan la ka rbungwana ka mahlane ni bona ka tlanla elim ni bona ka tlanla bring water mi xa la no blue hook la ka xmahosa la olofan la mi xa alfa soko ntava ni ri na dyondzele holofani namuntlha ni ni la ku jikajikela nyana kona mi right ve le holofani na mikandzi namuntlha ni la ku mi vona nyana la holofani la hi mina na n'wina namuntlha vele ve le holofani vona kahle ka sikhunyani minjani lawa ri ka bambeni la ka xamfana laka limbona kahle la ka ndyambi eka mphagani la ka n'wamarhanga ni vona kahle ka khaxani minjani la ka sikhunyani la ene mixowethile va ka sikhunyani ne a kahle kahle ni khesa mixo rutsongwana mixo sukira namuntlha hi ndlela leke va ri mixo xisira fm ka sira famba kahle ni le ka nakona kowa sukira namuntlha ni vukahle la ka xitlakati la ka silwani minjhani ka matsotsosela ene mara kahle ka makhuva la ka mbawula la xawela block 23 minjhani ka xikhumba minjhani la sawulani la ni mbona kahle la phala wubeni la phala vurwa la ka nkomo a na b ni mbona kahle la ka ngobe la dzanini la nkongowa la litsitele eka mihlava ni mbona kahle la marivili lamaka minjhani lawani ka n'wamadiyani eka n'wamito ni mbona kahle ka jobi la ka mandlakazi ka mlati la zangoma ka xoko ari kena kahle la doropeni ra plukwana la plk minjhani la xifundzeni kuni xa gauteni la ari vona kahle vengisa romela la doropeni ra pichoria la soshanguve la sechirion la medrand mbona kahle doropeni ra johannesburg la alexander la tembisa minjhani la soweto la va karhi va ni khoma kahle audio streaming van'wani va kona ka endlela kahle ni vona kahle la dobsonville vona kahle ndhawu letiya la sutton city ni vona kahle ne vengisa romela ka sabisa rutsongwana le ka mixo siku ropisa minjhani la ka madobi la mi right va ka madobi la ka sundani la ka makhasa lawa lam ka makhasa muwawani mi right vele ne ari vona kahle vengisa romela la ndhawu letiya ka masiya minjhani la ku ruleni mi right vele ku ruleni le fia bomo la ntonde le vuan la ni tshepa ku ra mi hlayisekile mani karhi ni vekela ka makumembirhi nkaye timinetsa wa ryan kaye ehiya nhen'wini o makumembirhi nkaye timinetsa wa ra le ndhawu ri bile ne 060 8875942 tavaka hi bula ka nambara ya le ka mixo siku ra namuntlha mixi ra mina la nga ta ka mi byela swaku dya swivungu swo nona u ri kwini eka mixo wa kahle mixo wo hlawuleka mina DJ Raja wa muhaxi the prince of the k night tava hi famba swin'we mina na wena mixi ra mina eka mixo wa siku ra namuntlha ni vona se tinwe ta mina
ti karhi ti tshukatshuka mani ku va yingiseri va kona mi kona na mi nga chavi ta bula mani mi nga chava yingiseri mina hi ta bula eka mixo siku ra namuntlha le mina na n'wina hi ta bula xem mi nga ze mi chava ku biha ni kun'wene hi ta va hi bula mina na n'wina eka mixo siku ra namuntlha ka 0608875942 wena mixiri wa xisera fm nga chavi u ta va ka ni khoma ka nomboro yeleyo eka mixo wa siku ra namuntlha loko ni languta kahle eka siku leriwani ta va yi famba kahle vhele ka ningwanako wa siku ra namuntlha wena mixiri wa mina nkarhi ni veka laya eka hafu ku bila awara leya naro just 30 minutes of the hour 3 o'clock and 30 minutes before the hour hey 4 o'clock wena mixiri wa xisera fm i ndlela yo yeleyo loko swi ri so ni nga ta ri sebo mina leswaka ben maingana siku ra kona sukanaka nlaka ben maingana va ku siku ra kona va ko beautiful girl ni ku tlheriselanyana ndzhakunyana letshemeletwani le ndaka sebele mixiri mina na bula mina u nika 0608875942 ndzela leswaku rona ni khoma ri kwini ka mixo wa siku ra namuntlha ri xila

0: Mixoromina, have a good beautiful girl, 060-8875942. Come, Gwalan, Mixoromina, and Zerisogro, Dosmung, Son, or Queen, Karun, Begalaka, Makum, Berin, Tantumines, Awara, Lia, Yam, Muninga, Seba, Intela, Yale, Rishi, Ligo.
1: In January,
0: I say, kill me, Jan Winaga.
1: It's I say, kill me.
0: Ina.
1: Ina, Dosmung, Son, I require a Sangan RDP starta, Yanka.
0: Kasekaze.
1: Niri hinkwawo lava nga navelela ntukulu wa mina birthday ni ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla
0: ina ni
1: ayi mihaxi wa mina
0: ni mi khese swinene ka
1: Dango,
0: Kesa, the like, what I mean, from Sasaka, Land, Dantelisana, Narjapila, when a mix of Roger FM, Ezela, Yale, 060-8875942, 060-8875942.
1: Name guess up with
0: Richelle Wayne. Yo? What took on when I sing? Ah, men can go for me, Mentel and Sago Michelle Wayne.
1: Mamani, truly, Ranguanya, Mukuruani, Ringesela, Ringesela, Kawani. Vani koka koka na ala.
0: Vani mkoki kumika aya ndi kona.
1: Nangva mwana lakwa ari ilari lela kuchawa kuya chikolo.
0: Iyo.
1: Matembele makona.
0: Iyo.
1: Ruth kandu minenge imbiri vani kome ala kani maboko.
0: Iyo.
1: Iyo ana ala man.
0: Miko ala.
1: Yaro. Kote yaro ni shungeta shungeta uni shungeta shungeta. Yaro ambi iku na ala. Vala wali zeni famba ni afiki.
0: Awe jeba. Ay maru wewe mga mbaizi zi mkutuwa nlowe. Ah.
1: Ah, let's do this. I could show data. It is the track data, my Angana. From Miracula Kungana, it's similar to the decay.
0: Zelo, where lava go for?
1: Mavati, I check out lava go for Matibanga Vapanyonga.
0: Hey, because it's a look on the girl, I'll check out my bolo. Hey,
1: so you look on city success, and I'm in an international tower, which you call a call. And for me, like, select in the key.
0: There's no way to get in it.
1: Yeah, I know. And something like that, I'm coming back to come up when you look better. She's in China.
0: Yeah, yeah, yeah. I guess
1: I can look at you selling. She's looking at a drop a call. And
0: yeah,
1: and I'm talking to Nana Vusha.
0: You're
1: going
0: to see. Oh, mom, so good. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, Bangan Kuman Fim Beminom, I Fusha Machimbus. Yeah,
1: what
0: Fusha
1: When it all choose, I could look, it could be one Saturday and the radio. wa n'wi tshika i ya lava lovo ka va nga yi rhandi radio or ka njhani
2: ya
1: kuma ku a xa yi rhandza radio ni ka kusukeri ende phela a nga vangi na ntshiva ka radioni leyi mhani a ni ri miyingiseri wa radio liya va swi tiva va makreti khosa na vakokwani gaveni na va xisi khosa lavaya na va sizeka hi lava a ni yingisela na vona xiyana moya malembe ntsungwe na va big jam hi vo a ni ri na vo radionini a ni dume ku duma i thembzana a tshama kha a tshereta kwala gedeni a tshama kha a tshereta kwala gedeni i yoni swirha swirhu siku rin'wanyana kha ku tlanga i chiefs na pirates na a tshama xipulatanini ni rhange hi ku tshama a xitandini xin'wana hala ni nga kumangi ndhawu ya kahle se ndlu rhantala a hi vo bolo hi vona bolo a xi vulavuli nchumu hi ba wa ni vona kha na tlula ni ya henhla na tlula ni ya henhla a ni mhini ri chiefs hi n'wana mhani siku rero loko yi hi ba pirates xilele hi inani mabiti hutara ni ku xigevenga ndzi wena me ni ri tshame na munhu nene laha hi le ku feveni team yin'we ma ta xi tisoka xi tshamiseka tshamiseka xi vaka loko xi ku futu xi ku hamunghana mi ni ku chomi xi ku na famba xi ku pepepepepe kuma jeku nkarhi walowo ma ta i cn yo
2: kota
1: ku claim raja n'wana xinghanyisi loyi a nga ka xiyana moya i xala tinhlungwani ka makoxo atikweni ni nkata mun'wana ti ma i xala tinhlungwani ntsena njhe lava ntleki wewewewe mini na nuna n'wana malokotswani tswariwatwe makala na ku fambala loko ka gaxeni byokoloyi na munhu n'wana ku rhandza yiwa na ku vengiwa ka mina ni i nchumu wun'we vavana lava nga na vasati lavo ka va nga ngheni ka xiyana moya a va tolove ti-radio ava tolove timoya
2: ni mugezi leyi
1: na wasati loyi a nga na lona wo ka ngangheni ka xiyana moya a n'wi tolove ti-radio alo wa mi toloverini hambi a ri kwaleri ka papa kha ni kombe ku ri ku dayilanyana loko ni rastini beke loko a ni vona hi nkarhi ni ntundzumalini i kha nyika foni ya yeni nghena hi yona audio streaming
2: ni mugezi swinene
1: kuri ni haxiwa ka makoxo loyi
2: ndango leyi tiktok yona mixer wa mina tiktok ala ka makoxo ri hayi va tiva kunene nkarhi ni vekela ka khome nhungu timina yisavara liyani moni yi nga se ba mi lembo yina lowu
3: ahe raja
2: iyo
3: hi pfukini
2: hi no hi hlayisekile minjhani n'wini
3: hi pfukini
2: ina ka
3: naka makoxo a ku humeki
2: a ku humeki ne hayi vativa kahlekahle a ni tiku moyima ndhawu yin'we ku ti kota ku nghena tikhona leti kumbe mi endla njhani
3: hayi kahlekahle ku loko rhendeta ka dan'wina ni
2: iyo
3: fane ya jika hala loko ku wola ku zama ku huma tlhevu ya kwala
2: i tlhevu ya kwala futhi vuta ndhawu yin'we
3: mati ma tsakisa ntumbuluko wu tsakisa ngopfu
2: vativa marana
3: sweswo
2: mi right mara es milani
3: hayi me ni xapu ngopfu hambi swi na ha ku phapa mako
2: a wuxema mara hayi mi kona ka radio sweswi ne kahle kahle mi nga tleli kahle kahle
3: thank you
2: I don't go elsimilan valava vikisiwa mina 0608-75-9425 wena ni bela riqingho kumbe xo siku ra namuntlha ri xe kahle data ka vavanavana mi vona kahle mina vhele eka nongonoko wo hlawuleka ndlela leke u twa vurhongo swi yo yini hayi pfuka kunene we all right ni mugese moyena lowu
4: ndona moyeni
2: iyo
4: ai TikTok liya nga ku ngo ba loko ku to ba fast ku ba for a vlog ku ba yona ntsena
2: ya te buyisa ne
4: na ita phoma ku tsela kwa live samba ya la masi
2: iya
4: mo ni xewa da ni tsau ni xewa
2: mi ta xewa ta la ka hore ya mbone kahle futhi man
4: mina tsitsa thank you
2: ni saka na mala
4: nduna mo
2: nduna
4: kala mdamu wa pamoyo kala ka mapuve
2: la ka mapuve la wan man ka mapuve ni ngena la ku ranga siya ndani ku landa mapuve ne
4: mara na ka tanga tsiva pala munga pona mo ni manyana na ku nya
2: ha munga vilela ni kwala ni roboto yeni kwala ka ndlela yenwe loko se isuka la dorobira ge kwala roboto ku ya ka kwala
4: thank you
2: kahle kahle ni mkhesele ne Janko 060-8875-942 mixer endla tano ni beriqingo na wena ne ivekha yi bula kahle ka mixo siku ra vutani mugese wena lowa
5: 61 wa malembe ra ta bukeni
2: isa shekele mjani we
5: ay vana va hey ha ka makosha hi kutwi
2: mi kutwili le
5: ka makosha le swa swa va ku yimbele kutwela wo nghena wa kume
2: a kume hi lam nga kona na we
5: eh eh mina ni ngitela ka swihinda ka malamulele sweswi
2: ehe mi akuvi sikuzwi
5: ni kongo makamenga bodi ni swika joni ni swingeti ta
2: mi swika joni
5: hi kona ningoni ya ku ya ku tleleni ka minga na ha hindza sweswi ni hindza ka malapuleni ma vona laha mandlhambini na ni hindza mandlhambini sweswi ni ya ka mina
2: hayi ano a mi chavi ku famba vusiku na
5: i ta ku yini n'wana mhani ma swi tiva vesirara ku ni na ri le ndleleni
2: i kahle kahle ne
5: se mo hi vona ku hi fambafamba xinjhani hi zama ra hi ta se ni fikile ka mina a loko se za ni fikana ka xikalo se ni fikile ka mina
2: se mo chayela mi ri n'wana xeven
5: a ndzi vini va swi ya kun'wana hala va yele kwihi hala wani ka k ya ni va swi ka k hinkwavo
2: iya
5: ivi se mina ku hayi munhu hi hindza ni ya ka minga va ku tshama ni ku mi ya kahle
2: ni ya kahle ta swi vona rixila
5: ni khaningisela 61 wa malembe
2: ina ni
5: haku ha swi vani ku sukela Johannesburg yi cinca switi yi cinca na yona
2: kahle kahle ni mi khese swinene mixeri bya n'wina
5: ku khesa mina botraja i mzwakhe kusuvala ka mingala
2: la mzwakhe la ka mingala
5: danko
2: danko fomsosese ndlela la wena mixer wa mina 0608875942 and that turn on khomo kwela no wena ka mixelo ni mgese mwena lowa
6: kurula raja
2: a ku taleni ka mani
6: njhani
2: hi hlayisekele mjani n'wina
6: hayi na hlayisiwini la ka sikhunyani la
2: ka sikhunyani ka sikhunyani
6: hayi dya swivungu swo nona ni ri kwala block 20 kwala i mani ndlawu la ku tsaka maluleke lava danga muhaxi wa
2: mindlela ni n'wini na va ngo mindlela ku tsaka mi nga onhangi nchumu
6: ku tsaka ntsena
2: hayi vati kambe ka sikhunyani loko ni huma loko ni suka la dorobela giyani la ni nga se ku na patu leriro ya ka leriwani ri fane ya tsanini handle ka hi rona ni ku na rin'wanyana ehe hayi na ri vonanyana sike Eh no tsama ni fapela khale nyana kwa la nanga kuse swina malembe ya ntlhanu manayi mativa na
6: hayi aku karata
2: eh aku zo karata ni hayi ta tshuka hi humelela siku rin'wana a ndzani karata munhu swekela swirihwani
6: hayi dya swona swirihwani hino
2: mativa varana ni khesa vikiseri bya n'wina va nga mi byele ku tsaka kunene ka
6: a ku taleni raja
2: a ku taleni vana mina Ndango vanhu mina valava ni vanhu va ri tlayela ku tsaka va nga ona mi nga va dlayele ku tsaka ku swi yo yini kunene na ni mi ngese mweni ri xili n'wina
7: ahe n'wana raja wa mina wa nkoka mani wa ta wena mani wa
2: taai ivi ni ta ni ta mi lava la renkeni mavhikinyana man'wana a va mi byelangi ne
7: va ni byerile mani wana raja mani a fanele na nini mano va ni byerile mani wena raja
2: a mativa marana ni ku ni la ku vona nkulu wa munhu loyi mani kunene na
7: a wu fane va byela va ni fonela mani a ni ta ni pulani yin'wana
2: a mi nga dona wa ri hayi ta mi vona futi leyi ya ka long weekend sweswi ni kona nyana laha
7: o rati raja
2: kahle kahle mi ni khoma mi ri ku vhele mi xilo
7: i kwana sejin f wa tava mani laha u ni ge hi ka hete mahungu na wena mani ya
2: tiktok
7: mana a ya ha tele mani wena mani lawa ma kha ma ta mani eka hi ma twa kahle
2: hey liya tiktok loko yi nga yi miyetangi yi nge fambi leyi hey
7: e-e a yi heleriwi mahungu phela
2: e-e
7: mi nga suka la mina mi nga suka na le joni mi xikha yi vulavula mi
2: kha ha vulavula ni vuke ya ha ri ka introduction a yi za yi nghena ni le ka timhaka ta yona
7: ena ma ku fana na un'wana wa risimu un'wana a ngete na biya yi kala yi hisa ma ha vulavula hi yena a ni vuli ku vulavula hi vanhu hi xana ti vulavula hi yena hi vuyena bya yena
2: iya
7: ene swi kahle sweswi ya mutin'wana
2: kahle kahle
7: ena mani vito na xivongo sweswi a wu swi tivaku mani wa
2: tovavitoa
7: mjuda mjudis man diman fan aldiman alesi ni te ni la ta ku dyondzisa hi swi tivahayi
2: sweswi fanele ni loko sekuani ni swi tsala kahle la ko ka ni na xo tsala kuso fanele
7: swiri kona
2: ni kona kwala
7: a wa ha twala moyeni
2: a na ha twala iyo vo fombile he mjudis va ni mi twa kahle vara ni khesa vikiseri bya n'wina ne ani mkhesile demand fa ni moheweke hayi mativa kunenena hayi va hi nghena la ka makoxa ni nghenile
6: baloyi
2: ya kona ngaveni
6: baloyi
2: ina a mi ni khomi na
6: wini
2: yo mani khoma
6: ya swi lava swa ku ni ta kalakala nexe mina ni lava ku vulavula
2: sweswi ke
8: se kone ka yini na
2: ama ane twena sweswi iyo o timbaka ta kona ha amela swi chela emati ko wani gaveni o vaza va swi chela emati la dan'wini la ayi vanhu va tiva na 060-8875-942 u dya leswi nona u ri kwini ri xiyile ka
9: kurhula DJ Raja
2: a ku taleni
9: mi pfukile na
2: hi hlayisekile minjhani n'wina
9: hayi na hi hlayise mikongelo ya hina
2: ina mintwa fonini kumbe mintwa ka radio n'wina
9: mina ni mintwa fonini
2: a swi tshamisekile ke
9: lava emahlekani va manyunyu kwala zone for ka phaphazela DJ Raja
2: vanhlekani va manyunyu mani
9: lava manyunyu mara a manyunyu vo ko va xilogene vona a va na va titongeli munhu
2: ah manyunyu ah ma laveka loko swilo swi and swi pfumeleki swi pfulekile
9: vito leri ri sukela ka swa manyunyu ya laha tirhaka ka Raja se a hi kumeka ka radio leyi a va kuma la FM se yena a ti dya ku yena swa manyunyu mina ku i mhahlekani va manyunyu
2: iya
9: ha vatongi lava a yi hlayisekani DJ Raja
2: matana mi khensa swinene ka mani ku mi ningiserile mixo lowun'wini
9: hi swona mina ni ni mitwaka foni ni timile radio
2: hayi swi tshamisekile ke kokwani gave volo swi chela hi mati ku halava ka kona
9: swi nga endleka hi ku nika makoxa dami leri a ri kulukumba ngopfu ha ri tiva ho ri tiva loko hinda gena hi tivi
2: ina ni
9: ho ri tiva loko ho tshika hi hindika hi ya kumbe a giyani so hi ku hi ri vonaku dami leriya
2: iya iya
9: hayi a va tiveti kokwani gaveni kumbe mi nga kumana fonini
2: hayi ta kumana ni khesa swinene ka mhani wa mina ka
9: swo hlayisekani
2: a ku hlayiseki na n'wina ne
9: dankula ka phaphazela wa mitende la
2: kahle kahle i mphaphazela yini
9: phaphazela wa mitende
2: wa mitende kahle kahle danke mhani wa mina iya kahle kahle vafosasa vanhlekani vamanyunyu kwalano mixero mina ka 060-8875-942 and la ku teka vaexero vangani vanharhu ne hi ndlela leyi wena mixero mina va kha yi twa leswaku ri vona va dya leswo nona va ri kwini mixo lowo wena mixero xisero fm kambe ni nga se teka vaexero monirhangani hundza hi laka lava nga laka the voice note
10: apxini macho mpfukile na yini dya swin'wiswona lo bopfa hehla madavulumbu hikoka swa boxa moko xila mina vele na katsa
2: Etenkoa
11: the priest of the wicked night Raja wa muhashi DJ ano isi nwenela Ranji Spark le Midrand kwalani exikari ka Pretoria na journal Johannesburg mina ni papa muhlori Sizeka Richard Records ka ile Robin ka shoko a hivin swinwa ntila orentse inkomo
2: Etenkoa right nimgese mwenwina
12: yara mina
2: mana mina
12: ukona nwananga
2: vinhlayiseke swinene mjani nwina ka mani
12: Pukini mwana wa mina
2: ina ka
12: eka ri hlekelela wa tiva nongonoko wa nantswa n'wana
2: ma tiva na hayi mani ma tiva na tsaka loko mi ningiserile xemo
12: ni ku rhandzisa sweswo n'wana wa mina hlayiseka la ka homu mhana wena kokwana wa bebezi vinyi va misava n'wana
2: kahle kahle mhana mina mani
12: ayi mfana wa mina
2: hlayisekani swinene mhana mina mixo lowune
12: Danke
2: ba. Danko. Fofse se sobono mina la ka omula hakese mixere tsa bone ka misho sukura na munhla ai man. Mkhese snene ko kono bebeza. Ai na mkhese man misho lo bona 060-8875-942 mixere and that turn over and come la ka lambrelene etanda ntse butanda nungu nungu enkombo nthlanu nkaye ka be sya kwe. Oh mune mbiri
13: 5942
2: Okay, put your arm on.
8: Kuhula.
0: Aku talela kam komila.
8: Minjani pa?
0: Ifukele minjani na?
8: Hayi fukeni na.
0: Yini man?
8: Eh.
0: Eh.
8: Ah kha mingi sef la kam koma mdangeni wangolombe number 128.
0: La kam komi la mgangeni wangolombe la.
8: Eh.
0: Eh.
8: Hayi na ngena papo.
0: Hayi na khesa mikisa mzangweni.
8: Ngikhomi kahle kahle singa khana uchaya mapiwana.
0: Ina ne?
8: Eh.
0: Hayi no ani na khesa snene man.
8: Ah kahle satendini.
0: Kahle kahle kule kuyisini le.
8: Ah kahle samatiyo kule rivi.
0: Kahle kahle.
8: Ba dagi papa.
0: Nim khesa snene hlese kahle.
8: Ngiyabebo.
0: Ajango fobuso sesedlala la wele bigzoro mina eka bisho wasukrana munhla kana ngare kwa kahle 0608875142 taka mixero ngwane ebe menu ngitara semona mixo 05 andaka seso daka ya bapusha eka bisho wasukrana munhla nim khesa mwendre shele ngwina
13: kokwan DJ
0: yo
13: andisretan kokwan DJ ivalo ida timpogoro na spuku skona amsavi.
0: Mhm.
13: A la tlhale mina le bona ti national stadium na ti tokolo xina swi bona kahle. Swa ka ri swa ikhayima hi ri vambirhi na kokwani DJ. And then once na yena i kwatira na a tlhele ni karhi ni tlhakisiwa hi vurhongo byi ni gangisa byi ni hlomisa byi ni yiva. A kwata swinene n'wansati lontsongo a la ta ni ba and then ku fika lonkulu na yena a la a fika a ri na maphorisa a va tsalatsala doketa a ku nga binuna loyi. Emalenda a ntekile wa xava mugayi na nyama le Pick n Pay a Johannesburg. Danke kokwani DJ DJ
0: i
13: vanhu va Joni.
0: Vanhu va Joni na mukhesa swinene vanhu va Joni.
13: Latasha dambu kokwani DJ danko.
0: Danko.
13: Hi ta hi hlongorisa ndlala.
0: Va tiva mara na. Vamos fazer essa hora fixa hoje será feliz lá lá que em carro não vai calar já é gato de verdade narro é que me chama sugar muito de verdade narro olha de amor nem que se vai de lá lá cara se blar taco se para cora se compra de gavenga é um amarrole tipo nele se blar o fixa o menino logo a gente se blar o fixa o menino mixa o menino tá para carregar puxa menino 060 double 875942

0: Danke, ile karaza.
1: Kahle kahle hlayisa kahle ne.
0: Danke.
1: Django, Django 060-8875942. Ndlela leke bonne ntla so. Ba tekela bana re shini ngwena.
2: Ntlo fa ngwana ma bota ka mkhomo kufukuna ngitini. Ntaka manteni ma tsevula ka masangana ngwana ba bu. Ba etela sitini kuma le ka jamela tshuka ngo. Aba kuthi ya post post hole ka ndinda.
1: La ka ndinda nimkhesile ne.
2: Danke.
1: I don't go from sasaka 060-8875942 mix romin. Ba teke ba na romisho lo one. Ba teke nimgese mono ji sera fam wena.
3: Ahe ra jo.
1: Ahe ga.
3: Ai kombela ku vapusa.
1: Ba na ronzane nje ya.
3: Eh ni pusha man khumalo. Lo kuba ku nwananga. Ni ra vapuki. Ebe ni pusha na manana kanya ku ele 14 kwe. Niripukani manana kanyo fambani ka sikosini ivi ni vuya ni nghena kwala ka masi wa mina xalate niripukani woman fish a groundini ni khensile danke rajo
1: ni mkhensile woman fish la groundini la
3: danko
1: danko. Okay, right, girl from sasa 060-8875942 bon koma la van tekani vanhu ari rixelin'wini.
4: Ndiche Raja mpukini.
1: Isa isa kele mjaru mwena na.
4: Mpukini ntangena laka mabalani. Kuna driver chopa masilondovu. Ama puke. Ntweni pusha mfunde seshuru kona laka mabalani. Nabona ama puke lishiri. Ntaetele la ntukulu wa mina. Deka Thoma Block 7. Kokwana wa Gorana yena population vanhu lava pfuxiwa hi masenyani Daniel Mashava kwala ka xikokwana mugangeni wa Mbindzana a tirheni.
1: A yi tirheni mkhesa swinene leya.
4: Danko.
1: Danko from sasaka 060-8875942 endla tana wena nikhoma ka nomboro yaleyene monteke lava ni mikhese moyeni n'wina. Okay, voni voni ni mikhese litekani vanharhu.
5: Ku na Bet Emmanuel Matibias laha ka Maxosa a va pfuni. Kuna mhani Makhuvele laha ka Ndhambi na vona va pfuti. Ku na Papa Majoko laha ka Xitupana vona va pfuti. Vanhu laha a pfuxa hi Musa vakreste va Xitupana khopa tin'weti ya mona le danki DJ.
1: Ni mikhesile na ri.
5: Danki.
1: Django 060-8875942 a tekani vanharhu mixo lowun'wini.
6: Ahe Raja Raja.
1: Ahe ka.
6: Ipfukile.
1: Hi hlayisekile mixani n'wina. Mixer.
6: Ni kombela mteka vanharhu ntsena.
1: Va tekeni vanharhu ntsena nje.
6: Queen of Limpopo ka huvo mangombe kran. Mansofi mbayimbayi ka mapapila titrigini. Na nihetelela hi Mansofi i vuxaka byo tona kwele ka block 2. I thavhele ya kumbe leri la ka mapapila.
1: Ni mikhesi thavhele kumbe ya. Kama papila nere. Django from sasa ndlela leke wena mix ro mina karu veka laka makume mbiri na art minutes awara ya mune bile just 23 minutes of the hour 4 o'clock nere ka mishwa sukura na munhla kan khoma kwalana na mkadisa marito and abane itlanga ka mishwa sukura na munhla ndlela le na ka Facebook ni mkesa moyeni wena hello wa
3: mwashwa mina ni kombela ku pusha vanharu lava landelaku
1: ehe
3: aku pfuki thavelia le ka mapapila le. Ku pfuka Morris Guyi mfana wa Goxi mun'wana a ti lava a va pfuki la ka Mapuve la ivi ntanta pfuxa Boldrich vambu la ka Ngove vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mani dlawa la ku tsaka Maluleke kwala ka Sikhunyani danki Raja Raja
1: hlayiseka swinene mana mina
3: a ku tala
1: a ku tala mani wa mina hi ndlela leke 060-8875942 a hi tekeni vanharhu mina na n'wina
7: mani Gale Mathebula a va pfuki general a ka Nthuxi a va pfuki sesishalati aka Makoxa a va pfuki a va pfuxiwa hi mhani ndhawu kwala hlangana ni RDP xitarata i hanyeka
1: bayi ni mikhesa swinene mani ni ri
7: danko
1: danko la hlangana ni RDP laha from sesesa 060-8875942 a hi tekeni vanharhu mina na n'wina
8: u njhani Raja
1: mi hlayisekile mixani n'wina emasini
8: na ki tsumile mani murati waka
1: ina mani masilo
8: hambileswi no ka ni nga dyangiku swivungo swonana ni nga ta ku chela ka swona ni twa ndlala mara wa ndzi nga ta ku ta va pfuxa wa ni sungula hi mungana wa mina lonkulu ni nga nika hi Xikwembu i gumbagumba ba Elias Novela pfukani ba hamina ivi ni tsutsumela laha ka xikokwana layani

0: Ahe muhaxi ni rhandza ku pfuxa vanharhu lava landzelaka Musa Makhuvele a Eco Park ni ri a Pfuki Daniel Mashava kwala ka xikukwani Mapendano a Pfuki ni hetelela hi Papa Majoko kwala ka xikukwani a va Pfuki vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi matimba maxelo kwala ka xikukwani emugangeni wa ka Xipenani.
1: Rixile Raja na xirhaminyana xo titimela. Bra Raja voni va dzudzadzudza ni tsutsuma ni ya le Giyan a section F ku na mhani Makhuvele lavo duma ni tsutsuma ni ya le ka xihosana leyi ni ku mhani Josephine Nhlongwani pfuka la a nyakelani ka xoko ku na FM ya nyakelani ku nga Lucky Shoes Nhlongo pfuka na wena Brian Man va pfuxa hi mina ntukulo ka xithwayimbe ni nga Soli Mongwe ni ri la ka xihoko la a Robeni danko bra Raja.
2: Ahe ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa boto Richard Mathe a Thothoko ni ngo pfuka ni boto wa mina ni landza boto wa mina Saiba Xibudunga ka Boom City mpela boto mi manharhu vanhu va kona pfukana ni tshela boto hi ribale kwala tikweni ri xivulana ka ndhuna duma ndzi pfukana vanhu lava nga ka vona pfuxa mani maboto mina ri kwala ka ngodani.
3: Danko gan khesa ndlela leke ka swin'wana va tlhela va tsala kunene ka mixo sukura namuntlha wa ni mixo rajisara famba ko ni yingisela kwantswa no dya swivungu swo nona ni ri kwala ka xihosana mugangeni wa wisani man Josephine hi mina danki muhaxi wa mina ni mukhensile ndlela leke ka swivan'wana va ku rixile alright ke tlhe ri ni lahlekela rungula ri va ku rixile muhaxi ni pfuxa vanhu lava landzelaka mhani wa zita mahlangana ku hleka gian section F asese mhloti lizi ezita ka nkove mhani liza va ka makheke ka nkove abar na man Grace enkata ndune Ephraim Akamu kangove ni mkhensile mani wa mina endlela yo yaleyo kasi ke loko langtala una lavanga tlhela va kandisa endlela le one mixer mina ai bat
4: una ba shoko shoko suweya azikumekari avapfuke kuna mhala ri basile aka mapu.

0: ta ka ta wa na ina ka oh oh fa lu ke swa ta ba la ku lu nge tshi swa na wa ku lu ka
1: Ako paka di veke, hey wena, majiwa rsebra katle so katle ka DJ Saisa, sebra kona kamisha sugrana motlari, hela katle leka di pepe, which is me na na we know.

0: Saban Bagusuga Kamalimbia 18 Gaginaka 64, Kaseva Gusuga Ika 65, Gaginaka 84, Uhagela 220, Udukumela 10,000 rand, 270, Udukumela 15,000 rand, Kasi 370, Udukumela 20,000 rand, Kasi 420, Udukumela 30,000 rand. Kasi waiting period, ya refresh to get done is 6 months. Eka refra mangwa mova, ku hava waiting period. Loko utlema malia wena, yugunyika nzaka 48 hours nsena. Titsar seli sheshi, yugui beran Eka 015-101-01 Kumbe 071-554-9757 Engathelo isendra email Eka admin@shibasa.co.za
1: Madjanzope traditional yela Dr. Giligili Berungo famu kaka ya barikona
2: Bapuna eka kususa sinyama Tungula bani bosongurisa ya moya Sungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasat nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela Tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tsungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku Consulta e 500 rand. Ngaba kumeka 079-968-9174. Madjanzope traditional yela. Dr. Giligili. La papuna ikutembeka.

0: kuri lembe ra 2013 loko ku ta va ku humarisa mbulo ra ndzhaka loko ku ta va ku ve na Jack Shabalala loyi a tlanga vunanga bya Quiet mixer wa meka sikam swo ta ra mixer ti teka lexi kumbetari ka 23 ta mena ta yibela wa rali a ndzi ri karhi va lu khensa eka mutirikulori Raja Muhashi ni khensa swinene mfowethu ku va famela yena kusukela ka warali yana ri kondzela fika ka warali yana ka nongonoko morning birds a mi swo ta ra mixer and va vandla ri bela xikarhi ku pikela hinkwako ku rhangisa rungana ni ku nyika ta double play mix wa mela ni nga ku nyika ta risimu kusuka ka South Soul ri simu ri ku thwe kahle Suzana lexi nga ni nga xi rhandza ngopfu risimu leri ya mixer wa me i nkatara ya kona vona nkatara leyi nga tlangaka lani a xem yi ni teka yini veka kun'wanyana kasi ke xin'wana ka tlhela ni xi rhandza swinene the way va cincanaka kona hi marito ri ka risimu hawu xem swi na ntikelo wa tiva mara a mi swo ta ra mixer risimu leri twaka landzhaka mina i risimu ra Caspanyo Vest risimu ra ko i Doc Shabalala i risimu leriya ta ku a ti tali ku huma moya and tinsimu leti ti nga vuya ti teka SA hip hop ti yiveka mepeni vo 2013 le ndzhaku leyi loko hi tava hi sungula ku xopaxopa swin'wana na swin'wana ka lowa ja Caspanyo Vest kasi ke risimu leriwa ivi ya ri flipa a ri suka kumbe a sampula risimu ra Gumba Fire ra Doc Shabalala ra malembe ndzhaku risimu ra ko hi ri thwe kahle Gumba Fire ivi laha a nga vuya a tshikeriwa swilo hinkwaswo hi ti-record label a kumeka a karhi a ti tirhela a ri swakwe ivi ndzhaku ka sweswo swi ve risimu leri ri teka vito ra Caspanyo Vest ri veka a mepeni a ka ti-charts hi ku hambanahambana ka toho leswi swa ku hi swi tiva ku no man Caspanyo Vest u koho ka vunanga bya hip hop naswona ri sungule ku va nguva ya fill up hi roro ri nga va ri sungula nguva leyi ya fill up the dome fill up the stadium and fill up the what swi swa kutana swi nga hetelela swi va khona mixer wa meka kasi ke swi hetelela swi tlhela swi va komba ku no man kahlekahle nga kota ku fikelela ku va u fikelela xiyimo xa ku va u kuma platinum handle ka record label ni vula ku u nga ri na vayimbeleri a nga byo tala kumbe vayimbeleri vo tala va dependa a ka ti-record label se kambe ke sweswo swi vuye swi hetelela swi komba ku u nga swi kota ku swi endla mingiselo me handle ka record label hikuva Caspanyo Vest va yive va n'wi tshikela so kumbe hileswaku loko ma ha ri studio u swi twa ku no man kahlekahle doesn't worth it ni vula ku i twa ingaku a swi fiti ku va swi endliwa mara mukhomi wa xivono hi yeha tivaka leswaku u yime kwihi u langute kwihi u langutene na yini ni ba vandla ni vuyela mingiselo me ni ku amukela na ku khensa swinene ku va u te nkarhi wa ni hlawula xitichi xa rantswa GSR FM na le ka mixo siku mitlha hi ku hambanahambana ka ndhawu la mini ngisela mi ri kona mina ni tlemile o DJ ya mavulavula Mr. Party loko ni fika ni pfula ni pfala ni pfula ni pfala ngheni maxi ni nga gongondzanga na le ka mixo siku mitlha mina na wona hi famba gongondza hi fika le ka wora liya ya nkaye nongonoko e weekend breakfast laha hi va karhi tiphina mingiso ra mina hi vunanga na mabulu na swin'wana na swin'wanyana swikhedzakhedzani hinkwaswo swa nongonoko na le ka mixo siku mitlha swi kona kasi kedza tsongomi siri nongonoko wa hina ka mixo siku mitlha va yime hi ndlela yitani yilani ka vulaha kona kusuka la ka makumenari yi bela wora liya ya ntsevu ta va karhi u ni bela kumbe ni rhumela rungula ra wo hi kandziyisa kunene kwala a ri ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 u lwanga nsimu u tlhambyela ku u ri tlangela mani ta tsongomi siri a hi tlangi xigaza lani laha hi tlanga tetiya ta marhandzunyana wa swi vona na tetiya ta ma-hip hop ta ma-rapa ivi andzhaka sweswo loko hi fika le ka wora liya nkombe kondze ya fika le ka makumen ri bela wora liya ya nkombe ta va karhi hi languta nhlokomhaka leyi nga ta va hi ri yana yona ka siku ra ni ta va ku tivisa yona hi nkarhi lowu nga hi tikhomele ngopfu kasi ke kusuka le ka makume na ri bela wora liya ya nkombe ku fikale ka wora ya nongo hi ta va karhi hi languta va nga rhumela mikandziyiso wa vona nga swi kota muyingiselo mekoxa xandla ka nongonoko na le ka mixo siku mitlha hikuva u rhumela nkandziyiso ka nambari 060 8 7 5 9 4 2 kasi ke kusuka le ka wora liya ya nhungu endle ka nhloko kondze fika le ka makume na ri bela wora liya nhungu ta va karhi hi languta ta entertainment leswiya swo tsakisatsakisa swo hungasahungasa swi swa ku taniha kasi ke loko ku makumenari timele ta yibela wora nhungu kondze fika le ka wora liya ya nkayila mina mixer ta va kha ri gimeta nongonoko kona ta va kha ri languta lava tlangelaka siku ra vora ra ku velekiwa kasi ke ni mamukele hinkwako hinkwako ku lamisa mi ri kona a yi kona van'wana kuma kahle va na ndhawu teka mukhomi ka Jim Jones ka mahonisi ka gumbana vona ka mudyabu ra pity boy mredani swinga godo ra bada va kona van'wana kuma kahle va ri laluvuba va kona ka bungeri va kona ka xivamba va kona ka magoro va lo fana ma kumeke mafanele gandla na njiriwa minjhani marirodesi ka xigalo na vona ka laha ka mbasani ka mphakati na vona ka xikoni kala nyevani ka phawani ka nsimbi va kona van'wana kuma kahle va ri lapfala noma ka xikoni ka gonani magomani salema matiyani boxa huku minjhani ma rivelela ka makule ka bloko xidina c and vona kahle ka nkambele ka ngezimani ka bobo ka xibangwa makhasa minjhani ma rila ka madobila and vona kahle ka madonsi ka green farm njhani marila ka nkova ndlana vona ka ngomgomi ka bevula eka mashop bya va kona ka magona ka govu ka penngotse ka gijamaneni ka mchibisi ka mlamulele ka matsakalehwalahala mariva a na vona ka xisasi na vona lombat minjhani marivela ngo minikisana mirila planji new orleans jelongo minjhani marivela i think ai va kona van'wana kuma kahle va ri kame yeshef mhlava vhile mnengenekisa block 203 va kona la ndhawu leta tele ka thoma ka khakhala ka gawula ka hlomela ka nindani va kona ka mahlathi va kona ka vuhehli va kona ka mangoma hi le ka home 49 benasi va kona ka ngokhwana ka mapayeni a giyana dorobeni ra giyana khesa swine kongomeni kuma kahle va rila dorobeni ra giyana laha va kona bellevue va kona ka makoxa eka xikukwana va kona van'wana lavani kuma kahle va rila ka mabalani ka mbatlo wa xivulana ku nga dzikudziku aka mphambo ka xigama na bolwini va kona ka milamula va kona ka mudyabu ra pambalati va kona santakari va kona vuwani va kona ka matsakali va kona ka mswani minjhani va rivhela la ndhawu leta ka xosana ka nombelani ka jimgalalume ka nkuri ka tomisa domas vasonki va kona van'wana lanyikisa kahle va rila ka mapuve siyandani minjhani vhele ka dzingidzingi ka bodi ka maswanganyi va kona ka basani ka hlaniki va kona gandlanani gongongo and khesa swine kongomenisimi ri la bangbango ka nhengeza ka mphikela ka rivala ka majosi va kona kongoma tatasi ni famba gonzo ra R578 laha va kona van'wana lanyikisela vurila ka chavani ka mbokota xeli ka nkuzani minjhani vhele la ka bungeni ka njhaka njhaka hi le njhaku sit la va kona ka basani ka mchetweni va kona ka Bango, Bokono Kawen, Bokono Kamashamba Valdez, Elevaltan, Bokono Ilim, Bokono Mwawen, Bokono Mashaw, Bodre, Vatarfal, Bokono Kamasham, Bokono Kamasakora, Kamamai, Lakarabunga, Bokono Kamatan, Mijan Varelagan Sushar, Rotardamla, Bokono Bangan, Kamakasabala, Blank Fatar, Bokono Bangan, Beleno, Blue Glimps, and Bokono Kashmaus, Kashnagong, Minister Land, Dolda Gamapale, Mapalule, Bokono Bangan, Jamaica, Bokono Kong, Mankan, Bokono Kaskuni, and Bokono Bambani, and Kashnagong, Minister Kasham Fan, and Bebule, Shawela, Block 7, and the Kashman, Gabuki, Kamapata, Kamagaba, and Dam, Bim Pagani, and Bokono Kong, Bokono Kashan, Bokono Kasselon, Kamato, Sel, Kamakuan Baula, Shawla Block 23, Kashkumba, Kasabla, and Bokono, Apalobin, Palaburon, Como, A, Bina, C, Bokono Kongo, Vitanini, Bokono Kongo, Titel, and Sam, Amaravin, Bokono Lakongo, Mitoka, Jopika, and Lakazamla, Zangoma, Nerakasho, and Kashan, and Kongo, Mixer, and Dauta, Kamara, and Banakato, Kaske. Nerekangwe men kuma kakase miri landawo letiya tele PLK van kuma kakase go justrumen ka www.jsrfm.co.za a Johannesburg nambona and bora kakase go minisa miri la Alexander Alex wena kudumile ile gomora la bakona bakona kuma kakase bara landawo letiya tele Tembisa Mambiza University of Happiness bakutimisa shosho bakona bakona kuma kakase bara la Pretoria ile PTA la Soshanguve Centurion kesa shunen nerekangwe men kuma kakase la Bramfish alan kesa lene bamanza nviela la sham alfa mesungu mingsa rome ekanangana ko again breakfast kaske and tabanu kuzela mingisora bekon bela mkingu ekana para 06087594 unzela ku it is mutembe rile tona bela kana kutangela tona ku turumela ka mani ai that the trisa ke I'm sure that nifumele ni ndanyani la mavengeleni anza ka seso ya mahlona nangonoko
1: Harmarovela Funeral Services in Latamranzo Wena Hintela Shinzuti. Plan A, Ujwena hit 210 Rand. Plan B, 220 Rand. Plan C, 260 Rand. Ibi Utsarsa Tetino Shiro Antekolong Tamalembe. Who 14 Hiwena. Lokwareka Plan A, Hikuinka 2100 Rand ya Grozari. Plan B, 2200 Rand ya Grozari. Plan C, Hifambana 2400 Rand ya Grozari. Egati Plan Inkwatu, Hikuinka Tana HMA 150 Rand. Hey, it's society. Inga kuinka kamali handle ko langsa malembe loko kungala hina eka plan A hikuinka 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri ai langu smalembe kasi napa nabuti sunga hila hlandle ka swipimelo hikumeka egiani malamlele ukokwaila salema chakanjaka tsanini makagapaji nale kama phale kasi hintlandla mkasi kuna siku hina ravirincha eka skopo emcheketa section eka gonzura R81 nale Scosese Wholesale and Takama Gezi Hardway. Nele Karsaba e Kambako Village. Nele Taxi Rank Street and Penama e Kapani. E Joni Hikumeka Extension 4 e Parliament Street. Opposite Botley Store Kuswana Ravi Ridge. E Ivor Park Hill Extension 3 e Freedom Drive. Kuswana Police Station Naleka Dr. Nyiko Medical Center. Nele Skadafi Winterfeld Kuswana Le Maname Long Primary School. Tikele Nshoko Inle Shaku. Hipwi Sabaranzoba Mwina Kusuka e Joni. Hipwi Sele Mpopo Mahala. Wishoko Shoko. 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarubela Funeral Services take the chance Hekati kazmendeta Armarubela Funeral Services Nungwina mlabaka kujoina Mille mkiso ebkanganyisi Lepse intuwa kaibangwana wakalika batirwa hina Mingapfumene kwa kela jbukwa nshangwina Eshtarateni kumbe lukumunu amtela ekaya Hakela mtena ito ofisi ntahina Nale post office egiani Nalo mitendela kakona Tena lukukurna mavaya Armarubela Funeral Services Wikani bukanganyiseka
0: 06 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 5 3 6 5 5 2 masiku henhla ka wona namuhla loko ri teteni ku teta malembe ndzhaku hi lembe ra 1976 a ku ri siku leri kwalomu ka 500 wa machudeni ya le Soweto va nga va hlangana kahle le Orlando Donaldson Community Hall ku endla maqhinga na ku hlela kumbe ku kaneta ndzawulo ya dyondzo ya Bantu na le iburaka ku va yiri dyondzo liya a yiri dyondzo ya xihlawu hlawu esikuri siku leri fanaka na namhla mingisa rumbe loko machudeni lama ya hamele Soweto ma teka xiboho xa ku ya va tshama hansi va vulavurisana va kanela kumbe va vonisana mayelana na mhaka leyi vulavulaka hi yona laha mi yingisa ra mi. Kasi ka ni pfumeleli ni ku nyiketa risimu loliwe kusuka ka the one and only Zaro nga emahlawuleni mo tlela ku rhula, ivi endzhaku ka sweswo mi yingisa ra mi ta va ni karhi ni teka riqingho ra weka nambara 060 8 7 5 9 4 2 na u karhi na vona laha ka WhatsApp ya mina yi sungule ku tsayitela WhatsApp komba ku va kona vanhu tibele mingisa ra Zara.

0: rsimo kusuka ka dzahara rsimo ra gore tshwe kahle lo le ho se nka re lo wa mingiso rome swivekela ka 20 minutes before the hour 7 o'clock at the dot kaske se nka ro khlaba nthlabele mingiso ra ka number 0608875942 ni me kulunga kuba ne try we la rcingwe la kona nga na bela ko enhlangela rsimo re hiti mbiri na ko dromela ka mane ka mishwa se ka ntla tsi wo sungula kuba ngu thlabala
1: tu machelo no branga
0: e machelo na vudi
1: vo vuwa
0: ro vuwa ko sangena
1: Ndi kombela o nanga Maria Carey. Lungwe na lungwe.
0: Ori ngwana ngwana ra Maria Carey ne?
1: All
0: right.
1: Ya ka sister vele ya kumbe kwele ka mapapila. Mine tekela na Michael Jackson. Ka ri kongoma kwele ka malume xibelana James Mtikeleni kwele amaxamathema ka the general hambi ve ri chavalala kwele ka va ri le kwi laya
0: the general ku na Patson Khosa ka xitachi ka Mbatlo ku na general chavalala la ka ntshuxi
1: kwalano swi tika kwalano ko vula
0: ni kezi
1: Thank you.
0: And then the manda.
1: Now I should do gracious and people who suka kwala river plus Bremino.
0: Kesa sina na brafan ak.
1: Thank you.
0: Hey, tada. Na wonga skuta mingi seru mwanja taru kwa nchabela kana bala 060-875-942. Tsi, kabila.
2: Aye, aye.
0: Hefu kile minja laga homo.
2: Hei, kala na jubila mango zekrani. Na kondela Brian Bomb.
0: Brian Bomba.
2: Zukwana
0: peni.
2: Mere ka le ka se ka ku mele go le bu tenta ke le zukwana peni kwa la taxi.
0: Le re gore ke?
2: Mario.
0: Mario.
2: Let me love you.
0: Let me love you. Oh she, mbana ba to maranzi. Mere isa ka maro.
2: Mere isa ka magoda le ni zeni mudzela ku mele go le ku randa mana.
0: Oh she, mere ke zase there. Ta ke roto re mana.
2: Hello ka khona ni pop ayeni.
0: Ayeni. Ah wa tova ba tokuna nzika ba toma randza ra tlhelo. Ni khesa swina ni ba mandla ni biela na mixer me. Ai shem na swi randza mati bana. Tsi tlavile la.
3: Eh le jani.
0: E pokela menja. Ke
3: tsiki. Eh ni kombela le tshangela e ke de show brother le go khuluku.
0: Mani.
3: The show brother.
0: Show brothers.
3: The show has the way to Kuku.
0: Okay.
3: The Tangela Maurice Khosa as a Kash Gama. Thomas Makubele, so far as Gama.
0: Kesa shuna ni Thomas Makubele lakash Gama anda.
3: Kesa
0: shuna shayisa kanpa.
3: Kesa ni Mwajido nen.
0: Danko. Kaske mixer nga tlhelo swi kota ku hoxa xandla ku tirhisa xiyenge xa maburi xa Facebook u fika ka Facebook u fika xenya ntsena ku GCR ku space ku FM ti-capital letters capital letters ni bula marito lamakulu kaske i va hi karhi tiphina hi nongonoko i ndlela yo yole kaske nkarhi wa yena u yi vekela ka kota risamana ti yi nga seba awara liya ya nkombo hayi se vhere nghena kona ke nghena kona tsimela ka tsimela leti ti nga va ti karhi telangiwa hi ta vhela hi sungula riqingho leri ra ku sungula ri nga risimu riqingho kusuka ka mani loko ku nga ri mashudu gracious paper kusuka le river plats le va ku ri kumbe ri ra Maria Carey ni ta va ni karhi ni ti tlangela sisithavi kumbe le ka mapapila ivi mina ni tsutsuma ni fika ni kuma risimu kusuka Maria Carey risimu ra ku ri xiwe kahle we belong together risimu rero ri ta ka n'wini sisithavi loko ku ni nga ko tiphineni mashudu gracious paper u ri

re sebra kahle mixe re sika ka Michael Jackson re sebra kodi kahle Man in the Mirror re sebra re kongomiswa kahle ka xibelani James Mtelen the original n'winyi wa vito ne le ka The General la ka ntshuxi la kusuka ka Pepo Gracious Machudu ti ri timbirhi tinsimu leti nga titwa mixe ro behandle ka nkavanyeto kusuka le ka Pepo Gracious Machudu a tirhumela ka tshevele ya kumbe ra ku sungula ri ra Maria Carey i rurhambiri ri tlhlameta leri u ri twaka kwala ndzhaku ka mina mixe ra mina risimu ra mani ra Michael Jackson risimu ra kodi kahle Man in the Mirror kaske landelela tsimu leti landzelaka kusuka ka Ndlovukazi leswi swi na mangombe kral tsimu tako va tiva kombela risimu ra Brian Bomba Zukwana Pain va rhumela ka Sisithabi va ri va le teni le a ka thekisi liya va ta hakela hi Zukwana Pain tiphinde mingisela

mangane ngkhuthuma mangane ngabomphana mangokujumbule abalesine wathi wabona njengoba bobina kuthi wa juwa kwa mogeleng anguna ba.

Era semoksa leso zwene kanzo vuka zeri kongoma ka magoda. Ai madoda vari. Vaku let me love you. No tsamba ku milo ku randza ne no tsamba ku na message u fike kahle aka magoda. Vari ni pfumeleli ndze ku randza kusuka ka mandonga ri the one and only Mario. Au suka madoda. So vako mixa ro meri beka daka timira tani beritsana yinga se ba awara liya yang komta zunga mixa ro me loko awara nkomba enhla ka hloko ta ba khari tsumela ka hloko makale nga ta ba ira yona ka mishwa siku ra mhla ka ske aka re famba kungwe nje konze fika ka ora liya ka enoko noko. E weekend breakfast. Mina ni tlemiro DJ. I'm of love. Mr. Badog finish and my show is around mixer me. No come carry lane cook la Mr. Kong. Gaba ni sala uri kuchayeleni kumbe uri kwi kumbe kwi uri kendeni ka mgingo kwi kumbe yi. Ni khesa swina no bote ka rona mixer me hlorisi ti chosi sala DJ sala FM eka show on 106.0 Mega FM. Ka skia ni pumeleli ni teka risemole ra Soul Brothers ni ri endla blow ra kuba mina na wona mixer zotumela eka nhloko maka hina siku ra namuntlha. Sibiro ko tsho kahle u bo khuluma. Risemole loko hi ri fika makomu kumbe gimeta ri simulere ri ta va karhi hi languta nhlokomhaka leyi nga na yona ka mixo siku ri mhla ivi u ta hoxa xandle ku landza riqinghweni ka nambari 060 8875942 na le ka WhatsApp ni kona u ta rhumela kandziyisi wa wena mixa rambe u ni byela leswaku we u yi vonisa ku yini mhaka leyi lavaka vulavula hi yona laha no tshemba ku mimekulunga ku va hi chukachuka mhaka leyi tiphini mixeri ri simulere ku thu kahle u vo khuluma kusuka ka Soul Brothers tiphini.

0: loko u karhele hi mina vula hayi ku u yi rhandza hi ri vambirhi kumbe u yi rhandza hi ri vanharhu loko ku ri ku wese u karhele hi mina a wa ha ni lavi vula kunene ku hayi mina boti se ni swi twile leswi a ni swi hleketa ka wehe kumbe leswi a ni swi languterile kumbe leswi a ni tibyele ku swi fikelela ka wehe se ni fike makumu ni gimeta hayi ku va u yi rhandza hi ri vambirhi kumbe hi ri vanharhu leswi swa ku loko ni ku fonela loko a ha ri ku vulavuleni kahle laha i twa i ku dropa nyana ku nghena call i nga ku yameha ko va please call loko ri ku a wa ni rhandzi kumbe loko ku se karhele hi mina vulavula n'wana wa vanhu kahleke singe risimirero ri hi teka ri hi cukumeta le ka timinete tinharhu yi bele awara liya ya nkombo ni pfumeleli mingisero me ni ku nyika nhlaku mhaka ya hina siku ra rohla leyi nga ta va kha ri hi chuka mbyeni lami yingisero ma eka nambara 0608875942 ku hi wahi marito lama u nga tshama u byeriwa khale khale hi vula ku sukela nyana laha u kumaka marito ma koma na ma 8 years 10 years kambe na namuntlha na sweswi a wu ma rivali ku nga va ku ri monandzika kumbe mo vava hi wahi marito lama nga tshama u byeriwa wona malembe ndzhaku khume ra malembe le ndzhaku leyi kumbe nhungu wa malembe le ndzhaku leyi kambe na namuntlha na sweswi loko u tshami loko o tshuka u miyela nyana njhe mavuya la mihleketweni laku exi kambe mani u tshami a ku ma nga va marimo vava kumbe lama nga ku nandzikela ngopfu mo ka ma nga si tshamaku na sweswi matluriwa ma nga si zaku ma replaceiwa ni byela mingisero me eka nambari 0608875942 hi wahi marito lama u nga tshama u byeriwa wo malembe ndzhaku lama na namuntlha na sweswi wa ha ma tsundzukaka u nga va mo vava kumbe mo nandzika sweswo hinkwaswo swi ta swi endleka nambari 0608875942 kwalano hi ta va karhi famba ku n'wunele ka WhatsApp ka xiyenge xa vumbirhi xa WhatsApp ri kona u fika u tirhisa nambari ya ndhuma 0608875942 va vulavula vanhu wa tiva hi swaku va vulavula va tlhela va twa swi nga ri nchumu ivi ka wehe mingisero me swi fika swi tshama swi kuma room swi tshama swi tlhela swi pfala hi xilembe ivi swi teka swikhiya swi lahlela le kule le tama swa ha ri kona na namuntlha na sweswi ni va kona van'wana la riqinghweni laa ni tshemba ku swi tshamisekile xi yama ni beli nqingho mingisa ri ka nambara 0608875942 tsi tshamile la bro van ak
1: ni tshama ni ri number one problem i ku ni tsutsumela hala a vhuana a xi ta ni wela siku hinkwaro namuntlha
0: kahle njhe i siku ra n'wini
1: i siku ra mina mani n'wini mina ni tshame ni byeriwa hi van'wani va mukhegulu mina na mungana wa mina a hi ri pregnant mara swi nga si byela swi vonaka ma swi vona se vona va rhurile laya mutini a ku rhurhe vinyi va muti ivi vona va ta va ta tshama laya se ku ri na tidrive laya mutini luya se a va tsonana kokwani lavaya ene a ku rhule eyo a ku rhule lavaya malume wa mungani luya wa mina ivi a ku hama xiduri nga to ta ri ko tamela tidiribe kha ri yo rhoka ni tidiribe bya malume wa nga fala a ri ku a ri tuwe ivi hi fika hi kha tidiribe hi hlantswa hi thedya hi tshame lava kwalaya kokwani lavaya va ta va ku von'wina hayi mi ta dya tidiribe la luya ku ha dya ta malume wa hina wa mina musi va lo rhula va siya n'wina a mitlangi mi ta byala mudiribe la va ku mi ta swi vona n'wina vambirhi mi nge pfuki mi kume vana ma swi twisisa hi chuwa loko ende swi nga yiteni va do ri rowa va mukekulu se ko sungula mina ni vabya ni ya xibedhlele loko ni fika le xibedhlele ni chuwa ni ku kana ni toto beba dongololo kana ni to beba mina ni fa n'wina ni chuwile
0: ya kese swinene maxito gracious pefu va ku marito lama nga byeriwa humo vava malembe ndzhaku xemo
1: ivi ni hetelela loko ni ku va ku i na n'wana wa mfana ni tsaka ni ku haka swa swi tirhangi
0: ni kesi ri hlayisekani eloe ma nga mari makoma marito lama nga fika ma kuma ka mara ambilwini ya wena mingiseri u byeri wona malembe ndzhaku mani tsi tlhaveli la ku na munhu kwala hayi ku na munhu la

nkarhi wa yena vekela kha nkaya wa ta timinete se yi bilawara leyi ya nkombo ne hi le ka nhlokomhaka leyi nge hi wa hi marito lama u nga tshama u byeriwa woho ma kahle kumbe ma ku vava malembe ndzhaku swi nga va swi ri na khume ra malembe ku ya le ndzhakundzhaku leyi lama na namutlhana sweswi loko u tshamile u te du u ku hwihi u ku ntse ma vuyaka mani ku ha kambe mani mani u tshamaku yini.

0: anthabele mixer kana bari 0608875942 ni mekulunga mina nje ekubona ukuthabela kwala ka riqingo ra wena nje tsi thabele la
1: ah nthabele
0: mm
1: ah na mina ntshaba ni dzeriwa timugata ku isikwiza xa mina va ku hey bana ba swana ba humeleli ba lava swihlangi tsena
0: eish
1: isini va vingutse isini ku ha va mina bana ba meni ya ku humeleli
0: ya
1: asinge ntekile swi swivula ku ha mo huwa
0: eish
1: ni ku hambula sweswo ka swikwiza va ku no vula ku swisiwana a swi swikoti ku humelela kumbe ku dyondza xikolo
0: mm
1: va hetelela ku lava swisiwane bya ku phemela vuswa u veka na majakiti la ndle ka voko Sele swi khahlela mina ni ku hi vitira Yesu swi nge endli mara ni nge se n'wi tiva na Yesu lowu ni ku hayi mi vana va mi va ta humelela
0: ya
1: se mara sweswiwani no vula ku va humelerile ve le ku humeleleni kahle kahle hi swona ve le ku humeleli ku a ka ha ri swona leswiya va nga swi vurisa swona loko u za u ri na movha hi ko ku ya kona ku humeleleni
0: ku humelela i ku fikelela
1: eyi ma swi vona va swi khensa Je ni ku hayi mara ku hlupheka vana va vona
0: swi hayi kezi ri hlayiseka
1: hayi woman fish grounding
0: kezi then la grounding woman fish
1: thank you
0: danko a vana va ti pima pimela shem

ya vakona vanwana ba tsale kunenela ka WhatsApp ya mina lava kumi jari muhaxi wa mina mina ni tshame ni byeriwa ku mina mina ni tshame ni byeriwa ku mina na fisa a va lava ku siyeriwa masirha emutini wa vona mativa a ni rivali exiya ku ri ku na vona a hi le ka vona la a hi lo tekiwa hinkwenu i Sisila Ndlovu laha ka nkweni ka tomo va byeriwa ku vona a va la ku siyeriwa masirha leswi swa ku munhu a ku teka i va jikanyana a josinyana a zama ku phandaphandanyana ivi lava nga sala la kha va ku hina a hi la ku siyeriwa masirha la mutini lowu ku ri ku hinkwenu mi te vukati hi leswi va vulaka swona kusuka le ka nkweni ka tomo leni khensa swinene va kona van'wani va tsari kunene na vona la va ku nokiseleni kahle la i Dumisani a nga Rustenburg ni khensa swinene ni va mandlani vuyelela i Dumisani kusuka la Rustenburg la

0: kahle va tsalela mafesi milandzu ya kusuka la B9 leyi va kota ku kungiselana kahle hitlembe ra DJ hina ri la B9 lani khensa swinene ku vitseri bya n'wehe kwala B9 kwala no tshemba ku hayi ku tshamekile xiyami kakaka dzumbeka na siku ra mugqivela ri sungule kahle njheni kasi va kota van'wani va tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook va va komba ku loko fambeni kun'wana khensile na le ka n'wina ni ba mandlani vuyelela xiyami no tshemba ku migingiriko ya n'wehe ya siku yi sungule kahle xiyami va kona vakona va tele ku tirhiseni ka Facebook kumba kulobo loko fambeni na mina laha na khensa na le ka n'wina karhi na mbona i va hi marito lama nga tshama byeri wa mingiseri wa me u swi twa na wena ku no man hawa man'wanyana vhele a hi matekelanga nhlokweni loko va ma ha vuriwa hi mhaka ku kuma nkarhi wun'wana wa ha ri ntsongonyana mara loko u tshamini ma vuya mani ta tsutsuma mingiseri mihleketo ya munhu lontsongo kumbe ya n'wana yi fana ngopfu na mihleketo ya ndlopfu
1: manje se unjani u

kasikhe vakhona kwa vanga fika va yimisa vakwa vakomba ku loko fambeni kun'we la ka Facebook lani vona lava nga react-a kunene i kona Christina Manyike lani khe swinene mahlawurile xa ka Khosani Khesile Xumanisi Bay ni mbonele kahle mafesi mlambyana mbona na n'wina Thomas Mdungwazi swivambu ni mbolele va nga marisima ni mbolele na n'wina likingobe ni mbolele laha Vicente Tlhabane ni mbolele na n'wina manantalo mathebelo na mbona ni khe swinene ka engeta baloyi laha ni mbolele na n'wina mi yimisa vakomba ku loko fambeni kun'we xitshembiso magoda manganyi ni mbolele na n'wina ni khe swinene ka dledo ni mavasa and khesile ni va mandlani vayelana le ka tiyisela pinki tiwa ka rhangani khesile na mbona na n'wina layani khe swinene va mandlani vayelana na le ka mani n'wana nga i mana nkarhi macavela ni mbolele na n'wina ni khe swinene ku va mi komba ku loko fambeni kun'we i mani n'wana nga kona la rune jedi magoda and khe swinene le ka n'wina mana nkarhi rulani rungulani cauke ni mbolele mana blessing ani Dennis Mkasa ne bonile El Simiran la kamako shamudi wa bodi masenyane bonile ngwena ne bona ka tsena manna basangwana won phosala ne bodi bachata bambiru ni cancel e bora stama kumeda ra masengwana bodongwa mtuku ne bonile ngwena macheke cancel ne bonile ss1 timanyana kusukala ka skunyana la ne bonile ngwena ni cancel zwinelo ka muchidzi amkela xina ngani ne bonile ngwena ni cancel swinene kwa mawasha shandle ka ngono ka ne ka mishoso kra ntakaske nyiko jananda vuma sene bonile ngwena ni cancel sikis kaulu arambani la vela vanga tirisa Facebook makolo ka famini kongwe ba fika ba react kunene la maladi khokane na ngwena mbona shay jim khabene konile ne emolavi ni ku vonele na n'wina va nga ni chauke na mbona la ka mphakathi laha ni vona ka tlhe Sylvia Xivambu ni khesa swinene ni vona na mani masindi madzivandila mingisa ra ma yi nga ni bela yi nga kurisa timirata leti nga sala ta ntsevu ta n'wumune ta mune ni nga ku ta mune eka nambari 060875942 u mi byela ku we hi wahi marito lama u nga tshama byela wo malembe ndzhaku kambe sweswi na sweswi loko u ha tshamile loko u ku duu ma vuya la mihleketweni ku kambe va tshame va ku Just our family, mom, get it. Let me talk to you about Alex Harari. How are you? How are you?

ta tsuma xikarhana lexi ni nga na xona la xitsongonyana ni tsutsuma langutanyana lava nga tsala kunene laha ka Facebook ya mina lana wu nga swi kota ku nisetletana mixer by hi ku va ni tsalela of course ni ku GCR ku space ku FM va kona van'wana i Manana Khuvelela evaku swin'we ni ri kwala ka makoxa tlimeri wa DJ i Manana Tubias hi mina ni khensa swinene hi Emmanuel Matubias kasi ni tlhava kona van'wana hi Tshikani Filoma evaku swin'we ni ri la ka nkuri ra zamani khensa swinene la ka nkuri ra zamani la va kona mela tikgogane evaku swin'we ni ri kwala phaphali vulobedu ka gondzo ra R81 chade bambili ba kona rabona ba kushinwe neri kwa mbelu chidauri ndo livonga manza tingwa na mianga pardon mabonda ba kushinwe kensela swinene pardon mabonda na lori sifuno ba kushinwe neri kwa block 2 masini ba dzimandi ra ba kushinwe neri kwa chakuma magubuni botereki ngobeni bule kufamela mina kungwe ba ri la vhetlela ni khe swinene kusuka la vhetlela botereki ngobeni and ba mandlani vhelela ku va mutekari wun'wana mihlala xitixango xa xirhandza GCR FM mixer mi nga ni kuma kahle ka xikondzo 106.0 kumbe u ni kuma kahle ka audio streaming www.gcrfm.co.za. Bakona manela I kwena dia khashane ba go swinwe ne ri kwa la mhlakong ndi khesa swinene la mhlakong le bulobedi bulo bathaba ka mpempe ya labisa motho khona nkhawe loko nga ri na xa wena ho mzana a ni marandza ngopfu marito lama ya shemo ni marandza swinwana swa mhlolo kasike bakona manonga nga tsala kunenda la emase ngona bodonga mtoko ba go swinwe ne ri kwa la midrand antirweni ni khesa swinene a xuma xumeni kwa la midrand kwa la bakona manela I rungula ntjau ke mana blessing ba go swinwe ne ri la ka siyandana xikontri ni mama na blessing na ngwazi rungula ntjau ke mina la ka siyandana la virginia ndlo ba kona kusuka le ka mapope a chamando ni khesa swinene le ka nwina ni ba mandani biela la mingisa rombe ku ba mtekaro na mhlaro tshi tshi tshi randza kasike kona manonga nga kona la emana nga tsala kunenda nwanla I intombi ya mhlengwe ba go swinwe ne ri kwa ka homu ya kwa ka homu 14c ni khesa swinene la ka homu 14c ba kona manela manse bay ba kushinwe ni ri kwa la dutuni rirothe ndo livonga manda t hiloyi lira aku feel good tepheni mingisere na boy.

Ngathi sina muva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the food less goop, uskutuza magudla.

9:30 hlohlotela bongwe re kona risimo re yimekolongela kusuka ka wanwana risimo ra ko ri thiyo kahle amazulu risimo leri ri suka ka Amanda Black a ndzhaku ka sweswo miyingiso ra me ni ta va ni karhi ni ku byela leti nga ku beni ka bembele ti nga ku beni ka pongo aka swa vunyanyuri na vuya sweswo.

0: Kurhula DJ tlhavantlhava mpfukini na hina hi pfukini. Mina marito lama ni nga byeriwa masiku ndzhaku lama ya tshamaku ya kha ya ta emiehleketweni ya mina, ene ni tlhela ni byela n'wana wa mhe lontsongo wa nhwenyana, hi ku no va na nhwenyana wun'we ntsena vhele. Ni tshama ni kha ni n'wi byela ni ku mhana mina loko na ha ya xikolweni ni nge se va muyimana, ni nge se hunguka vhele. A va ni byela marito ya ku n'wananga mina ni lava i dyondza xikolo i va nese, ene loko wo tshika i kume vuyimana ni ta ku faya hi ximusana i fa, ni dyondza xikolo n'wananga. Se ivi loko se ni ta va ni ve se ni ve pregnant, vona hi vo sungula va swi vona va ku ha leswi ni ku vonisaka swona wa ha ri kahle wenaka wo i mavele ni vona, ivi ni va komba va ku i muyimana i n'wana wa ka mani, ivi ni va byela. Ivi va ku lexi va nga ni byela xona va ku n'wananga lexi a ni hambani ku byela swona ku loko wo kuma vuyimana ni ta ku faya hi ximusana ifa, a ni nge ku fa hi ximusana ni nge ku dlaya ni ku dlayela swona. I nga xiseteriwi hi tichomi ti ku nyika swo nwa ti ku nwana i humesa ndzhwalo walowo, tshama na wona i kuma n'wana. A ni nge ku dlaya n'wananga, leswi a ni ku chavisela ku tanihi mutswari i nga endli swo huma ndleleni i dyondza xikolo, hi ku xikolo i vukati bya nhwenyana masiku lama i xikolo i ta kota ku ti tirhela. Se marito ya mhani ya tshama ya kha ya ta aka mina hi ku a na ha fikelelangi switshembiso swa mhani leswi vona a va navele ku ni va swona evuton'wini, mara at all vutomi bya kha bya famba. Vutomi bya kha bya famba mara marito ya vona ni tshama ni kha ni matsundzuka. Kokwa Mkhesa na xivonoka ya mapuve hi mina papa ntsongo wa Swihlangi na Nkhesa.
1: If I live for only today. Ka skeba kona vangwana va tsala kunene na ka WhatsApp ya mina lava ku mina ni tshame ni byeriwa ku ni nge tekiwi hi ku ni xigono kambe ni le vukatini, ene hi rhandzana swinene va tlhela va vilela ku ri why va heta va ku dankoni khensa swinene Sam, a khensa tintswalo ta Xikwembu wa tivana.
2: Tlhavantlhava the DJ, mina hi the DJ no tshama ni byela hi n'wanyana no lombe mali ku ze ni pfuni yi lava a ni byela ku swa fana hambi ni nga ku nyika a wu na ntirho na mali musila ka ni va byala hi yona. Exi sweswo swi ni vavise nkarhi wa lava ku leha ngopfu hi
1: a wu shela. Muna ta ka wena kahle a fikaka hi mfoni pechisi la vhiki leri taka futela vo ka va nga hakeli va rhandza ngopfu ku tshembisa ku a vhiki leri taka ne swi ta swi tshamisekini ivi then loko u ya u ya yi landza a fika ku byela marito ma ku va va ku fana lama nga byeriwa bote la swa fana u lava ku endla yini hi yo a wu shema. Swirhandzeri swinene mikiviseriwa mi ku va ni tlhela ni tsutsuma ni tlhela nenyana laha ka Facebook na ku tala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa vumburi xa Facebook va nga loko fambeni kun'we lava nga tsala kunene va kona na vona laha na u nga swi kota mikiseriwa mi ku va u endla tano ku va u landza ka Facebook fika u sechetsana ku GCR a ku space ku FM hi ti-capital letters ni vula marito lamakulu ni van'wana va nga tsala kunene la ka Facebook va nga lo vula ku tsala ku loko fambeni kun'we ni ri kwala ilim i defini ra muwada ni khe swona defini ra muwada kusuka la ilim la ka skema na n'wana nga kona lawu ni languta hi xihatlanyana la la nga kona un'wanyana i ebe maswanganyelaka maswanganyi va ku swin'we ni ri kwala ka maswanganyi khe swinanelaka maswanganyi wisan j makama i va ku minjhana va xume hitlemi rod jan ku yingisele kahle ni ri kwala ka ndhambi wisan j makama mafacimi lambya va kona na vona va ni yingisele kahle va ri le bill 9 lane khe swile na le ka n'wina hlavutelo cha wuke va ku na wena ni ri kwala ka xigalo ka khanyi i mana nhlulelo na nhluleko ndzisani ya sesivonani ni khe swinene ndzisani ya sesivonani.

0: kona Makhesh Bongani betsa wa xigubu lava ku hi ri xiletle Emerald J na wena ni ri kwalaka xikukwani stadium i papalonene Makhesh Bongani Lagos mbetsa wa xigubu tlhava ni tlhava ni tlhava ku tlhava rani khesa swinene ka skeva kona basa ngwana mani phosa na vona eva ku morning Mr. Party matlhava tlhavani mavulavalo mina na wena ni ri kwala mugengeni londona ifra ya makama la ka ngobelani khesa swinene basa ngwana mani phosa chilizima Makhesh vaku ndi machelo na vudi tle Emerald J rote hafa maronga Sunset Villa ndi chilizima Makhesh komba yavo kilom jojo Misho perinera simpi bago shingwa nere kwa na zimauri pire Ndori wanga manda tingwa na mianga Mati madlova kwa na nabona laka zingi zingi Minja armara laka zingi zingi la
1: Then I'm loving you out loud No more
0: Kasike bako na macheke nkesana Bo batale kuna nere kwa whatsapp ya minara bako Shingwa tle miro DJ Nere kwa la ndaunle tia teleka mlamula Jampa road ima nanzi ima Kesuna ne mananzi ima la jampa road la Ndadwini mabasa Bago ayetle miro DJ Niku zile kase kwa antwa Nere kwa laka shkukwa Nere kwa laka shkukwa Nere kwa laka shkukwa Na Christina manyiki Bago nana wana Bago nina wena Nfama na wana kungwa la Nere la B9 la Nere kwa laka B9 la Jara mzuka mizi Bago shengwa Nere kwa laka bunge Nere kwa stache Ama nyunyu Stand number 196 Kami njara mara laka bunge la Lama nyunyu la
1: There's something I gotta say
0: Kwa nungwa nifama kuna inana kambela I judgment mwa mwenye chabarara Eba kwa nifama na wena itle mwa dijenu kutoku antwa Nere kwa lara singa view Nkiasu nene kusuka lara singa view la Kimele tete bera tana inga se bagwara liya Ya nungu ne Nungu ya wara nungu ngeselaka sako tabakari langta Lete hindi bago bambele Aga swabi nyanyuri
1: Stay strong
0: Mana bumba dosti nyiku bako nana bora bago Nifama na wena itle mwa dijenu kwa laka umu 14B Sinkis kaulu arambani Eba kwa shungwa nere kwa arambani Reni Jude Magoda bago nifama na wena itle mroad jener laka ndenge zala Mijan mara laka ndenge zala La telo welo kege Na damarangwa manungu sham Temso Magoda mangani bago shungwa nifama na wena itle mroad jener kwa laka jim galalome Kiosu na nukusuka laka jim galalome la sesu wanti manyana Eba kuri shire itle mroad jener mingisela kwa antwa nere kwa laka skunyani Sesuru ya wanti manyana wakufane la inti madanku Bebula kungwa batsa mbabula sungwa niti mavele Yeva kwa hai inti mawafane la mwavansena Mamela abi bako nana bwana bako singwe Ndiri kula kama kosha Anskap kwa bjan duna mngu Duna rsinga Laka sivela la Nkiasa shunene laka sivela la Kaisekana shunene matibara Bako na asana mashele ini Eva kwa shingwe ndiri kula Jimmy Jones Eka mpongola Nkiasa shunene laka Jimmy Jones la Maurice Lowa Pirates cha uke bakona bakushungwe nirla ka papazela mjarma ravela ka papazela la ubela kuye moyo kolana Godfrey Chifura bakushungwe kona Thoyandon kesa swinene ba mandla ribela ka skiam swirtana mixer ene pfumela ni indza ile mavengeleni shapsanyana andza ka sweso eta bakari tsumela ile ngtale tinga ku ben ka pembele okay bakona bana bangwana batsari okay kesa swinene he machelo na bu din kesa swinene ba mandla ribela no bona ku bo tlandla meta ka ske ene pfumela ni indza ntsatselela la no tsatselela sweso
2: Eme ashe rishele mga mpukile na ashe wanina mpukile mishile shi ngatapu kani ngashiri balange nchamin suka na botu wa mina unwanyana wana mba treka ina ya ala nkwankwa ya tira ala fika itira 2 weeks ayiru kupewe nitaba 2 weeks vira vo 3 yeeta anika mali ya 800 akule nwanta kwa kela kaya ebuwelo kaya ari kubuyeni se akukamina aku kaya ari kubuyeni akukamina aku yikumalile ni nga kwa kela nani kwa nina yona aku hoi se nuku njani aku hoi naku chela petrolo chela petrolo njani aku naku chela petrolo yubi ya kaya yo se nuku hai se nuku teko kunisiye mune kaya lefa kaya Nia ni angwa ke ni sha swa ku dira swinwana swinwana male and still ya short. Akwa i talanga male ka kunika yona nga itira 800 in 2 weeks. Swa fana ku male le hamba ku nyika i 3500 aswa ka kunika nge hinkwa yona stock out 3 chomu male musi. Hola ku xava data na yini. Sene hlamala ku aka swi ku nyika munhu male nyika munhu na swiletelo na. Swa ku teka mali hi ku i tandla yini hi yona hi mhaka ku mali loko i holeliwa mali leyi nga tirha yona matimba ya wena heyi se gine yi nga hlamulananga from ankwankwa ku tasiza fika kaya na ha ri ku tivutiseni ku why n'wana lava vulavula swa so se ma ri tama na ku a ni ma rivali ni ta ku ni tshamile ma ritala lama ku wa nyika munhu mali n'wi nyika swiletelo
3: tiyetlini Mina swin'we ni ri laka thomo laha ni lava ku yingisela ni ri kona munghana wa mina ni i Titus Mathonsi loyi nga na John Mathonsi Brian a hi hlayisekeni emagondzweni inkomu
0: timinete timbirhi tsala mikisa ra mi sayibela wara liya ya nongoni khensa swinene ka hinkwenu ka mikako xeni ka xihandle ka nongonoko na le ka misisa rovhla kasike swi tele mani swilo leswi swi nga kona ku va ku a ni vhele swin'wana a swi olovi ku swi humesela ehandle hi mhaka ku swin'wana loko van'wana va swi vulavula swi tlhela swi va twisa ku vava swinene kasike ni khe swinene ka solanga mavasa laha ka bodela ni khe swinene va kombaka loko fambeni kun'we khesela ni va mandzani vuyelela xiyamu kasike sweswi hi tsutsumela ka xiyenge lexiya ni nga vulavula hi xona ni nga xihlamisana nkarhi wa ku leho ni ku ta va i karhi hi tsutsumela ka xona hi nkarhi lowu nga heteki mbele laha hi nga ta va karhi hi langutale swi ba ku bambele aka swa vunyanyuri ni pfumeleli mara mingiselo me ni nga fika kwalani hi ndzahela mavhengele ni xavisanyana ka tsongonyana njhe
4: Risimo Funeral i society ya nduma swinene laha va lahla murhandziwa wa wena u sala u tsakile va swi kota ku teka munhu ejoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona va kumeka kwala Giyani a section A kusuhi na le ka chip chip va kona le posweni kwala Giyani na le ka Google ku cheka mitirho ya vona va kumeka va nga tlhela va cheka eka www.risimafunerals.co.za leyi sakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi Sesinene ungaba fonela sweswi eka 083 252 7098 kumbe eka 073 939 2181 lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama eTzanini, Phalavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wana to tala u nga rivali Risimo Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na diku yo saseka Risimo Funerals hi tirha hi ku tshembeka
0: lama mahungu mingisero ma lama nga ku bene ka bembele ma nga va ma nga ku fikelanga kumbe ma ku fikerile na wehe mingisero ma kasike ku na mhaka laha ku ve na performance ya Taylor hi siku leri nga tlanga xipano xa rixaka xa Afrika-Dzonga xikarhi xi tlanga na Mexico Taylor u vuya a ya performa laya a performa national anthem ya tiko ra rixaka ra Afrika-Dzonga kasike lexi nga hetelela xi va kona laha kubena swivulavula mingisero ma aka swiyenge swa mabulo hi ku hambanahambana ka swona ka tiko va Afrika-Dzonga va vulutisa leswaku kasi why ka nkarhi lowu hinkwawo a nga yimbelela a vonake ti-second timbirhi ntsena aka screen xa TV hikokwalaho ka yini va kona mana lava va tsakile vhele va karhi va vula ku swi ve kahle mani ku va ave xiave kumbe ave phati ya ntirho wa ku wa mitlangu luwa wa ku sungulasungula luya ivi lexi nga vuya xi kanganyisa vo talanyana i mhaka yaliya ya ku va ku a nga vonaka kahle natsunga mingisela a nga famba liya xi a karhi fambisana kahle na ntlawa luwa wa Mzanzi Youth Choir a swi siya Afrika-Dzonga yi karhi vulavula swinene mingisela me kambe ke aka ye n'winyi u lova ntsena ku na khensile ku va xiave kumbe ni khensile ku va nyikiwa nkarhi ku va ni va phati ya ntirho lowo saseka swinene lowu nga kona wa ntlangu wa bolo wa khapu ya misava vhele
5: Bafana Bafana Hardware la hiku komele special swili hansi hansi nga tikumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 495 house wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka special concrete tile double roman all colors hi 850
6: kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 rantsena lama emazingu yo tiyo
5: 12 BTU Econ i 5700 unga tlhela u tikumela Burgermaster ya 20 liter hi 650 100 by 100 welded mesh 395 hi kome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber mabanti hi ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwala Giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060-488-4051 Bafana Bafana Hardware
0: kasike a swikwana swi nga kona swi nga ku beni ka bembele mingisere ku va High Court ya le Johannesburg yi va na ku ka va nga hanyisani kahle mayelana na divorce leyi nga kona exikarhi ka wun'wani wa mutlangi wa story wa xisati xikan'we na DJ songwriter and a singer. Lasses vanhu va kona vanhu vulavulaka hi vo va cate hi January mixer may 10 hi 2014 se sweswi va le ku jikajikisaneni High Court mixer may va lava ku hambana se lowu wan'wana lowu wa xisati lowu u vuya a koxa kolomeka 87,000 maintenance. Eso swin'wana swa leswi swi endlaka ku masiku lama vanhu vo tala va chava ku cata leswa swa ku hi cata in community of property leswa swa ku xa mina i xa wehe hi mhaka ku van'wana se va swi teki va swi endla gay man loko munhu a lava ku kumeka karhi a va kahle vuton'wini u fika a tikumela munhu loyi a twaka nga ku swi loko n'wi fambeleni kahle a fika va xiave va cata i va ndzhaku ka malembe mambirhi kumbe manharhu hi mhaka ku ingaku in community of property ya futhe ingaku hayi ingaku in community of property a yi pimeli nkarhi ku hayi loko mi catini mi ri na 2 years se hi koho xikingana xa mina xa wena kusukela loko mi hete ku vula ku impela loyi nsati wa mina loyi nuna wa mina ni vhela ni sungula ku owna timovha leti nga kuma u ti xavile 12 years back

nile ku mitekelela enhlokweni swinene n'wemini kumbe kaka laa ka Facebook laa na mi rhandza xiyema ni ba mandzaribiyelela kumbe mioxa xandla ni vona i karhi yi phikelela i karhi ni komba ku heyi phela va kona vanhu la ka Facebook la ni khensile xiyema na khensa xiyema ni mi khensa swinene i mani un'wana a nga kona a nga ha ku komba ku loko fambeni kun'we laha ni languta hi xihatlanyana la Jezo Master Munyayi Baku ikwana ku vika ganama ndo livanga manda T Peters Matonsi Baku shingwe the gentleman Kensile nele ka nwina Kasike kwa rumanu wana nga kumbesa Kulu kufamini kongo shoshu nyana nyana Imani masaka na kuseka la Shitara tia marulo drive La ti efe la Kensa shunane la ti efe la Wanu tabela Na nwene mbune ili Kensa shunane Usi Cheetah Royale Baku shingwe nere kwa laga kama kosha Cheetah Royale Fogo Radio Ye On Weekend Breakfast ka Jisar FM ri chile ba na ba shumetle mro DJ swinwe ndirana ka mahlathila ke swina ne xikaya xele ndlela ka mahlathila wa KS hlungwane le ka thomo ba khona ra bona ba ku nfama na wena etle mro DJ nompumelelo vina ba ku swinwe ne ri kwala ka mabalane imana nhleko

swin'wana swi nga ku beni ka bembela mingiso ra mina kumbe swi nga kona ka mahungu ka swiyenge swa mabulo i ku tseketseriwa ka mudzaberi wa xipano xa rixaka Hugo Bros swa mayelana na leswi xipano xakwe a xi vekise swona loko a tlanga na xipano lexiya xa Mexico va le ku soleni swinene mapakelo makwe mayelana na kahlekahle ku sungule ku va ku tseketseriwa kusukela loko ka ha vulavuriwa hi ku okay lava va nga hetelela va hlawuriwa eka lava va ku hlayo hi lava vanhu va yive va sungula ku yoketela va sungula ku ku vulavula leswiyana leswiya sweswiwani va sungulele mingiso ra mina ka swiyenge swa mabulo hi ku hambanahambana ka Twitter ka Twitter EX masiku lama ende ka Instagram va kona va sungule ku vulavula ku ha hina hi vurile ku munhu loyi tela ku divide rixaka hina hi vurile ku munhu loyi wo tela ku teka mali a famba sweswa kutani ya swi vulavula sweswo swa ku talatala mingiso ra mina va karhi va vulavula na sweswi va ha vula swona ku kahlekahle munhu loyi u swi endlise ku yini ku ka game ya ku sungula laha hinkwenu hi nga na 0 points a nghena a ya ku defendeni.

vanhu va na mavonelo ma ku hambanahambana mayelana leswi a va navele ku onge va nga swi vonisa swona. Kasi ke ya kona mani un'wana a nga kona la i basani chamango va ku swin'wana na ri kwala ka nkomo 22 bin khe swinaela ka nkomo 22 bin va mandzari vuyelela. Kasi ke kulani Irene Sithole va kona na vona va ku swin'wana ri la ka ngovela i n'wa Sam Sithole e manhlungwana ka ngovela ni khe swinene manhlungwana la ka ngovela va kona mani na Brenda Murimi kusukela ka rivala leyi va ku swin'we ke sesene Brenda Murimi kusukela ka rivala leyi va ku ri mani na Engeta Baloyi na vo va ku hi swin'we ni ri kwala a Gear Section F ni khensile ni va mandzani vuyelela na le ka n'wina. Kasi ke mingiserome swi vula ntsena ku hi laka khome n'we hetimela heta seyibela wara liya nhongoni lexi hi nga ta xi endla mina na wena aka makumenharhu wa timinete ta ku hetiselahetisela ni vula kusukela le ka makumenharhu tibela wara liya ya nhongondzi ya fikela ka wara liya nkaye hi ta va kharhi hi navelela va tlangela kusiku ra vo ra ku velekiwa u ta va kharhi u ni tlhavela u ni byela ku u tiva mani a tlangela kusiku ra hi ra ku velekiwa kambe ke sweswi mina na wena mingiseri ha ri ku languteni ka leti nga ku beni ka pongo ti nga ku beni ka bembele eka swiyenge swa mabulu kumbe ka kwihi kumbe kwihi kwana tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga na matiko hi ku hambanahambana ka wona. Xin'wana xi nga kona mingiseri wa me ni nga hetelela ni va ni karhi ni xi vona laha i mhaka liya ya lowa mujahani loyi khale ka mitlangu wa bolo David Beckham.

0: Skeba ka Beckham ba be bangenerela mixer ba rengeta hi matimba ekola vakutisa ku tleka yini xikari ka nwana wa bona wa malembe la maringana ka makumembe renkombo na satwa yena i Nicola Pels wa malembe makume na runwe. Every second I have say statement that is singa hetela xika xinyikiwa na xivange mpfilu mpfulu xivanga mpfuru mpfuru eka mike loko sweswi voku vutisaniwa kumbe ku va loko lavaka twisisiwa ku ya mahlweni a nga ha lavi ku vulavula hi swona na katsongo kona tiyo karangana ku loko fambela na wena etlemela ti-general botsolenla macheke khensani va kona na vona va konile na wena okay ni ndile ka vona lava macheke khensani va vonile vhele mani un'wana nga kona la i mhani Flora Mabunda va ku rixile tlemelo DJ swin'we ni ri kwala ka xikokwana a mi ri na mhana Oscar ti nyikiwa ka xigoto va hi ta va ku dangi tlemelo DJ kasike mani un'wana nga kona la i Hasani Masheleni ni mbonile na n'wina ni khensile ni ba mandlari vuyelela ku va moxa xandle ka nongonoko na n'wina ni ri ka mixa siku ra namuntlha kasike i mani un'wana nga kona la ni lava ku loko hi ya jambela ka xiyenge lexi xa ku napelela ni va ni hindzini ka lava nga kona va nga kombaka loko fambeni kun'we hi kona mana i Robert Majuvani va ku swin'we ni ri kwala ka nkomo i Majuvani minjhani mari Majuvani va kona vafundzi vo rasta makumela lava ku swin'we ni ri kwala gwenani ya Timel ka Jamaica Street Tasha Joy va kona va lo tsala swa ku hambananyana kambe va kona na vona laha va kona mani un'wana ni ku tlhavaka ra kambela i Sizeka Fumani eva ku swin'we ni ri kwala Johannesburg ntirho kaya ku ri laha ka mhlava vhele maxikontirini kese swi yaku sukala ka mhlava vhele maxikontirini lobini mavasa na voni va vonile ni khesa swinene mafisimulamisa ni mbonile na mana i ri okay lava ni va vonile lava ni hindzeyile ka vona amukelani xinangani kusukala gandlanani ka mavambe ni khesile ne manesi kurala ka dzingedzingi va ku loko fambeni kun'we xam va ku ni kuma kahle ni ri la ku rhuleni la mahlurhi lexi ka khosa va kona va ku hi swin'we ni ri kwala Pretoria kambe kaya hi le ka mapumi ya tiritireni n'wa mavona hi mina ni khensa swinene n'wa mavona kusuka la Pretoria kaya ku ri laha eka mapumi ya laha tiritireni laha wisa njima ka mnemboni ni khensa swinene singi sikhari wa rambani na mani un'wana nga kona laha ni nga zanga ni n'wi tlhava la i Denis Mkansi ni khe swinene Denis Mkansi va kona ri mani un'wana nga kona laha gamchids va ku bva manini rothe ndoliwa nga manda t n'wana mianga roli majos va ku bva rambani rothe ndoliwa nga manda t duva rive ra vudi ni ku va funisa nga manda badi nkarhi wa mina wo pfumela ku va ni hindza ni xavisa nyana la
1: Risimo Funeral i society ya nduma swinene laha va lahla murhandziwa wa wena u sala u tsakile va swi kota ku teka munhu ajoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona va kumeka kwala a Giyani a section A kusuhi na le ka chip chip va kona na le posweni kwala Giyani na le ka Google ku cheka mitirho ya vona va kumeka va nga tlhela va cheka eka www.risimafunerals.co.za lexi tsakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsungu wa hansi swinene u nga va fonela sweswi eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181 lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama eTsanini Phalavura Elim Nkowankowa Malamulele Makhado na tin'wani to tala u nga rivali Risimo Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na dikhu yo saseka Risimo Funeral hi tirha ku tshembeka.

0: Bagaimana cangkir seluruh rekam lekukan sana?
1: Sendiri dua lama beb, buka ban break aku lakang komo. Mana aku siang mana angkat lah. Sendiri awakku lesik rawa dari makas. Sendiri lama beb dia aku nabo. Nama nama leluai. Sesim kata kau kau lakang uti arakas kupan danke.
0: Kesan sana es kompianos.
1: Feliz cumpleaños, cabo. Na feliz aniversario.
0: Kesan sana es sekarang ni. Danko. Eva korban ku babar la uti arm ganga unga unga unga kona la ka shku kwane la ya sisim katego sham.
2: Ye yet le ninja na ina putin ku babar na la bis dini re tu bis de ka man breka. Akan ko mu e ni ku ye pi ye pi ye pi ku la ni man breka ngwana malembe le motala. Sikom bisi ni endla hi tintswana. Mina rivana man sele ni ku ye pi ye pi. Na hinkwavo lava base ya ku na vona va karhi va navela hi mhana xikhongelo wa chaka la ka sikhonyanikulu.
3: Flish companions aka mhani Malungani le ka Nkomo, Flish companions na le ka mhani Ngoveni kwala ka Mapuve, Flish companions ka Tinyiko, Tinyiko lowu wa ka Gogo Malachi le aka Mavalani. Na hinkwavo lava xerhaka siku leri na vona a va vi na Flish companions lexinene ka siku ra namuntlha siku ri va sasekela va naveleriwa hi kokwana wa Mukhesa na Xivono kusuka kwala tikweni ra ka Mapuve na Nkheza papatsongo wa Swihlangi Flish companions.
0: Karayino ivekela ka kotara timinete mikisero minga si bawa rali anka tanzo bizero kwa ra kahle ka tlhokomela ntoka ta kari hamba nje va kona bangonya e va kandisi ndawo a hiti kwa ri village anniversary ka manla
4: a he muhashi muhashi ni kombela ku navelela birthday eka papa ka papa mina Thomas Maluleke kwala ka nkori aka tomo va navelela hi nwana wa bona arense ma
5: Happy birthday aka rifumo mavasa kwala ka mavalani la na hinkwawo lava birthday yakho eri ndhambi ya mukhata a yi ya vanele a ve va tiphina eka siku ra namuntlha a va navelela kahle emafesini landzanelo la phina yena happy
0: ai badala ko mukamara ro ra kahle emafesini landzanelo la phina yena mi heta miyelanyani ni ri mila ta ku feliz cumpleaños a ni tshama na yi twa ya n'wina mati vana
6: ni ta ku happy birthday ka vanhu hinkwavo lava birthday ka siku ra namuntlha a va navelela hi khatshama swin'wanyi ka Ngove ka muganga wa ka Makaya.
7: Felix Kopiano eka
0: mi ta yini
7: Felix Kopiano eka Nyiko Malaji eka Mavalani Man Breka Malungani eka Nkomo 22A va navelela hi David Masangani va Green Mountain xumani muhaxi
8: tshava ni Finish Companions aka Man Breka aka Nkomo ntheni ku Finish Companions aka Nyiko Malaji kwala ka Mavalani va navelela hi mhanahleko danko
9: Rishila Tlemano wa DJ Mary Felish Companions ka Nyiko ka Mavalani ivi ni ku Felish Companions ka Marcelina ka Mapuve ivi ni ku Felish Companions ka Manbureka Malungani ka Nkomo na hinkwavo lava bedaku namuntlha a va navelela hi sesoni timanyana sesiluya wa ku fanela hi ntima ta nko
0: a sike va ku ri van'wana vatsava va nga tsala kunanela ka WhatsApp mina u nga swi kota ku jatara mikiserome a va tsariwa ku ni kombeka ku vula ku ebebeze ka papa masenyani ka xitachi ka papa masenyani xitachi ka Thomo na hinkwavo lava tlangisiku rara kuvelekiwa va nga vulekulo siku ri fanaka namuntlha a va navelero kahle a va navelero kahle hi Peters Mathonsi lowun'wana John Mathonsi hashtag ya hisa nsimbi
10: Baby
0: from Mama Basa, you can come over. Here from Mama Basa, a bad deal of Tabella Man, Coran, only jello of Felish Complianos. A jello of Tabella Shem. u tlhabeleng loyiwa
10: happy birthday masabele fumo mabasari ka ka mavalang
0: ya ba byeleni and kombela mithemo ng tlhabela mong byela a vula ku feliz cumpleaños ani masiku loko hi endla swilo swa xikompianos va va va jayili vana va karhi va dlava kha va hlamba va karhi va ya swikolweni se namuntlha hi lowu nkarhi va ta nyikeni ka a vula ku feliz cumpleaños to myself ku ri 13 June.

0: banga wa rikora banga banga ko komba ku yilo ku fambeni ku nwe la ka Facebook la ni khese ndele ka nwe na ba mandla ri yelela va kora banga la riqingweni la a hi jukuba rini vo ni ri felish kombela nesika mala aye
1: ani ko kama valan
0: eh nge felish kompianos
1: felish kompianos
0: oh chef di bel maboko man nge felish anniversario wena ka tlhakatlhano fane le ko ni ku xavela xiwitsi man na ni khesile ne khese swinene ndlovukazi she's a bean sham mere felix kombela na sikamala she's a bean xi ntlulela kule na mina
1: kuna manselina ka mapuve na hinkwavo lava kulaka namuntlha na tati wa mina mani breka hi rindhambi ya mukateko a yi vanini a va naveleliwa hi mani maxivi sokwana wa kutula semlo wa DJ
0: yecha
1: famba ni ya wiso namuntlha manavelela hi tigedlina hi le ku tsutsumeni
0: hikwala
1: masin'wini mara hikwala masin'wini ha
0: ngese swinene a hi rimarimeni
1: thank
0: you come era tutto benedetto mi sarò inga se bawara le ankai uta chinwa in karlunga ite uta bakar chinwa in karlunga ite kimbel eka beke se sari ar bizna kuna belelo batlanga sikura ro beleki wana montha nje lo bona long tibakara wa mingsara kusibala itunga ngthabela kana bara 060875942 umzera go tho mana tangala sikura ro beleki wana ro kuru kuna nwana nyana kwala kaya ni e na montha ba tlhaveleni kana ba twanyana na mina irini dzine ku bulavula na vana ba tsongonyana mativa e ba kare ba ndavanga komba ku fanele ku was men so chaba ku fapa sungwana ro kwala ka sikukona pala no manikense le baba anyana tsuse ko samba ba kona ba go ni famana wana ni ri kwala ka madonsa xikhulu ni khesene ela ka madonsa xikhulu la mana ri basile ba kona wana ni ri kwala ka mapuve ni khesele mana ri basile la ka mapuve la ni ba mandani bi yalela e ku ba mteka rongo na moxa xandle ka rongo no kona le ka miso wa sukura na mathaka ske ni me kulunga mfo itsuna raja muhashi ka rongo noko stronger top 20 metwa mana bedha yakula
1: mana khotya hina la ka xikukwana beka
0: oh sham ah ni soranzile sham soranzile mngwe ngumuthla mphinda na bo at least baba na nkari nyana masibo loko ri na n'wana kwala kaya mi nga chavi n'wi tlhaveleni ka nambari 060875942 a byela lava tiva ku tlangela ku siku ra ku velekiwa mo n'wi byela mi ku hayi u vula ku i bedha yaka mani na swi rhandza naswona ku bedha ya mani la mi nge felix compreanos ni twa va ta tsaka ngopfu va swi rhandza ngopfu ngese swinani vulavula na mani la
1: vulavula na
0: ngese swinani hlayisekani vava ne
1: ya
0: itara

Ke se se ne ba mandla di bela ne ke se ne le ga nkwene ngona mga ba mi nga biya mitekela hlokweni go re go re kombela mbanyike ta ba nthabela go lana mina ndi re siku sham so o dlaise do ba kusonga songa ne ka ngona ngona ke se ne ka ngona ngona mga go ta kwa mkhare mo sha shandla ka ngona ngona ne re ka mi sho sa ba ku sokete mo ta mo ne ta msaba lo ka mina ne ri mahelo ya vika ya mkhome ku saseka loko swikoteka ne a itsakeni shem loko swikoteka a itsakeni ti phina.

kasike loko karo swisasa swa mingisela mina mina se ni le kusuhani swinene na ku va ni yi huma njhe ni ya wisanyana ni ya koka moya kumbe na mina ni ya tsaka na van'wana vanhu no tshemba ku na n'wana kwala mingaka mi ta sala mi tiphila hi mina ngonako hinkwayo ya gsarfa mina se na yi huma ke loko ri mina ni tlilemero ti jama vulavari mester party loko ni fika no pfula ni pfala ni pfula ni pfala nghena maxi ni nga khongotsangi hashtag ni mi rhandza hi rhandzu ra lava ni mi rhandza hi rhandzu ra mina na vahaxi hinkwavo va gsarfm mara hayi ra baby loko swi swi rhandzile leswi mina na wona nga swi endlaka mixo siku na mitlha i ta va loko mina na wona hi tlhela hi hlangana hi misomonoko ka nongonoko morning base daw ra na ri kondza ya fika le ka wara liya ya ntsevu laha hi va ka ri tiphina swinene eka ri dashbook swo nona i kha ri hi tiphina i kha hi ri complian sela vhele i kha ri endla migingiriko hinkwayo ya nongonoko kasi ke khesa swinene eka hinkwenu n'wina mingana lomandleve eka mixo lowu wa siku ra namuntlha a hi fambeni ya hi ya tiphina hi minongonoko hinkwayo ya landzela minongonoko tanihi ntolovelo eka gsarfam ja reriya ra ku tisela swi swa vunanga swi swa manyanga swinene niku lowu nga ku va ku nyiketa nongonoko wa matimba swinene ene le ka mixo wa siku ra namuntlha ni fambile mina a ni fambi ntsena ni ku siyitsela mingiso ra mina tanihi ntolovelo ni ku siya kahle risimu ra mani lowu nga ri Brenda Fassie and the Big Dudes risimu ra ku thwe kahle weekend special fambile mina hlayisekani a mi rhandza.

kana tsaka tsa skopa kha rshamela la shilwe gala ka fubilo rle nka aye a rle nka ise beka tsa mixoro bene kwa kuphamela bunanga vele loko swiri sono ne eku va seno ngeta bunanga mina ne le ka abisho sigara la mohla mixoro mina loko swiri sono ngeta kahle la wa ku dira sivri ka va khuluka la bichiri man ra sivri kona ra nkulu omunhu iman la ka kona ka radio wena tsona la ra sivri ka sivri kona ra ba zaya code ya famsira kahle na semi de pro na don don I don't don my table la kona ka sivri road ne na riu kona ka sivri kona ka I love you rta ka tsere sivri road na ba zaya code ba I love you dipini ka sivri kona la ka shimle sha sha ba kuma nka ye number 19 ra sivri ringe se ro sungula ka chat ta mina ka jisa ra fm ka mishosukra ra vutla dipini rona I love you.

0: moi twala gore ka tsaka tsa fara so maxa go ile dem ke se bona je sara fema lo
1: DJ Raja.
0: Hello.
1: Ayona le cherwa majenjene.
0: Ha gona.
1: Le go ba vitra mono.
0: O ka tsaka tse hela ka bashamba la.
1: Vanga iba femba mi majenja i tsoka sham se baulo va ku vata nandisa hi Raja. Mengetswe ku baba la ma hi mamsi baulo.
0: Miritano.
1: E de original ngonyo wa vito la tema ka majenja.
0: La ka bashamba la ka mashamba mani.
1: Malta ko nende njani na ni boyena jesa xisoteni.
0: I xi bori boyisa sweswo la ko mjinisa n'wina.
1: Ha ni la ku tsaka hayi. Maxoto ya sweswo pange u voni ntlangu.
0: A yo voni ntlangu le.
1: Ha ni boyena jesa ni kwate ngopfu.
0: A ri boyisa sweswo hi ta cina namuntlha le.
1: Ha ku ze ku yo vala hi ta miyingisela.
0: A ni bukhesa swinene le ka mashamba the original.
1: Ah,
0: it's alright, man. I don't go near. Ela so ke so so wabe kusora mina emahlele noko noko ke bisho sokuba tshela mina kunikhoma ku invele le la kuthi kunikhoma ku ini minjani la ka makhasa amwa wane minjani na akona ndlovu kasi la ka makhasa la mwa wane kunjani ndlovu kasi ah ni tsaba tsekele bra mina ni shoko ka tengo mzaya o mina ai mana kasa kusora tsawa loko rikoda le ka bisho sokuba mina minjani la ka madobi ka ku ruleni ka sundani minjani la fia bomo a minjani queen no hi queen kwa la manu bona kama dopi ni bona ile ka sondana na bona kama khasa na bona ah hi ku kuwani kama shosa hapa matsila hapa and kesa bixer zongana kama shosa sugara ra botla mon khoma la bona nem kesa mwana lowa
2: ai mjanti je raja
0: men sai seke ngom jani kwena na
2: ha swile ku fambela ngini kahle ngona weekend
0: na swi fambela kahle weekend ne
2: ah swi tsire
0: e kahle kahle le ixe xenda swona
2: Akwala ka xitirira mu ba yo kuze ku yo vhala hayi singa susu xibela
0: xika susiwe ni
2: ah ti vhela ri kwala ka gongongo la
0: ka gongongo nhlanga na mani ka gongongo vhela
2: ni hlanga na tikulwa nga xinangani la
0: he ndu wa xinangani ah mati wala mi right mara wena ni
2: ah sa baga se mister raja
0: e sho sa baga ndele
2: eh ah nako kha ni netela ni na raja hayi sha ko
0: e swi endla swona
2: Danko.
0: Ai nem kese lindo kwa shinangani.
2: Danko.
0: E jagos nero from Sussex against Rossix 087594 Tobix sir. Absala bena kwa come or queen when again. Nem kese bwana lowa.
3: Brara
0: ya. Ya bra kono. Na
3: kama dumba
0: dumba ven. Ah bele kuzobela zwilalo bjani nwana ka.
3: Ai na na ka go maka ho ta pere ku giri.
0: Ndi dilaga ndeni ka swona ne.
3: Maka ti endza swona.
0: Wa twala ku mgibela mara.
3: Isinene ngoku.
0: Abe mi garamba ka swina maka so.
3: Ana, na ambe mi garamba wani matana wote ka ti dzinisa le.
0: Ya
3: nene. Eh. Leso ndi kenda ku sikula na se se sa le an fane ndambo ko.
0: La fane mi kona shamu.
3: Ha, ti ne ku beni le la inwa.
0: Abe ga chave ke mone michini isa ke. Ikwala ni ngata kota, kwala ni ngata kota kona.
3: Ayi, la se so.
0: Akase kase sai se kan bra ko lo.
3: Wa
0: nakhela na sika tokwa. Kai chelane.
3: Ifase.
0: Nimkezel Brahmin.
3: Ai.
0: Danko wa. Washte mashuru ko bo jo hondi

0: Dios, ay, abuela, me la mala lobo.
1: Ay,
0: man. Ay, lo era lo que fue la Gisela Famuel de Sora, vente que yo, Sora, que la Gisela Famuel, la Fonuchina Cona, que la Gisela Famuel, la Fonuchina Cona, Gisela Famia, wey, no me gusta la Banca Zagate, yo, 0106.0, el Langa Cona, mi nacao, yo streaming en tablo, ya lo Gisela Fam, del CO, del ZA, el Ancoma Cona, el LK, aló.
2: Raja, Raja.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
2: Ay, no es que te lo comparte que ni recuerda mala de la taxi reggae.
0: La mala de la taxi reggae, la mi pula le cae, ni que afuera, como me cae.
2: Ay,
0: pula la taxi, me suelta, suelta, ni como me llama, me ofca, me lanta, no con la taxi.
2: Isso não tá velho a cumbi.
0: Velho minha cunha, nguina, nguina, na.
2: Aí, ela acabou o dingo.
0: Ela acabou o dingo, ok, me vai indo pra qual lá na munda.
2: Mano,
0: não, eu vou sair, nguina, que a dinga nele que é uma papila. Que a dinga nele que é uma papila, ai, mano, amiga, don't worry, mano, tá snota cá, seleço, mano. Que é uma
2: Eh,
0: nan nakona, nan tanam ku welela nakona kwa la ka re. Ibi sendi, ene sim koma kahle na switiva swon.
2: Hi swona ngopfu.
0: Hayi mativela ka mapapila. Minjhani ka mapapila no?
2: Va pfukile.
0: Hayi kase kase ni khesile tevela kumbeya.
2: Thank you.
0: Hey, thank you, Snell. We're from Sasa Soda. We're from La Renkenia. Yella Kamalam Lelene. Ela Banga Kona. We're from Sasa Soda. We're from Sasa Soda. We're from Sasa Soda. We're from Sasa Soda. We're from Sasa Soda. We're from Sasa Soda. We're from Sasa Soda.
1: We're from
0: Sasa Soda.
1: We're
0: from Sasa Soda. We're from Sasa Soda. We're from Sasa
1: Oh, mama!
0: Oh, Rogosa! I'm going to go to the house.
3: A no go tsika ene a uri balangu zimhaka liya
0: a ngezwi
3: eh wena ka tsaka hlo go tshaya ntsena me khanda nda ka tekisi la ndo go va nana ndlofukazi e vika engusi ya lawa
0: iya
3: ni karela embondo mara usa dzile ni busa le bya dzo oma le dzile go bantsana ina mba yifana
0: ive wa ubuwa
3: o baka ngwantsana podio mili pembondo go zedza bzana wa hadzi tsho ida ka ngwe shikale tshwana
0: iya
3: Sela ba ndlofukazi ba ta bale bya kahle bya swimara ni khava khava ku hi kasi mjango fika papa ni heta sebe na swimara loko hi kuna tunda
0: ya
3: hayi toti le ku beni swinene ngopfu ha tele ku na swi twa ndlofukazi hi tsakile hi nga kona hi tsakile ku ta haleni phela
0: ya hi tsakile ku ta ka va just
3: se loko wo rivala ku ta ndlofukazi wena i nga rivali ku xi ku fanerile mhaka liya yi le ndhaka rivandla
0: hayi na ni ta make sure ku ri va fika heyi a la ku biwa
3: wena wo ka yi nga ndli sweswo rhamba nyini yi nga wu tirha vaxumi timbambu ti nga ndla swin'wana hi midlivelo wo saseka so
0: ti ku foho
3: twa ti kha ti ku foho ni kha ni bakwala hansi ka makhwiri ku va ti kha ti ku foho ni kha ni ku pho
0: ya
3: mara hayi swi ri tani ni nga ku chuwisi ti nga ta ka ti nga dumi ngopfu bana wena na swi ta ku a wu nge jile raja man
0: a ni khesa swi ta vekisela bya n'wana namuntlha ne
3: mi ta kuma ni mi xavela majeke ta kota ku chela raja mana ndi ya badlo mana raja ni la munhu a kopela xitalele xi va xa mina ri nexe
0: a yi xikopeleki
3: wo no ku ndwi
0: vakundwiye papa masanyana va lava fambile mixer wa mina eka mixo sukura namuhla vona ka bya ri kona eka mixo lowu mixer wa mina hi ndlela leke nkarhi wuni veke laya eka 12 timina hisava ra liya yo hlawuleka wale mixer wa xitirafem ra liya ni ya kume nga sepa hi le ka u ri sungula nongonoko khomena na wena eka mixo sukura namuhla mixer wa xitirafem hi ndlela ayo yaleyo vunanga a yi byi kona le ka radio ni neka WhatsApp ngani khoma mixer ro mina ta khona ku isa moyeni ka mixo sukura namuhla hi tole soku rona khoma ri kwini eka mixo kahle hlawuleka hi ndlela yaleyo ne Okay, right, game mixer mina se mirta kahle. Erisubra kona DJ Mumba Rebecca Shimele xa xava khume nungu number 18. Erisubra ron ringile sa ro sungula namhla ka chat mina DJ Sarfa mina mixer mina ne. A definika ter sa DJ Mumba kun get lele depini rona rla ka xim xa number 18. Mina ndra xoma xi depini nungu nokorishila.

0: hey, kulele ku ya tekela van'wana hey, hey, swi rhongo sweswo Hey, mina ka va tekela van'wana hayi swi rhongo ngopfu nkarhi wo vekela ka vakhumembirhi xevo timile xevo ra ya khumembili eleka kona mina na wena vhele eka siku ra namuntlha mikisolo ku ri lava ni khomaka WhatsApp ne va kombisa ku ri va yingiserile a hi valandzeni na vona hi twa ku ri va hi khoma va ri kwini nga va sindhaku nga va siya handle mani nga va pfaleli handle mani a hi vakhomeli lava nga la ka WhatsApp hi twa ku va hi khoma va ri kwini vona a hi va twenini hi ndlela leyo
1: ahee n'wana boti ahee n'wana boti xitswirire xitswirire a ri n'wana boti yaleyo mati va mi endla swono mi endla swona futhi a ku borhi ku kahle a ku borhi a ri n'wana boti mari khotsa kwala ma 10 view danko n'wana boti
0: danko swinene ha ne ni mukhesile jele na lawa
2: mabona kusukala ka Thomo hi mina hi ri karhi hi vona bolo eka Thomo Timbangeni or Thomo All Stars hi laha hi hungasaka hi ri kona hi ri karhi hi yingisela vunanga lebyi byi taka kusuka eka GCR FM mi le ku chayeni ka tinghoma ta kahle muhaxi loko mi ba risimu lera ku xitswirire xitswirire
0: Kahle ni khensile loko mfambile so Alright ke ka swin'wana va tsale kunene ka mixo sukura namuntlha ni twa ku va tsale kwini na va ri tinibela ni ri kwala ka nghove sesi thavi va ni tsundzuxa kaya ka dinga eman grace nkata ndhuna e frame akamu ka nghove a ni mukhensile mhani wa mina hi ndlela leyi ka wena mikiso ra xisara famine a hi tina lava nga kandziyisa marito ka mixo sukura namuntlha hi ndlela leya
1: Mnjani DJ Radio. Konuhela raja muti lowu hinkwawo lowuwani.

0: Tseka nkoma nokutseka nokoma nokutseka kamisholo 060 8875942 monte ka bengiserevanaro vambarisa va vanghesa stejini hi ndlela yeleke monte ka na vona emkhesweni wena lowa
1: ahe mani nghenisa bari kaka robavo na marhanga ya rona xitejini ivi ni nghenisa na magoda laya ka mukhomi laya na vona va nghene xitejini ni nghenisa na ndhavezita mahlohlwani lesalema le a va ngheni xitejini yo i suti leti a ti khomu yahani ve le xilongo a va ti na tona va ta vambaliso va nga rivali swidloko va nga rivali swidloko leswiya swa tisiva
0: loko mi lava va bombisa ne
1: ya na va bombisa va khala bya lava ka GC R lava na va bombisa va saseka na ntangu liya ya mavayivayi a va xexi a va xexi
0: a na swi vona xemu
1: a va nghenisa hi makera va mayindla ka muchipisi laha i manjajani lava hlayisekani DJ Tleni
0: i mghezile xemu endyangu right ka mixo ra mina kesendleke mina ni rhajo maxile prince of the gnet ne alright famba kahle ya mahlwena nokonoko mina na wena feleke siku rera mutheta prince of the gnet mina ni nga kwaleka radio wena ke nteka vengiseri vambirhi na vona vambarisa ni kungeta tsimu mina hi ndlela leke ni mugesa mwena lowa
2: ahey mina ni kombisa mhani a niki mhlanga ni kwa va nghena va tshama hansi ni va sasekisa
0: yes
2: ni hetelela ni bombisa na mani jini ya mtofu ni ku a va nghena maseve wa mina na vona ni va bombisa ni hetelela i mhani a ni hetelela i mhani bebi mavasa ka swiyandzani i mhani lidi ya mahlawula ka swiyandzani ku ya levuwa
0: ni na ku ya levuwa mamo
2: hayi wa tiva ninika dinoka taka di botlhoko ka makgoti binne ka gona
0: wa bina ne a ke nyaka gore o bine thata Jango snene ne ya. Jango from sa sa sa ndlela ke 060 8875942 mix ro mina. And na kuba nkhova kwa 060 8875942 teka uko mixer. Ibi se kwa teka kuba yambarisa ndlela leke ho hiteka la vana. Ai bambarisa ni vanharuka.
1: Kuhulo.
0: Akutaleni.
1: Kuhulo.

0: Njhani DJ Raja, ni kombela ku nghenisa va maseva a xitejini, ni nghenisa va maseva wa mina Maseva Sophie a xitejini, ni ta va mbarisa, ni nghenisa Sesi Maria n'wana mhani, Sesi Maria mhani Nkoveni, kokwani wa Mkheso, tanani hi ya sosayitini haleni ka Mapayeni, tanani ni ta mimbala hi ya sosayitini ka Mapayeni ka Boy Sevens. Na mhani December a va ti famba hi ya sosayitini ka Boy Sevens mhani tlhela kwala ka Mapayeni ndyangu.
1: Ndyangu kwala ka Mapayeni Mkhesi le ndlela leyi ka wena vikisiwa Jisr FM ke mona endla tano ni vona leswaku ri lulamisa njhani vunanga bya kona wena vikisiwa mina hi swiendla swiendleka risimu ri ta kahle fele ka bixa wa siku ra namuhla risimu leriwani and right ri vekelela ka xiyimo lexiya xa vukhumen'we risimu ra kona ri ta na nkulu wa munhu xa makhombo risimu ra kona va ku hey xigodiya.

0: yani bu isasa sake kan ngono kwa kasa kwen misoro meno karon beka la ka comment mina sa warali ya comment way beka sene ka misho sugra mutla just 10 minutes of the on 11 o'clock intela yo yale yo na koma la bgalaga whatsapp ya sti chila oi to la bol kwarin bon
1: on bar salawan har la bar sa man mari ma sangani ka ma sangani on bar sa mbasa manana kany mbasa shati tsongwane kwala ka makosha la vambarisiwa ya premium ngani kwala ka bodela hinkwavo ka wena na vambarisa tinguvu ta ti-color block
2: khala nga mlobyi munyahi misa xitici hi vuyele kumbariso hi vuyile a ni va hi mbariseni se ho pfuka na hina va hi lurile hi ta vambarisa na hina ni kombela ku nghena le gian section a ni ku maseve wa mina maseve wa nga mhani maximbyi kokwana wa ku hlula nghenani xitijini mi mbarisa ka maseve nghenani ni khome 10,000 maseve wa mina ni ku tatana masenyani Ronald Maluleke ama wa block 9 na n'wina nghenani ka bava mina mbariseni nghenani ni mbarisa na n'wina ta hetelela hi tatana xibelani James Mtileni a thema ka maxamba na n'wina ni mi khomele macheleni kwenu nghenani nghenani ta mbarisa mambarisa hi manana Maria Masanganyiko ala ka Masanganyiko ala kwalansi ka vondza ka waleni wa maxangwampatso a yeni danko
0: danko sidede mfani wa mina ke loko swi ri swa vikisori wa mina a voni kutatarisivu ke va vambarisa hi ndlela leyi ka vixiwa sukra namuntlha asivra kahle asivra kona fiketa kwa kolovi jimora famsala j john karisivra ronea ri laka xibule xa vakhume n'we number 11 ri na mavhiki ringana ntlhanu ri kona ka tichata xisera famina

ri 20,000 bangi mana mino man gelila ka maswanganye tiza bangi.

ka sorgir sa wala mi sa tsira fa ba mina san fika kahle makomna nongonoko wa sukra na mutsa seswa ntse bonyana ni mbonile se sham monika ndlovu ni mbonile mahlangana kuhleka ni kese mutsa zwa ngene khomsane mkurumbi maleke shi ya eshka shalendeleni alright ke basani ngwana manphosa aba chada bambiri empo ramuli form dim ever dimbakinya alright ami ta vhasa zwona ke tuba ra no ba mkhwashu and mbonile masindi madzivandira ni mbonile maringa ka dzingi dzingi team man mate and mbonile ngwina moses sostina ni mbonile gwena di gashane and hlamola ko bae brandam remy chester royal ka se okay ni bona ka tima pasa bodians okay and mbonile parichezo master mnyai ni mbonile wisan jema kam okay mahlatse matlo aflo bonje ni mbonile manar basile ni mbonile tavira kumbe kesebing serbs ngwina mana bumba lo siti nyiko ni mbonile personobele ni mbonile alright alright ke ni bona kahle dumsane ndobe eka skunyane christina manyike ni mbonile akisani ebere mlonzo boti sambone mbonile ness tsakani nkuna basani chamango ni mbonile nyiko michelle mashems ni mbonile robert majubani ni mbonile mana hlengi we mtileni ni mbonile na ngwina ka senkona nyeleti bishop renim rasimbi britton nyiko ni mbonile na ngwina denis longwana isfa sonke ni mbonile sane masheleni ni mbonile na ngwina ka se honorable humphrey shibodze maluleke arndes ni mbonile ka se max njinjani ngobeni boti viro ni mbonile ndi nzimana nhlonipho mshengu web chabalala ni mbonile na ngwina engetan baloy ni mbonile na ngwina indleleleke ka se ni bana na manana chabalala oscar njombo and ka se bingsa rubza ngwina ka se zexi colbert ropiwa ni mbonile mkelani shinangani and Lorraine Bridget ni mbonile alright ni bona kahle na jina mfanyane na bafundzi vo rasta na makumela ndori vanga manda vhishi swa havo ni kese sinene vhingisela bzangwe na vhingisela vhishi fm loko ri mina ni lwile ndima ya mina ku fikela la kauri lewane landa ku awari leya khume mbirhi ni vanikhani huma mina eka mixo sukra na mutlha mingisela wa mina loko se ni huma kahle mina ka mixo sukra na mutlha mina na wena mingisela ta hlangana kahle nkarhi lowu daka la hlangana le ka awara liyani ya ntsevu madyambu ya namuntlha eka nongonoko wa house top 20 la ni nga ta va ni ri kona na le ka madyambu ya sukra na mutlha endlela leyo ne ni famba kahle ri sivula kahle ri la ka xiyimo xa va number one xa vun'we malume chale ni ta sivula kahle ri ka xigangu xa mina mingisela wa xisera femina wena hlangana awara liya ntsevu mrest dj hi la landzelaka na nongonoko ri xila

Раста.

come vita ra simi fela indlela leyo kusa ka nkulu wa munhu Burning Spear va ta ka n'wina indlela yeleyo va ku ra yi khona come ri simi ra kahle njhe leri nga minika rona mina kusuka ka nkulu wa munhu Burning Spear. Alright, mneka tlarisimu kusaka the late lucky dube njhe indlela leyo

le kawar le yang way tabakari bula mena wani to ka saka sene ko fay tale tan bamuru ko ni mi sro mil e bi nangala jo jo re gay e man challenge la mar gay felen tele le yo ne sino ni chin ko me che sa mi na che sa bin tere jo en ko ko la mi ko ma kamer ko vele kaska red lo nga ying sala on tlaga sho sho ji sara fm 106.0 megahertz le kar mi na mrox da tijeni no no go rega special e carrego cha cha Rastafari in tele ele yo mentro mina never to show at funi kanu ga ikona la swa wa toka ngara iko anga na mutla ngati kumanga ata tampompala kanyangwa atlana ata zala no tsivela kunenela nga.

0607 08 75942 le ka awara ya n'we nomboro leyi nga ta va karhi yi tirhisa vhele hi ndlela hi yoleyo. Alright, yalo mikomeni ku tala a ni ta ka rora simu leriwani nga ta mi nyika rona ni ri ta va karhi hi teka tiqingho ta n'wina hi to kahlekahle n'we mi yingisela u ri kwini vhele ka siku ra namuntlha kahlekahle ni mifaya timbambu mi ri kwini ka ndzenga wa siku ra namuntlha ku ri mugqigqizi wa kahle wa ku saseka njhe ka siku leri ra namuntlha mi ri na mina mrojita dijeka nongonoko riga special.

0: Milamayela.
1: Ai, vim aqui já não.
0: E fui lá mjana.
1: Não sei.
0: Senão me toca.
1: Ele é o que eu quero fazer.
0: Lá bele viela. Me cola bele via velha.
1: Me cola um pouco de mim.
0: Na cocala gangue.
1: Ah, me cola.
0: Menina.
1: Ai,
0: sei que sim, sei que não cola bele via.
1: Me cola um pouco de mim.
0: Ele é só. Alright, hindlela le ka swo kholela vontsweku ntsena swi swa ko hoki a wa tiva 060-7-5942 eto ku n'wina ni mfateni bambini kwini milimo yi
1: laa
0: i pfukile mindyani n'wini ou mbiri mi le kwini ka sikhunyani E man la ka sikhunyani la sesiliwa wa ku tshukanyana mari lesi si wa ku tshukanyana
1: a ni masikhula mantshukini na na hafana n'wi
0: ha mon u kwami u sala mbiri n'wexe hina si hi valungu hina hi valungu hina hi nga
1: mtsopetanyana na ho mtsopetanyana ha se nyanya u twana u swi rhandza
0: a kwihi
1: u nga n'wi kona kuhambi
0: a ni se helo
1: se u twaima u nyanya
0: hi ta voni swona ku ma tshuka na
1: mina ni base ngopfu se hi ni vuta eximilani ta nibye
0: hambanyana
1: Alright.
0: Okay, sisla baba kuntimanyana laya ka sikhunyana hi ndlela yeleyo va ku yi se hina yo salela hexe manana a ri zi hi ta mi joyina milemoyela
1: a ni na ku vona ku na sesa minit
0: na mitwa sweswo
1: masele no a ni la ku hlamala ku le foni ya mina hi ku na nampundzu loko ni vulavula na raja yi vuya yi ndla samhlola a ni la ku ve ni jikijela ya wela dan'wini
0: hayi no ku fanele ku ri na langa ku na un'wana a ndlaku swin'wana
1: ku fanele ku na un'wana a ndlaku swin'wana
0: loko ndleni ka swin'wana swin'wana laha ku swin'wana swi nga ndleki swin'wana swi nga ndleki ma swi vona ku
1: atenda ni swi lavi swi sweswo hi ku radio leyi ya hina
0: ku a ta kota ku ndla swin'wana
1: a ta kota ku ndla swin'wana mara se mi ni twa kahle ndleveni
0: ni mi twa kahle la tindleveni hinkwato tindleve ta mhi ti le ku mitweni
1: ti le ku mitweni a ni ku a ni se rhurha na ha ri kwala ka makoxa ka muti lowuya mi nga ta mi ta lovola manontlha a ka wona
0: ina
1: ehe ni ku n'wini ni ku mana mani ni ku mana n'wina kokwani n'wa xirilele na kokwani xikhabane
0: swona
1: se mina ni ku mina ni n'wana Gezani na N'wasalani N'wasalani i n'wana Ntlhangu na N'wasezi ntombi ya ka Mahori
0: n'wana Ntlhangu
1: Mutlhangu na N'wasezi
0: Fezi okay
1: ma swi vona ku ta va tiva vatswari va mina na swi tiva ku ni huma kwini ente ni huma kwini
0: ha sweswo swi va swi vatswari va hina hi ta swi tiva na hi tiva leswaku va kusuhana
1: mara ma swi tiva ku min'wana xitabane n'wa xirilele and ma swi tiva ku n'wa xirilele i n'wana mani i n'wana xirilele
0: ni gina kwala ntsena
1: na ni gina kona ma swi ti hi na n'wina hi mpelampela masele a mi n'wexe
0: inaka
1: hi nga pfuki mi cukumeteni ha mativani wa tshama swi tshami sweka ndlowo ya xipatso sweswi
0: yo wey
1: ni tlhe ni chela na magavele ni chela na timanga ka dyiwa ni rhona ni khula guxi ni veka lhaya ni ku laha nga ta va nga lavi guxi ta dya mroho
0: na vito ku nga ka gaveni mbuya
1: a swi va yini la a mi n'wexe masele ra toi na n'wina
0: ra swivontsweku
1: ra swivontsweku tswalantswala danko vaya
0: kasili
1: i nkomo masele wa mina
0: alright vantswelani ni ku ni tshikile vantswelani ne alright milomo yena
1: i gele
0: ahe
1: Nepukini.
0: Isa sekini ngoti la nguwe, meri nguwe she ngobo.
1: Awa, epukini.
0: Eee.
1: Nisa kena uko kereka
0: nguwe. Ii, naman.
1: Nia, uko kereka.
0: Shoa, shoa, chwari iwa.
1: Kuna uko kereka.
0: Ako, mwana mwana.
1: Ah, bom, na tela mesmo.
0: Leixo na vinha, leixo. Só tarei.
1: Era só no que você tá pegando a coisa.
0: Hum.
1: E aí, você chega para o seu lado.
0: Menos sim, bora, um ano, um ano.
1: Eh, não sei se tá pegando a coisa.
0: Eh, o bodilo, ih, essa sequelo.
1: Ah, vai, vai, Romano.
0: Hey.
1: Não, não, não.
0: I'm not going to be able to do it. Mfum, hi gram form, wabo. Si soko, mlemwe.
1: Mlemwe, DJ.
0: Ah, hey.
1: Mfugiri cha.
0: Mfugiri ngobo.
1: Ina elo cha.
0: Cha, cha, cha, cha.
1: Cha, cha, cha.
0: Saku cha, saku omba.
1: Bere, eske, lenmo. Bere, eske, sam, sam.
0: Kasiri, kasiri, kasiri. Mangar bande
1: den eskuren wo den ankel tas
0: oh are
1: ya gaya u farmatiki
0: farmatiki va hone apa
1: va hone apa
0: ya va hone
1: va hone ange
0: dura van lele lak van slasele
1: mi zela en mara
0: awe na na chum ndivoko ndikobona vudoba doba fezan.
1: I'm going to go to the hospital.
0: Tako sai sekan mo ke Alright ke la cha mando la kama pubela ya anjala ile yonteka lo ngwa mixer mle moyela
1: ai unja na ka brad
0: ah ipfukiri nge wo na ka sister
1: ah no no I think you
0: ina sister
1: Oo kya una moye na ka ningi sela ka yumba kwala sika pao
0: oh la sika pao Oh, aska matimba.
1: Ah, ka kuyini kona.
0: Alright. Na mito la, ka laska power.
1: Eh, so mo fosa.
0: Ke sisne.
1: Ai.
0: Danko, alright, ya ne laska power. Vaka karikumi yingisela. Kesa ku yingiseriwa vingiseri bya swi laha hansi ka power laha hansi ka matimba ndlela yaleyo 060-875-942 hi to ku n'wina ni mi fayitela timbambu ni mi himetela mi ri queen vhele ndlela yaleyo eka nomboro leyi ya ku duma swinene 060-875-942 hey nambara leyi dumeku duma maduma mi fika kwala hamba se sela ta swi sabe nge fiki la A venga figi ka nomboro leyi ku duma hi ndlela Kumense vuti mina sako vhela ku bila orileya n'wexi hi ndlela yaleyo ka nongonoko lowu wa riga special hi ndlela yaleyo rasiminyonyo va kwina va kwi vo rasiminyonyo namuntlha va nga fikiki swi yo yini vo rasiminyonyo Alright, as na mag loko va nga fiki vo rasiminyonyo la ni ta ndla sweswi ni nga tela swo hi ndlela yeleyo tlanga tinsimu me tlanga tinsimu ni ya mahlweni ivi ke va cina lava cinaka ti yona risimu ra kahle suka ka kula munhu delete lucky duva ni ri ding ding ligiligi bongo ti yona khume nkombo ti mina se vhele ku bela wa ri liya ya ya n'wi hi ndlela yaleyo risimu ra kahle ti yona hi leriwani ne

mina bra ya mina sa second kwa lamga kona ma e khume nwethu mina dza fele kongo makase ka hore le ya malunga ra hore le ya ya mbiri jenzala le kokwancha uke

0: funerals di tirhela ku tshembeka.
1: Giyani kuyima kuherile. Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncher, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila hi kona ku ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune u bokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing. Mahala vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile ku wa famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu, tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeke masitulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware. U nga hi fonela ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
0: Ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endla ku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips leti n'wana ti-flavor leti wena nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikota va na tona, to hot dogs, sushis i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla, hi tlhela hi va na slush lexi ti kumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumekaka ntsena eka Khazi Halal la Giyani. Tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi Halal, one bite and more good.
2: Bafana Bafana Hardware la hi ku kumela special swili hansi hansi. U nga ti kumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295. Kuma pipe ya gezi 1495. House wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka speciali. Concrete tile double roman all colors i 850,
3: kasi va tlhela va va na 6 meters zinc hi 290 ntsena lama emazinhu yo tiyo.
2: Shelf BTU Econ i 5700. U nga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650. 100x100 welded mesh hi 395. Hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo pulamba, mabanti hi ku hambanana ka wona, swo belela hinkwaswo swi le ka speciali. Va kumeka kwala Giyani. Loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051. Bafana Hardware.
4: U nga durheli wu Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli. Va kumeka njelele edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
5: Harimaromela Funeral Services hi lahla nhandzu wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand ivi u tsarisa titwini wa swirho handle ko languta malembe. Vu 14 hi wena. Loko u ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery.

0: vadyuhari plus yi famba na 2400 rand ya grocery eka ti plan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku yingaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinga 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hiri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahlandleka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Skosese Wholesale endhaka magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapane eJoni hi kumeka extension 4 ePharlament Street opposite Botlisto kuswa na Ravirintshwa eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswa na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfield kuswa na le Maname Long Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyisa Limpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services and take a chance eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Madyandlo va le traditionalila Dr. Giligili beri wa fambukaka va ri kona
2: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ya xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.

red wine risimu kahle swinene kusuka UP40 endlela leyi ni kona ku karhi wona riga special ndlela leyo alright ni ku tshikanyana tiwelananyana ni ri micinanyana ma vona mi banyana switepe ni ri nkarhi wa ku leyanyana ni lava ku mize mijulukanyana Zamba ku mti pini swinene va ndzi rhomi na ndlela hi yaleyo a wura ka tsela leyi nga ka yo leyi ka yinongonokolo wa reggae special ndlela yaleyo ya halaka hafu ya ku bulawura leyi ya hambiri mina wana ta ri kha ni hlaya kahle ni twa kahle a mi ni yingisela mi ri kwini na ku va ka ri ni hlaya tikhomet ta n'wina halaka Facebook halaya na ku vona yi hlayiseka kambani kusuka laha Pretoria laha va ku ra yi kona va laya Pretoria le mamelodi le ba kwa ka hele ka ngobe Israel kambani kesi na ni ri elushia makubele mfukili all right similar to talk of fella fika makumdlela le simra kahle kusaka

Ya, xo lexo xi viku xo komba leswaku nongonoko African Beats wa nghena na DJ Kwamza wena mixiri mo saseka nkani kesa swinene kusuka la ka DJ Mrex elweri na n'wina le ka nongonoko Reggae Beats. Kumbe Reggae Special wena mixiri mo saseka la karabu. Okana n'wina kusuka ko le ka awara ya 12. La tekele ximhandani xa Relay Race kusuka ka Raja Raja le ka nongonoko wa Xitsonga Top 20. Kani ku ramba na kambe ni ku vuya hi ta dzumba swin'we ka ndenga wa namuntlha kona kwala ka GCR wena mixiri wa mina wo saseka hi ku tlangela vunanga bya Afrika bya ku nandziha swinene eka hi ku chumbutela leti na letiya leti ta continent yeru ya leya Afrika. Tanihiloko u kha u swi tiva leswaku continent yeru ya Afrika i continent leyi nga na kolomu ya ka 54 wa matiko eka hi katsa na swihlala wena mixiri wa mina wo saseka. Three minutes past three. We ninga dinkari wena mixiri mosa saka nkhani ko hinkwaku kwaku ku ya hi matiko ya ku hambanahambana la kumaka GCR mi ri kona a hi dzumbeni swin'we a ni vula tano ni ku a hi dzumbeni swin'we botisa hi gonga mathavini hi hlanganini ni kha ni jika kun'wana halaya G-Room ni kha ni lava ku ya vona ti-tournament leti ti nga kona laya G-Room ku nga ku tlangiweni ka bolo ya xiyimo xa le henhla swinene ku kha ku nyikeliwa na vana lava sweleke hi swihanano swo njhe hi tintangu ta swikolo eka hi ku lava lulamisaka mitirho ya ku fana na liya a va emahlweni va endla sweswo wena mixiri mo saseka. Yehova u va langutile la nge le henhla henhla leyi a kha a tsala leswinene tlhelo ka maviti ya vona. N'wini mi sungula hi risimu leri nga yimakulunga ri sukaka The Late Oliver Mtukudzi va ku hi ye mi Lord edipini ni risimu rero ni ri tsavula kahle ka albamu leyi nga thiwaku Ziwere Mkopenhaven.

tana xona xikhongelo the late Oliver Mtukudzi indlela leyo wena mixer omno saseka ku help me lord hear me lord ka xikhongelo swa mina leswi ni khongelaku so andle ku twisiseni ku intswini leswi nga ku humeleleni la tikweni enkarheni lowu hi hanyaka ka wona humelela swilo swin'wanyana leswi hi hlamarisaka tanihi maAfrika wena mixer omno saseka kevenga byile ka xiyimo xa le henhla swinene bona la tikweni loko ha ku khomiwa un'wanyani loyi a ti endla leswaku hi yena luya wa ku tirha lomu ya makhotswini ya vabohiwa famba mbale na uniform a kha famba kha nghenela swivhengelani kumbe swiphaza swishopo swa vaakatiko lova ku ta hi matikweni ya le handle a khomi na tifomo to karhi leti a nga ti endla hi vukungundzwani wena mixer omsaseka famba kharhi a robetela vanhu lava va nga na mavhengele ku ni hakelini mali yo karhi ku komba leswaku i ndhawu ya n'wina laha mi xaviselaka ka yona vutlharinyana bya yena bya tiki byi fike makumu wena mixerongo wa mina saseka hikuva se va n'wi khomile sweswi va n'wi pfalela va teka advantage ka vanhu lava question chumu loko va vona mbale na uniform liya ya le ku hlayiseriweni ka voswibochwa vo to vhe va kholwa himpela ene himpela mali ya va vo tala u yi dyile kova ku hi sweswi hi ngo hayi vukhamba byi hakeli wena mixerongo saseka se swi n'wi fikerile emakumu tirhosa. Wow.

swin'wana swa swihungwana swa kwala ka continent yeri ya le Afrika. Mta tsundzuka leswaku president wa le Malawi yena afa Peter Mutharika. Kombisa timhaka ta leswaku u kona kwala tikweni u vhakile hi rendo ra ku ka ri nga ri ra ximfumo ngopfu wena mixer omno saseka. Kambe ku ri rendo leri a vhakelaku tiko lera hina a vonana na cabinet members ta hina exihundleni. Ivi ku va ta va kha va vulavula yini kwele wena mixer omno saseka mayelana na ku tirhisana ka matiko lamambirhi. Ta tsundzuka vhiki leri.

0: nga hela loko ni kani haxa nongonoko lowu a ni kha ni vulavula hi ku ta ka presidente wa le Kenya yena William Ruto ya karhi a vulavulisana na presidente wa hina Cyril Ramaphosa lava na vona va nga ku lweni ka ya vona nyipi wena mikiserini saseka ya ku va va yimisa timhaka letiya ta ku va va impinchiwa kumbe va lavisisiwa ku tlula mpimo hi mayelana na timhaka ta vona letiya ta le ka Phalaphala leti ti nga koxaka na vurhangeri bya vona loko kahlekahle vo tipfumelela hi leswi swi endlaka leswaku va lwa hi matimba na ku tipfo ti yimisiwile timhaka letiya ti ta kahle hi nawu wo karhi wena mixirondo saseka. I mean, 26 minutes to 4 o'clock. We go 4 o'clock. Was stable so good. Tavan can pull out the thing. Got a minala. It's like a Nissan. One of an hour when I mix it on Mosaseka. Kakumaka kumbe a nkarhi wa ku va eka hi bula hi thopiki nkarhi lowu ya i nkarhi wa ku lowu ni pfula tiqingho wena wu hlekanisa vanhu vanharhu u nga ha vula ku masikati ya kanaka ka vamane vanhu vanharhu ve le kwihi na le kwihi na le kwihi kumbe u va hlekanisa hi ririmi leri u ri tivaka na swi tiva leswaku van'wani va ve na nkateko wa ku jikajika na matiko lama ma Afrika ka matiko lama ma 54 hi vulavulaka hi wona vo tala u nga kuma ku va endzerile ku tlula vo 20 wa matiko na van'wanyana sweswi matiko lama huma endzela hi timhaka teti ta tithekinoloji leti hi ku na swi kota ku va ni tshamile kaya ni ku sweswi na endzela tiko ra le Mozambique ni lava ku tiva swo karhi hi Mozambique the fourth industrial revolution timhaka leti ta ti online na yini hinkwaswo leswi swa kota ku hi nyika vuxokoxoko bya tindhawu toleto ni ku sweswi ni lava ku endzela tiko ra Tanzania yo tshama kaya the fourth industrial revolution yi ta ni tisela Tanzania hinkwayo ni loko sweswi ni lavaka ku swi twisisa hi tiko ra Tanzania ni tshame ekaya that is the beauty of the fourth industrial revolution a swilo sweswi swi fambaka hi xielekitroniki swo tala na lomu ya ti-bank ha hi ya ha teka timali hi famba hi khome hi swisakani ni u transfera kolomu makhadini kolomu ka ti-empe lomu wena mixini swa sika u kuma ku u nga hola loko n'hweti yi hela u kuma ku mali ya wena u hetelela u nga khomangi na cent a wu transfera kunene loko u xava swo karhi online u va ku tisela u vona u xava na mugayo ka ti-grocery shop tin'wanyana wa xava mugayo u tshame ekaya ivi va ku delivhela vona ku olova ka swa vutomi wena mikiseni saseka na swibazana swo talatala ngopfungopfu hala majoni swi sungulini timhaka leta ku a va zi va famba va ri na cash vanhu loko va ya khandziya swibazana maswito va sesi tavi mi nga zi mi hluphekisiwa hi vanhu va mi tela na ma 200 rand ka ha ri mixo mi hluphekahluphekana hi ku lava ticinci ni maswita va botisa igonga matavi maswita hi va mujuda mujudith ku nandziha ka swona ku mi to swayipaswayipa kunene hi makhadi kumbe mi transfera kunene hi tifoni leti loko munhu a ku ni ya giya ni ya chika giyan section F a transfera mali yaliya mi koxaka ku va suka bench store a ya a section F vunandzi bya thekinoloji byo lebyo wena mixer home no saseka ka hi tsundzuka leswaku na vunandzi bya yona thekinoloji leyi na makhamba na wona ma advanced hilo swilo swa ha sunguliwa swilo leswi a hi swi teka ingaku hi leswi ku robiwa hi nge hi robiwi hi swo hi ta va hi ri kahle ngopfu la tikweni leri a zaa ku na wona mahisa lawa ku na swikolo swin'wana ma tshamaka ma dyondzisana ka swona wena mixini u saseka ha swi tiva leswaku timhaka ta ku swayipela na makhadi ti ve ti sungule khale ngopfu ta ku u yiveriwa khadi ra wena ma fola na wena ka ATM ma ku vona ku u khomi khadi ra ka bangi yihi loko u fika laya ma stelatelini michini lowuya u kuma ku loko u nghenisa khadi ri nga pfumeli loko u nghenisa khadi ri nga pfumeli ivi din'wani ti ta ingaku dyaa ta ku pfuna so ti ku hi mikhulu mati wa michini lowu na mi wuni pfuni karhati ngopfu na swi lava khadi ra n'wina mi ri khomisa leswi ene a divule hi ku kombela ku ni kombela khadi ra n'wina ni mi komba ku hi endlisa ku yini divule hi ku khoma khadi ra wena and then once do ri khoma khadi ra wena leswi se di ri cincisini na rin'wanyana ro ka ri nga hanyi wena mixi ri saseka di ku nyiketa lero ra khale leriya ivi loko u ringeta ku hoxa laya u kuma ku a ku ba pin a ra ha pfumeli se leriya hikuva a swi fambelani na pin ya wena. elele di va di ri ku kremini loko u ba la yaka la xa board ya la ka ATM u ka u ba ku 1000 pin code yo ka inga hanya ni iko vanhu vanga ringetela lava nga na makhadi yo ka inga ri ya vona va ringetela pin code yale a yi hanyi leyi ni hi vulavulaka la no ti kombisela yona njhe se wa vona loko di yi kremini pin code ya wena swi vula ku loko u nyiza laya hi xipidi va sala va withdraw mali ya wena vukhamba lebyi kahlekahle byi hi holovisaka tanihi maAfrika van'wani va ku wa yi kona swi na hi na swilo leswi la Afrika-Dzonga hi nga swi tivi swilo leswi swi ta na va hisa van'wani vo ta hi le kule vo va nga na vutsotsi ngopfu va tivaka timhaka ta thekinoloji swona swi hi fikisaka ka xiyimo lexi hi nga ka xona namuntlha leswaku se hi banana hi tinhloko wena mikiseri wa mina saseka ha hlongolana ku ri van'wana na van'wana va tlhelele makaya ya vona va vuya kahle swi fanerile va ri na ti-documentation laha tikweni va vuya kahle va ri na maphepha swi tiveka leswaku i va vanhu lava nga ta ximfumo hi ku leswiya swo va ta n'wana na n'wana a nghena hi ku rhandza njhe a nga ri na maphepha hi swona swi hetelelaka swi hi siya hi ri na ka xiyimo xa ku va hi karhi hi va na vugevenga byin'wana byikulu ngopfu hi ku vanhu va tshemba ku hayi kona a va nga heli va kumiwini na siku na rin'we ene impela swa endleka hi ndlela yaleyo wena mikiseri saseka kambe loko wo va na vutitivisi hayi wa jinga u chuha u ku heyi loko no endla swo karhi leswo kahlekahle ni ta hatla ni kumiwa laha ni pfaleriwa ni ya ni ya riha nandzu wa mina ekhotswini ya na ngi vona Mr. Bawula u yimi ku lunga wena mikiseri wuno saseka kusuka kona kwala tikweni akelani ra le Mozambique la ku ta ku bela suku sin'wana ya matimba swinene a ku Mozambique enima wena mikiseri wuno saseka tiphinini risimu rero a karhi a fambisana kahle na xiyimbeleri xa ko kusuka kwahala vo DRC a wilo longoma wena mikiseri wuno saseka tiphinini risimu rero ri taku na Mr. Bawu
1: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! H

Ya gimete ndlela leyo Mr. Bau wena mixer uno saseka ku Mozambique enima. Hey, mazwita swiya mahlwendle zwani kana swi haxa swa timhakata ko titambe mikarhi yotala ti tsakisiwa ngopfu hi ku yimbelela hi vito ra Maria. Hey, mazwita man Maria mana a sulkelo na ndzalo kweli ka Jilong. Maria muzai wa mina loyi mangutwa Mr. Baula na yena la u yimbelela hi Maria aku Maria hey suku yini Maria ko hakambe na yengwe li loko yimbelela vito ra Maria yinga ri hleketiki wena mixire uno saseka Maria loni vulavula ku yena veri kata matiyi alaka jilonga ala njani matiyi kota to 4 o'clock wena mixire uno saseka ikari tiphina swinene kona kwala ka nongonoko African beats la unga mina DJ Kwamza loko twaka mangwani ni fambeliwa hi leswi ni fambaku hi swona timhaka ta network wena mixer uno saseka network ya kona yi pfuyi chingachinga la yi fambela kule yi endla ku ri ni nga koti ku flowa hi ndlela leyi ni nga tolovela ha yona mixer uno saseka mitiritana hi kona swi ta lunga swi nge ka swi nga karhatisi sweswi ku ya ku yini ni ya na n'wi vona ya loyi Leonard Dembo nkarhi ni famba hi yena hi ndlela yaleyo ko mutadzi nga regererwe i risimu leri kahlekahle ni fambaku ngopfu hi rona la ka nongonoko laha hi dyondzisaka timhaka ta ku mudohi hambo va dohi ka njhani a hi ku be nkarhi laha fikaku a rivaleriwa vona van'wani vayingiseri va ku DJ Kwamza swa ku rivalela swi olova ngopfu loko u kuma ku munhu yaloyo a lo ku yivela nyana xin'wanyani xo ka xi nga nyawuli ngopfu xo njhe hi buruku a ku yivelini a mbala hlova ya kun'wanyana loko u n'wi kuma ndzhaku ka nkarhi a wa n'wi rivalela ivi u tlhe u n'wi bazela hi ku ya n'wi xavela yin'wani buruku mara ku na yin'wani milandzu liya ya ku hi khumba vutomi hinkwabyo lero loko u va ku endleli yona a ku hayi kona va ku hayi kona swi olovi ku n'wi rivalela hambiloko hi kha hi vulavula kumbe hi chumayeleliwa lomu ya tikerekeni ta ku hambanahambana wena mixirounosaseka

We'll be right back.

kasi lexi xitiviso xa lexi xa khadi ro chayela hi rona i khale ri ri la xitichini a ku a ni nga swi tivi ku a mi va tivi vinyu va rona na ku nga MV kuna munhu wa xisati loyiwani wena mikiseni wo saseka khadi ra yena ro chayela khale ri tisiwile kwala xitichini hi ri huwelelini ko hlaya swinene ra ha ri valid ra ha ri kahle ku ya fika kwele ka 2030 loko ku ra mse apply ya rin'wanyani tandzani mi ta teka khadi ra n'wina n'wina mi ti tivaku mi ri MV nkuna se ma swi vona ku swikhadani leswi a swi nyiki vuxokoxoko byo tala swa ku munhu yaloyo u tshama kwihi se a hi koti ku swi tiva na ku u nga va u tshama kwihi wena u ti tivaku u ri MV nkuna u nga lahla lexi xa Carta de Conducao. Você se chama em português ou na mixer não se seca. Carta de Conducao e driver's license. Se chama ou na mixer não se seca. Driving license. E tá na outra icona. Icona qual a GCR? E tem duas e três tabu hashi. E você engana que logo ao fomba expanda mananga. O fomba logo com uma por isso ele magondo ele magfarele. O tu anambilili, eu gidi. Kuma ku va na lucky u kuma ku loko u hindza a va ku yimisi phela van'wana a ku va na ti-lucky va hindza ka swiyimo swa muxaka lowuya u kuma ku va pfarile ma-traffic cop halaya mara u kuma a hindza munhu u kuma ku le ku driveni a nga na layisense na ku va na layisense kambe swi tivile leswaku loko vo mi kuma mi kha mi chayela xipandzamananga mi nga ri na xona lexa driving license a va ta mi tsala thikithi rin'wana ra matimba ngopfu leri nga ta endlaku ku xota swakudya kaya ku hikuva ma ha hlengeleta ku ya hakela rona ve le tirhini wa vona mi nga zi mi va hlundzukela maphorisa ya le magondzweni loko mi fika mi nga endli swona ve le ntirhweni wa vona.

Ya na rivona na rinwari si muringa hi makulunga la wena mixer omno saseka ri suka ka ntambi ya matimba swinene ya Afrika suka kona kwele DRC masitiva lesa ku ntambi totala ta ku bashinari xa Afrika ti tele ngopfu ku hala ya vo DRC na vo Zim wena mixer omno saseka ni vulavula hi mani ke lowu ni nga vulavula hi Dr. Sakis va yimekulunga la va lata hetela na risimu ra vona ra ku saseka swinene va ku baby love it's been in itrekeleyo

0: loko la ku randa una nga bya sukus ti toloveti ku bona ti video ta va Yondo sister wena mixer uno saseka leso nela ku kuma ku a wu byi tivi kahle vunanga lebyi bya sukusi ku hi vulavula yini u ta byi rhandza swinene ku vona the way va swi cinisaka swona Yondo sister simu leri ni ku belaka rona sweswi mina DJ Kwamza ri thiwi kahle ku what yo ntsemba ku swinene leswaku i riti ra xiswahili leri wena mixer home saseka van'wana va ku i kiswahili wa ku pfulela xitichi lexi u nga swi tivi leswaku i mani swi tivi leswaku i GCR nongonoko African Beats laha u nga na mina DJ Kwamza alume if ramosa makwamuli wena mixer home wa mina saseka matiko ya khume ya Afrika wa swi tela leswaku loko ndzani fikaka awara leya ntlhanu hi laha ni ku tlhatlhelaka na swihungwahungwani swa ku hlaya swinene swa mayelana na continent yeru ya Afrika. Matiko ya khume lama kahlekahle ma tekiwaka ma karhi ma vulavula xinghezi xa ku antswa swinene wena mixerio mino saseka hi lama landzelaka eka ndenga wa namuntlha. Ni ku tekela wona kusuka le ka khume leri nga khoma xiyimo xa vukhume ku nga tiko ra Morocco leri misava leyi hinkwayo ri nga vekiwaka le ka xiyimo xa vu 68 xiyimo xa vukaye ri khomiwa hi tiko ra Tunisia leri nga khoma kolomuya ka xiyimo xa vu 66 misava leyi hinkwayo jikelele xiyimo xa vukaye Ethiopia leri nga khoma xiyimo xa vu 65 65 hi ranking ya misava leyi hinkwayo wena mixer home saseka. Xiyimo xa vukombo xi khomiwa hi tiko ra Ghana leri ri nga ratiwa kwalaya ka 53 misava leyi hinkwayo jikelele wena mixer home saseka. Tsundzuka leswaku a Ghana mi ta va tsundzuka na hi ntshikelelo lowu wa marito loko va karhi va vulavula xinghezi lexi xa vona. Xiyimo xa vutsevu xi khomiwa hi tiko ra Nigeria na vona mi ta va tsundzuka hi ntshikelelo lowuya eka mavulavulelo ya vona ya marito wemo brodo that to me. Xiyimo xa vutlhanu xi khomiwa hi Uganda wena mixer mo saseka leri ri kumekaka ri ri na ko xiyimo xa vu 29 misava leyi hinkwayo. Xiyimo xa vumune xi khomiwa hi tiko ra Zambia leri nga ka xiyimo xa vu 27 misava leyi jikeleleke. Xiyimo xa vunharhu xi khomiwa hi tiko ra Kenya van'wani va ku hi le Kenya van'wani va ku hi le Kenya van'wani va ku hi le Kenya tena loko mi kha mi vula tiko riri ya wena mixer uno saseka ni tembe ku swi nga karhata munhu nakona u swi tiva leswaku a Kenya kumbe a Kenya kumbe a Kenya hi kona ndhawu leyi ngo i Soweto kufana na hina kwala Afrika-Dzonga hi nga na Soweto laha ku yela Afrika-Dzonga hi nga ta ku i Southwestern Townships kuna madoroba malama va Orlando halaya se na la Kenya wena mixi musuka no va na ku tshemba leswaku i swidorobani leswi nga tshamaka halaya dzongeni wa Kenya kambe ku ya hi le Kenya va vula leswaku i swidakani ngopfungopfu ndhawu leyi va ku vulaka hi le Soweto a ra hi mikhukhu a hi mikhukhu hala ka hina hi tolovele ku mikhukhu yi tele vo Alex se Kenya ri khoma xiyimo xa vu 19 emisava leyi hinkwayo jikelele wena mixer mo saseka kambe ri karhi i khoma position ya vunharhu ka matiko lama 10 ivi hi kuma xiyimo xa vumbirhi ku nga Zimbabwe a Zimbabwe va ri xa vulavuliwa xinghezi hayi ku huwa wena mixer mo saseka ri kha ri khoma xiyimo xa vu 14 misava leyi hinkwayo tsundzuka na the late president Robert Gabriel Mugabe leswiwaka ku vulavula xinghezi a va vulavulisana na tona ti-president ta matiko lawa hi swi tekaka ku va vulavula xinghezi va za va sareta va ku kulukumba lowu ya ka hi sweswo swi mahlweni nkarhi wa mina kha ku kota past 5 xiyimo xa kumbe xo sungula le ka top 10 ya matiko lawa ya lexi ku ya hi misava hinkwayo tiko rero ri khomaka xiyimo xa vu 13 13 i xiyimo xa Afrika-Dzonga la Afrika Dzonga xinghezi xa vulavuriwa wena mixer ho saseka vanhu vo tala tixakaxaka leti tshamaka la Afrika Dzonga la leswi ya ka ku vulavula accent vula leswaku vulavula hi toni yo twala kahle ni yi nga ku hlamarisi ni era out as kuma kwala ka ma Afrika Dzonga so leso va switokotile swinene wena mixer wa munhu wo saseka ele xikolweni swa kona swa ku hambana hambana eri va dyondzisiwa xinghezi hi ndlela ya xiyimo xa le henhla ngopfu mi nga kholi vutisani vo mester xingwangwa vo chauke NR hala ka malamulela hala va dyondzisiwa vona xinghezi wena mixer wo saseka leteriwa Chauke NR na department ya bona ya xinghezi. Minga ti tekele hansi Afrika-Dzonga swi tiveni leswaku la Afrika jikelele mi tekiwa mi ri ka xiyimo xo sungulo. Kambe loko se u katsiwa matiko lawa hinkwawo hi le ka xiyimo xa vu 13 tirhisa ririmi ra xinghiza. Kensili yondo sister kuba ifambisani swinwe kwala ka rungula le ran khareni hundisela vayingiseri
1: Risimo Funeral is society nduma swinene laba na hlamurandzo wa wena u sala u tsakine va swikota ku teka munhu a joni va u buyisa ekaya naswona va swikota ku lahla munhu hambi inga ri member ya vona va kumeka kwala again a section A ku sunele ka chip chip va kona le posweni kwala giyani nile ka google ku cheka mitirho ya vona va kumeka u nga tlhela va cheka eka www.risimafunerals.co.za le sekseka ya vona va swikota ku tlhela va mixepisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsungwile Nene, ungaba phone ela shish eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181 Lava, bashkwata kumtirela hambi mtikari mtama edzanini, palavura, elim, nkowankowa, malamulele, makado, na temuan totala. Unga rivali, Risima Funeral, ya shkwata kukuendela catering na dikuyo saseka. Risima Funeral, itirai kutembeka.
2: Giyani, kuyima, kuherile. Point S Giyani Tires and Auto Services. Shish, yipfuruwe chimfumu. Naswona, yilula merile kubufuna. Nishwaku, utsama uri endleleni. Shana ulava matayele shimu shele hensa. Kungeni siwa ebutsila. Wheel balancing, kulungisi waka pancha. Alignment, tibetiri. Nivukuro keri jatu movu, javutsila. Hikuna kubufuna. Loko ushava matayele ya mune. Udokuseruwa wana hiungkwa. Uendleluwa wheel alignment na wheel balancing. Mala batiri ba hina laba nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha ya wena wu tshama wu hlayisekile wu tshembeka naswona wu lulamerile ku va wu famba siku na siku u nga va ku chayela movha lowutsongo SUV baki kumbe timovha ta mabindzu tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala giyani endzela point S giyani tires and auto services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya kumeke masitulele complex kwala giyani opposite biko hardware unga ifonele ka 061-536-5978 point S giyani tires and auto services
1: kuna bakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsene la giyani va endla ku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka ku na ti-spicy chips na tin'wani ti-flavor leti wena u nga ta ti lava a va xavisi ti-chips ntsena va xavisa na ti-juicy burger golden crisps fried chicken fresh grilled chicken fish and chips na tikwata va na tona ti-hot dogs sushis i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana hi na mango flavor na bubble gum flavor leswi swi kumeka ntsena eka khazi halal la giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku whatsappa 062-802-4745 khazi halal one bite and you are good
0: ya hi vuyisa swa swemakete nkarhi wa munakhaku 20 minutes past 5 wena mixeri wamuna wo saseka na ri vona risimu ra matimba swinene ri nga yima ku lunga la ka line up ya mina wena mixeri wo saseka ndenga wa namuntlha ri suka ka Zozen Sengere super beat volume 19 vana va muthu va ku hei tifuni ebo
3: Halala.

Ya ila ku ta ku hi zozo nsengere super beat kwalano wena mixero no saseka va ku tifuni ebo vhora katsa katsi ti tracket mbiri ti naro la ya leti ti tiva ku vanga ti banyana le ndako le wena mixero no saseka ya ka mtsundoka leswa ku mindo ku leri xaka ku ta va ku rina leswi ingo e comrade marathon le yinga ta kumeka eka isuka kwele Durban City Hall va tutuma vanwa matsambu wena mixero no saseka ku konda va ya winner le Hollywood Bet Scottville Race Course Peter Maritz Beck wena mixero no saseka kolomiya ka 22,000 wa batsutsumi va languteliwa ku va kona la ka ntirho lowuya lowu kahle kahle by 12 o'clock va languteliwa ku va se va fikile le Peter Maritz Beck va tsutsuma kolomiya ka va 87 kilometers tsutsuma hi timaselela ta wena mikondzolo ya wena leyi 87 kilometers wena mixero no saseka se va ta va karhi va gonya ku ya leswi va swi vekisaka xiswona nakona switsutsumi swi rhandza ngopfu sweswiya swa ku gonya va ri hayi leswiya swo rhelela swi ngo twala ingaku swa olova loko hi swi vulavula hi milomo kambe swi nonoha ngopfu kambe loko va kha va gonya hayi va twa va tsutsuma kahle ngopfu ku ta ku ri na ti-price ta leti nga ta ku koxa mali ya ku fika kwale ka va 8.2 million wena mixini wa mina saseka ka vanhu lava nga ta kumeka va kha va averiwa leswi va nga ta va va swi winile ka marathon liya ka mitsundzuko swa ku va na xilogene xo karhi loko va kha va tsutsuma ka marathon liya va ku skafela moya va ku hey don't give up na loko u twa tikirepe leti ti ku karhata vona ku ri wa chukucheliwa sweswa wa chukucheliwaku swona u pfuka u nghena ndleleni xikulu ku ya bantambu wena mixiri wa mina u saseka tin'wani timhaka timhaka ta

0: ta tsundzuka leswaku loko na ha sungula nongonoko a ni kha ni vulavula hi timhaka ta ku endza ka president wa le Malawi yena Arthur Peter Mutharika loyi a taka la tikweni swi nga ri xifumo ngopfu ni lava nga ta va ka va hlangana na ti-cabinet members kun'wana na kun'wana kwele va nga ta va karhi va bulabula sweswi va bulabulaka swona. Mi kha mi tsundzuka swa ku eMalawi ku na mhaka liya ya ku va na ku tekela ngopfu ehansi kumbe ku xanisa vanhu lava va hanyaka na condition liya ya albinism lavaya va swi vekisa ku yini kambeni sweswi ingaku ri tilera Xitsonga ingaku ri na ku va ri nga swi veke kahle ya mo twisisa swa swa ma-albino ma-albino a Malawi kahlekahle ma tekiwa hi ndlela nyana yin'wanyani ya ku a ni tivi ku vamani va nga khorwisa vanhu vo karhi ku vanhu lava ve ri swirho swa vona swi endla mimirhi ya ku fumisa vanhu se swi endla ku ri vanhu lavaya va nga hanyi kahle etikweni leriya hi mhaka ya swifamona leswi swi ngo believe swilo swo ka swi nga hanyi no hanya njhe wena mikiseri mi no saseka se swi kahle ku hi dyondzisa sana loko hi karhi hi hanya ku laha misaveni leyiwani a ku na timhaka ta ku loko business yi endliwa yi kula hikwalaho ka swirho swa vanhu ni business yi kula hikuva yi advertise-iwa yi tisiwa kwala ka GCR wa vona vanhu vo tala lava tisaka la ka GCR emabindzu ya vona va na ku tshovela swi nyawula swinene hikuva swilo leswi vanhu va swi twaka loko swi kha swi tlangiwa la moyeni swa mabindzubindzu ya vona va kumeka va karhi va ya va ya sapota ka ma-business lawaya se vanhu hinkwavo lava va nga na mavonelo yo biha hi ndlela ya ku vanhu lava nga na ti-condition leta albinism va na mirhi a hi swi papalateni hi tindlela hinkwato hikuva vo tala va vona va le ku chavisiwini va hanyi kahle va hanya va chuhile va chava na ku famba lomu ku nga na vanhu wena mikisiri mi no saseka hi mhaka ya ku va va karhi va chava timhaka teti ta ku va ta hlangana na swigevenga.
1: Zwirisei malume ai ndingwenani ya themeli mani yanefa kha Jamaica Street vo ṱangana na mudindo wa mudzimu ndi vafunzi vo rasta mukumela mukosi eri rothe kha inombekanyamushumo wa maulumu swikela zwezwo vha tshi ḓo tshaisa nda
0: Down do. Ya loko vana loyi mingiseri wena mingiseri wa nsaseka a nga ta ka rhumela rungula ra yena hi ku kandziyisa rito
2: ahee botifi ahee mester makwamula ahee botifi mono ku inhlikani aka mphephu gracious mashudu river plus inhlikani aka mhani maria nwa james inhlikani aka mhani midawu a rdp vahlekanisiwa hi mhani rose hobyani hlayisekani botifi
0: hlayisekani swinene na n'wina mhani rose hobyani ni twa lava ku ri vatini va kandziyisa hi ndlela yihi
3: DJ Kwamza hi mina loyi masikata kanaka ka lava ni swekelaka n'wa siketa n'wa xiporo i mana Thembi lama va kwala xivulana masikata kanaka ka mana Lukazi masikata kanaka ka mhana Gwevani ka kokwana wa Gwevani ka Thomo lava nga masikete kanaka i ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni enti wa ka ndhambi ni kwala gongowangwa ra xivulangwa na gongo ra mali
0: danku ivi ni kuma na lava mingiseri
4: ri xile muhaxi wa mina ni kha ni ku va xumi ni kha ni ku ni kombela ku ya nghena na mhani mari ya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala mhani van'wani vo basa mhani van'wani vo tirhandza mhani van'wani va tlini nghena na n'wina mhana mina ni ya nghena na mhani Gale Mathevula na vona va kumeka kwale ka maswanganyi ni ya hetelela hi mhani loku nga ri xiseveseve xa mina mhani a hlengiwe mitileni nghena na n'wina n'wana mhani loyi a nghena na vona i mama Albi kwala ka xikokwana inkomu
0: Gensili swinene mama Albi kwala ka xikokwani loko mi kha mi vona leswinene ka mhani Maria Maswanganyi a swi landzeleleni sweswi hi va vonisaka xiswona leswaku na yena hi kumeka hi karhi hi va ka xiyimo xixiya
5: minjhani na hi pfukile hi kombela ku hlekanisa vanhu lava landzelaku na ri manda yini a xitomanini na vahlekanisa ni hlekanisa swa nyamutlha ntsena kwale ka ngove le.

0: evendlini yahlekanisa ba gift kubayi le kamswani le ya vuma ngoma va karhi va hlanganisa hi mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhunyani
1: inkomu hlayisekani swinene kwala ka sikhunyani
2: un'wana na nga big bea xikhwama boti ticing komlanyika hi la ku va hlikanisa ticing komlanyisa ni ta hlikanisa rose mhlanga kwala ka siyada ni hlikanisa na bot give jo kuba kwala tikweni ra kabusa ni ta heta bot terik va ku ni xikepeni no pringa va hlikanisa hi n'wana wa vona kumbe makoni wa vona etimhlangalaka siyanda tanki buti
1: tanki hlayisekani swinene
2: un'wana na nga big bea xikhwama boti
1: ya maswita bo derek swilogeni swa n'wina swi khoma vayingiseri van'wana ku saseka ngopfu se yena ni mahlweni naswona ni tshama mi kha mi swi vula minkarhi yo tala
3: i nhlekani na vaxumi DJ Mkwamlanyika malume Ifi mo ni nghena na lava landzelaka atendeni mana emotion ka nkomo wa goxiyani Khensani Glory Belankulu aka mapayeni a ni wa ndhavizita kikulu ku cu ehlanganani RDP va nghena na David Maswanganyi suka la Grand Mountain Shumani Mwashi
1: hlayisekani swinene David Maswanganyi kusuka kwele Green Mountains
4: Malume Ethi ni ri maskanaka eka sivara wa mina enthindhambe a xivula na gongonga kusuhi na gungu ra mali ni tlhela ni ku maskanaka eka kokwani Dala wa nga lava eka Thomo ni ku maskanaka eka kokwani Xibudungu eka Baka wa Bon'wana hinkwavo a va hlekanisa hi mhana nhleko kwala ka mavala na ka vanhu ya vusaseka na misinya yo ringana ni yo tswala titofolax mhaa xidanko
1: nene la ka mavalana ni ya ni ku vela lava vekiseri va vulo saseka
5: Ahe, Mr. Kwamkwama, my teacher. Ni kombela ku hlikanisa vanharhu ntsena. Sesnesta, Queen of Limpopo, Ndlovukazi ka Homi Mangombe Kral. Ni hlikanisa Brenda Muremi ka Rivala. Ni suka ni landa Mansopi vuxaka byo tola le ka Mninginisi. Va hlikanisiwa hi Thavele ya kumbe ni ri kwala ka mapapila.
1: Danke hlayisekani swinene la ka mapapila thaveli ya kumbe u kuma vantshwa ni hi le ka n'hweti ya vantshwa sweswi u to va khova khova hi le ka mabrive vuliwa ka mapapila sweswo phela hi le ka mabrive
6: a tsayirile malume Ensi kombela ku hlekanisa vanhu vanharhu kombela ku hlekanisa Wisa Njhe Makamu ka Ndhambi ni kombela ku hlekanisa Elsie Milani ka Makosha ni hlekanisa kokwana wa The Junior a Jilongo a va hlekanisiwa hi sesi wa Ntimanyana sesi luya wa ku fanela hi ntima danke
1: sesi luya wa ku faneliwa hi ntimanyana wa muAfrika etwini lava va ku ri va hi rhumeli yini laha marungulo ya kona ma ngo endla se ma talatalatala ngopfu okay ni kombela ku sweswi hi nga rhumeli man'wanyana hi ku bela ni ta vheni va ni staki kwala kwala ku tlangeni ka marungula ntsena until show yi hela wena mikiseri masaseka se ni le ku tlangeni ka marungula lama ma nga tisiwa ma nga rhumeliwa khale
7: helo malume Ethi mpfukile na mo hi nghena na vonu ni nghena na hanu wa swihlangi kokwani Gaveli mukhegula wa tswotswi munhu wa basikiri ni nghena kokwani swa boha ka Makosha a madavule na vana vela na ni nghena na ina man Juda man Judas nghena na n'wino a nghesa hi mama Khensin wa hulelanga muti ya mona kusuka la risinga view
1: hlayisekani mvana ndenga lowunene
8: if hawa endzenga lowunene mahaxi hawa ni le ku titselekeni mahaxi mo ni nghena na vanharhu ntsena andleleni a moyeni Mr. Ifi wo sun'wana ta nghena wambirhi na moya yeni musi wa hoxi yeni kumeka leyi ka ntshavula block 25 le muganga wa tana kahle le ni tata nghena na mani Rose Hobyani vona va kumeka leyi amolweni lowuntshwa le ni tata nghena na sesitavheli ya kumbe vona va kumeka leyi ka mapapila le vanhu lava hinkwavo muhaxa va nghena xilahla ri xa dzamukeni ni ri la sadana lonje ntirho la akaya ku ri ka ntshavulwani block 25 le muganga wa tana kahle danke Mr. Ifi
1: danke ya kare fambisa sweswo wena mixer muno saseka ya marungulana mabona ma record win
9: achumi boti mkwamu lo nikombela kuteka vanhu vanharu vantsongwa vananga mani mashinji kokwana wa kuhlula kokwana swa bohaka makoxa mwana khulu wa mina mhana marada ari singa vhiyo i mhana neri kwala ka xikukwani tangi
1: hlayisekani swinene kwala ka xikukwani u twa vantshwa u twa ku hi le ka small chicken vurhangeri ma swi tsakela sweswo vuliwaku hi le ka small chicken kwala ka xikukwani
10: ehlekani kokwa gweva ni kwa ka thomo kokwana wa ku hlula ehlekani laha section A tatana give joku bay laha ka muxana ehlekani ni hlekanisana vana va mino hlurile na excellent ehlekani manhangu lava hlekanisa hi ntsako ngonyulo
1: akenza swinene ntsako ngonyulo mi kha mi tsundzuka leswaku vantshwa swi swi ve le ka long weekend wena mixerin wu saseka tanihiloko hi kha hi ya tlangela siku ra vona hi ti-16 ku ta va ku ri Tuesday leyi wena mixerin wuna wu saseka se swi endle leswaku Monday yi tekiwa yi ri public all day wena mixerin wu saseka se a hi va tshinyeni hi nga pfumeleleni va bomba hi ku chufulayiza bya chufulayiza lebyi masiku lawa ni vula timhaka leta ku popapopa mimusi hi swi mabandibandi malawaya kumbe hi machupuchupu lamaya swi ma xavaku emavhengeleni mo karhi
2: masikatanaka kombe ku takula vanharhu nokokwani ximomu ndiya la jilongo lawa a va ngheni tendeni malanakanye la 14 ko a va ngheni tendeni nokusesi gaveni kegula wa tsotsi man'wana nghena ntendeni magogo a va musikata va hlekanisiwa hi xikwembu a hi dzaha hi mbangi laha hasi ka ku bya ndhona mungona a hi xomaxomela
1: ka hi vatsundzuxi kuxana vantshwa lava ku va nga bombi va marijuwana ma vanhu lava kulukumba hi ku loko va ri vantshwa va bomba hi tizolo va ya lomu ya swikolweni mi ri va ta titwa tidyondzo loko ti va ka va dyondzisiwa hi vadyondzisi
11: kanihlekani hi ta ku riperile hi mo hi hleka hi perisa lava va hi perisaku na hino ku na mhani xa laha ti ka makoxa lava va ka ta mun'wana ti wa ntlhoyo wo pima tlhakuleva ntlhandla hayi hi perisa mhana mina ivi hi tlhe hi perisa kokwana wa junior a jilongo ivi ya hi ya perisa tati thavilia kona ka mapapila a va ri na mhansofi vuxaka byo tola va ri kwala ka hungutini danke
1: mhansofi i sesi thaveli ya kumbe kumbe i xivongo xa vona xolexo ivi ya mahlweni ma herini seni lama ma nga ta hi ku rekhodiwa ni wona khensa swinene n'wina mi nga nghenelela hi ndlela yeleyo eka marungula lama mi nga rhumela ndlela yaleyo ni ku teka hi risimu leri ra Petros Ngoveni and the Guitar Brothers kusuka kwala ka Thomo wena mixeri wa mina saseka.

byole swi vunandi bya xinari xa Afrika wena mixer umlo soseka kusuka ka Guitar Brothers. Va ti tendela leyo komba leswaku na guitar va yiba va huni. Va rangeliwe kahle hi mulandzwa Petros Ngubi. Vulavula hi vito ra Petros. U tsundzuka n'wina hi malume 1010 la ka mabayeni la. Pfukile va ka Petros. Kare hi tsundzuka leswaku leswi ni vulaka ku vana hi le ka long weekend laha u ta kuma ku vana van'wani va organize ku ya nwa mabyala siku leriya ku nga ta va kha ku tlangeliwa vantshwa wena mixer wu saseka se loko ku ri vana lava va kombele timali ka n'wina vatswari va ku va lava ku ya huma marendo mi nga tali ku swi pfumelela ngopfu sweswo kambe rhangani mi xiyisisa ku i marendo lama ma nga ta va pfuna na i marendo ma ku ya va ya kerekeni va ya dyondza swo karhi tikerekeni kumbe etihlengeletanini to karhi laha va nga ta dyondzisiwa swa timhaka ta tipolitiki va twisisa ku hi fika laha hi nga kona ka tiko le ra hina swi sukela kwihi va ya dyondzisiwa hi timhaka ta ta va Hector Peterson timhaka tetiya ta ku ri a ku nga tirheki ngopfu khale ka matiko wena mingiseri mu saseka hi nge se kuma ntshunxeko lowu enkarhini wa sweswi ntshunxeko wa kona wu tikomba ku van'wani va kha va rila hi wona va kha va ku hi kona va ku se van'wani vanhu leswi ha ha hleketelelana loko va nghenini ka tindhawu to karhi hi leswi vulaka ku dya voxe vona ku hakutela na timali leti va teka va veka swikhwameni swa vona ntsena swona swi endlaka leswaku twa sweswi ku ri na va madanga commission hayi va dyondziseni vana lava ta ha suka ehansi hi ku hi vona va nga ta kumeka ka mundzuku ka siku va hi karhata wena mingiseri muno saseka loko hi va tshika va endla swa swa ku dzahadzaha timbangi va nwetela mabyala kuma swirhirhi na taxi so hi se sitavheli ya kumbe loko byo mi rhamba byi ku byi ya kun'wana leswiwa swo byi famba byi humesi makatla byi kha byi ndzivulixa swikhipa mi nga pfumeli mijudisi loko mu rhambiwa hi vantshwa va ku mi va yisa kun'wana byi famba byi kha byi humesa tinganga hi ku laha mi jikaku kona khonini mi ta kuma ku rin'wana ri ta hlomuka ivi se swi panga timhaka tin'wani wena mixer mo saseka ri wela le hansi le ivi se ku tengiwa swinene botsai gonga matoveni a mi nga byi pfumeleli sweswo futhi hayi ma byi nyika na milawu loko bya ha suka ma tshika mi rhambarhambiwini phela u ta ku a hi yiseni na ndzoni botsai byi endlela ku famba ka byi mikarhata laha byi humesa tinganga laha handle la byi kha byi twa mabyala se a hi va dyondziseni vana lava ku siku leriya a hi siku ra ku ya nwa mabyala i siku ra ku ya hlonipha lava nga hi lwela ka ntshunxeko wa hina va nga lwela dyondzo leya hina yi hi kumaka ya xiyimo xa le henhla ya loko ni vulavula hi ku chufulayiza leswaku popapopa mimusi va swi tiva kahle va mi vandezi baluyi kusuka le ka mudavula leyi va tshama va khomi khakhati va kha va tengatenga swimhakani swo ka swi nga yangi hi kona ma grade 8 lebyi ma ku se byi sunguli ku chufulayiza ka heli mbilu me mvandezi baloyi ntirho wa n'wina walowo wa ku komba vantshwa ndlela lo me mizita

nkarhi wa kona wu hlwile no tsutsuma ingaku na kolota timhaka leti ya tahala ya ka Facebook hei ene na swi tiva leswaku our programs manager the real Miss K ha va posile namuntlha swa boha swi tshamisekile swa marungulo ya vanhu vo tahale ka Facebook ni cheka hi rivilo ra nyoka ni vona ku ri ni ta swi kota na loko mu kumeka ma tshamisekile hi mpela marungulo lamalawa ende ma kona hei yo ni feta ni ma teka hi rivilo ra nyoka ya ni kuma muyingiseri wo sungula laha ma cheke Khensani a ku hi swin'we ni ri la ka Mulamula ma jumpa road hi mhana ndzima ivi Khanyisa Xiseka ku kwala ka Thomo hi swin'we ivi ni kuma na Ebi Maswanganyi va ku hi swin'we ni ri la ka Maswanganyi ni kuma na Thomas Mdun'wazi Xivambu a ku hi swin'we ni ri kwala ka Mswani byi ri boho ya va vulavula hi maxavetanelo ya xixona laya wena mixi misaseka loko u ri se upenyu ivi Christina Manyike a ku hi swin'we ni ri kwala ka makoxa B9 mhana ri sana rinoko ringani va ku hi swin'we ni ri la stay lopo kaya ku ri ka makoxa ahansi ka vukosi bya ndhuna mungoni i mhana RRR Brenda Muremi a ku hi swin'we ni ri kwala ka rivala inkomu mhani makhuvele Grace va ku hi swin'we ni ri kwala gandanani ka khani ni kuma na chelidzi mama Kenso va ku muhaxi wa mina wo saseka Maskata kanaka eka kokwani khosa ka hlaniki na Gracious Mashudu Mpempu wa River Plaz na Ligawo Muchidzi ubva manini vana chilidzi mama Kenso khomba ya Kilo Mujojo mabata va ku hafa malonga sunset malume kwamu ndigolivuwesa nga manda ti ivenesikuna va ku hi swin'we ni ri kwala a ku rhuleni ka misi xitomani kaya namuntlha manes ivi mfana wa goxa a ku hi malume hi swin'we ni ri la ka mapuve tshikani philoma na hina ku hi swin'we ni ri la ka nkurhi zamani ivi xikaya xa le ndleleni a ku radio yi on African Beats 6326 at GCRFM a ku ri perile na vaxumi malume ifima kwamuli ni xeweta vanhu lava landzelaka Virginia Ndlovu ka mapuve na tshikani philoma ka nkurhi zamani na chilidzi mama Kenso a malonga sunset villa va xewetiwa hi xikaya xa le ndleleni eka mahlati a ku hashtag let's go pela we are going 5 minutes to DJ Raja tampeka mulungu wa swixevo Calvin Makananisi a ku hi swin'we ni ri la ximbupfi hanani gembula eka GCRFM 106 MHz African Beats na malume ku fika awara ya ntsevu a ku inkomu Vincent N'wayila a ku hi swin'we ni ri kwala KZN ka Nkuzana N'wayila Vincent Vakiti ni ku Shapiro Gilda David Godfrey Chifura a ku we are together from Toyandu ni kuma na Masindi Madzivandila va ku hi swin'we ni ri kwala Chakuma Maguvuni vachada vambilwi va ku hi swin'we ni ri kwala Mbilwi Chidawulu Matimba Ndlovu va ku hi swin'we ni ri kwala ka Dzingedzinge Village Tiyisani Maluleke a ku hi swin'we ni ri la ka Nkurhi Fasonke Hassan Masheleni va ku hi swin'we ni ri kwala Jim Jones ka Mphongola ivi Makesh Vungani Malungani a ku malume fi ni ku hei a ku hi swin'we ni ri kwala ka xikokwani stadium a ku hi mina Makesh Vungani la Gozimbetsa wa xigubu dango ivi ni kuma na Gladwin Mavasa badiji va ku maswera sei sikuru wango mina rova hei a xi le ku biweni xixona impela a ku ndi ri pa xikokwani Maringa ka dzingedzinge va ku hi swin'we ni ri la ka dzingedzinge mari ankele ifi no na kesa swinene tivo King T a ku ni kwala ntlhaveni Block H a ni kuma African rumba kwale ntlhaveni Block H mi ni xewetela na kokwani matela ya ka bevula a ku ri Teboho King yaloya kwala ntlhaveni Block H malume Bennett a ku hi swin'we ni ri kwala ka dzikula ka chukela o hlayisekani swinene va ka seikera ni hei vantshwa va vulisa sweswo mo ka mi nga swi tivi ka n'wina va ka chukela va ku hi le ka seikere laya hi le ka xuga heyi mi kona hi xuga hala ka nsimbi tuwa ra nhova nkhwaxu a ku hi swin'we ni ri kwala Burgersdorp Thembani Zava a ku hi swin'we ni ri la gandanani ka mavambe Nemolavi a ku hi swin'we ni ri kwala ka makoxa ahansi ka vukosi bya ndhuna ri singa la ka sivela la
Chabalala Oscar Jombo aku hi swin'we ni ri kwala ka xikukwani Khomisani Mukhurumbi Maluleke aku hi swin'we ni ri kwala ka Nhlaniki a khegela nguvu inga se tshamisa sweswo nada inga suki tshamisa sweswo nada okay hi xilogene xa yena mungiseri leyi entala ku xita nkarhi wo tala ivi Bishop Reni Rasimpi va ku hi swin'we ni ri kwala Dzimawulu Mpile ni kuma na Moiteri Miliset Stivela a ku hi swin'we ni ri kwala Nakampe Vulovedu Tavelia kumbe a ku hi swin'we ni ri kwala ka Malamulele Taxi Rank a ri ku layicheni taxi na sweswi ku komba leswaku va tiyimiseli ngopfu ku ro tirha mitirho ya vona vachayeri a va lavi ku vakhandziyi valongo va vona va peleliwani va tirha ku ya fika kwele ka va awara ya nhungu leyi kumbe na va nkaye va khume Ludwig Rakhwadzi va ku mi hlangana na Ludwig Jara Misawu kusuka ekurhuleni mission emugangeni wa ka Manantswane kwala Nyenyane kwala tiko ra Mikuwa na Mintoma ku hashtag GCRFM leswo ivi Ronald Junior va kwala Botsoli nona kenza swinene Mr. Mgudzumbiri ekwele Botsoli u twa vantshwa va ku ya botsola ya chika botsola a swi tsakela hi Mr. Mgudzumbiri sweswo ku vuliwa botsola kwala tikweni ra ka n'wina va hina Nomphumelelo a ku hi swin'we ni ri kwala ka Mavalani Emanahleko Inkumu Engeta Baloyi a ku hi swin'we Malume Efini ni ri kwala Giyani Section F ivi Dennis Mkansi a ku hi swin'we ni ri kwala Motele ivi Sedzani Mamato Motana Pogba a ku hi swin'we ni ri kwala Lunungwi ivi vafundzi vo Rasta Mkumela va ku hi swin'we ni ri kwala Ngwenani ya Temeri ka Jamaica Street ivi Nhlanhla Ngomani a ku hi swin'we ni ri kwala ka Thomo Ligawu Muchidzi a ku u va manini rirote ku vula tano na mina DJ Kwamza ni ku ri ko livuyesa nga manda ti kha va yi phanda va ri chechelese akana zama Mr. Marara Mukosi le chawula ni mi swi tiva kahle ku ri leswi va ka vulavula ririmi leri leswi swi ni hluphe ngopfu kholigi ya mina loyi ni vulavulaka hi yena Marara Mukosi Marara Mixaka ane swi rivala hi tshama hi ya vhakela maxaka ya yena hala ya vo xaya ndima halaya ya va fika va hi nyika swakudya so loko va hi nyika swakudya mina ni lava ku ta vula ku ni xurhile ni ku hi ndoneta n'wana hi ku antlanga ku loko u ku woneta u swi vula ku u xurhile u enetekile kasi ha xivhenda ndoneta swi vula ku u nkarhele DJ Raja tanani mi ta khoma nongonoko wa n'wina loko a ri mina DJ Kwamza ni ra hi kona a swa ha pfumeli ku va ni va la studio wena mixer munu saseka ya ni ta tlhela ni vuya futhi le ka ta xigaza leyi wena mixer munu saseka loyi u hetelela ku yini a ku DJ okay hayi lava a va swi twi na kona ku na DJ mani lavawani ya mi wa nghena sweswi DJ Raja a ta va na n'wina kwala ka nongonoko lowuwani wu landzelaka wa top 20 house top 20 wena mixer room no saseka we kambe ni ku lavela risimu leri ni nga ta huma hi rona loko DJ Raja a karhi a ta seta swi swa yena la a ta mi teka hi xiyimo xa le henhla swinene a famba na n'wina kweleka awara ya nkaye loko ni ta vuya nakambe ni va na n'wina hi till 12 eka hi bata xigaza ntsini wena mixer room no saseka ya ni ta mi lela hi risimu leri nga yimaka lowu nga sweswi hambileswi netiweke ya kona ya ha tekaka nkarhi yi endla swa yona wena mixer wona wa mina saseka okay wa swi vona ku ri swi endla swin'wanyana okay Michel Jumbo and Marunga Brothers wena mixer wona saseka va ku ndzi ya funga dembo hi ndlela leyo DJ Kwamza ni ri bye bye.

0: Mukhuvela Funeral Services hi ndlela rhandzo wena hi ndlela xindzuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa titwini wa swirho handle ko languta malembe. Vu 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahlandle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi le ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Skosese Wholesale endaka magezi hardware na le ka Risava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhi na Ravirintshwa. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services, I take the chance. Eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu antela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral yi tirhisana na mahlomani balo yi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala wini na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka swiyimo.
2: Madyandlope traditional hila Dr. Giligili buri nga fambukaka va ri kona
3: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ti le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyongo ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ya xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
4: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli. Va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Ka hasi unga vo fonela loko lava Tombstone uri kwina kwi va fika ba kumekeka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko la kuma catalog na ti price unga WhatsApp ti nambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i va endli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

Yalikwa mfundini, but zithatha izinto zenza into

Yeah.

Avulatano mabobi wena mixer omna usaseka mabobi music production kusuka kwala ka ngovela ko Russia avulavula ti makale ti endleka ku kwala ka va Russia mati bona ta ti nyipile ti nga kona na ka xikari ka va Russia na va Ukraine Russia ku ri tiku leri ringa ri kulu ngopfu wena mixer omna usaseka la msaveni li ya hina le ndawuli ka tekatina yona hi vuxika bya yona ititimelaka swinene

0: Ya ku hlupheka loko wena mixirongo sase ka ku ta ku na mbuyangwane. Wa swona story leswi swi hlamusela ku hinkwaso leswi swo hlupekisa munhu so. Kurukuru yo famba wo swi ndanda.
1: Swa ku hanya ku shaniseka.
0: Pela ku shaniseka swo leswi loko ku tshame na phone ya wena ku maka ha ri na ku rula, ha wa ri free. Hambi loko yi ri ka vibration mode. Irish comment ka ku hi. Wachava na ku humesa u hlamula. Makari rimi liri, ririmi madlaisana. Mamba mukami hembela hembela vanhu lomu handle lomu. Ah baby na ku randa, baby na ku randa. Eh vatala ku vulavula na wena. Mkari li va landa ku lava ku yona wena mixiri wo saseka. 9 minutes to 10. Enda u karisi mleri nga ta ri ba sweswi. Ntavani ka nteka titingu ta wena wena mixiri wo saseka. Nteka sete yin'wanyani ya titingu hi ya mahlweni hi karhi hi tiphina hi ndlela liya hi nongonoko wena mixiri wo saseka. Mashangu ya rirando. Risimu lerisoa ka Jamito.

0: Ya, yeah, mashangu ya rirandi hinkwawo malavo wena mixero mo saseka u vekiwa ka status u twa ingaku hayi kona u vekile u kha u voniwa tiko leri hinkwaro kasi status xa kona xi endliwini such a way ya ku xi le ku voniweni hi vanhu vo tala xo voniwa hi wehe u ri wexe ku ya ni vekeliwe ka status jikinyana hi laha se ni ta teka tiqingho ta wena wena mixer omuni u saseka.
1: Risino Funeral i sosayiti ya ndhuma swinene laha va lahla murhandziwa wa wena u sala u tsakile. Va swi kota ku teka munhu ejoni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona. Va kumeka kwala Giyani a section A kusuhi ni le ka chipchip, va kona na le posweni kwala Giyani ni le ka Google ku cheka mitirho ya vona va kumeka. U nga tlhela va cheka eka www.resimafunerals.co.za. Lexi tsakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi swinene. U nga va fowunela sweswi eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181. Lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama eTsanini, Phalavura, Elim, Nkowankowa, Malamulele, Makhado na tin'wani to tala. U nga rivali Risimo Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na diku yo saseka. Risimo Funerals hi tirha hi ku tshembeka.
2: Giyani kuyima kuherile. Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila, hi kona ku ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune u dokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile ku wa wu famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu, tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeke Masitulele Complex kwala Giyani opposite Biko Hardware. U nga hi fonele ka 061-536-5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
1: Ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wani ti-flavor leti wena u nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikota va na tona, ti-hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi ti kumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumeka ntsena eka Khazi Halal. La Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062-802-4745. Khazi Halal, one bite and road.
0: Ya hi wisa sweswi makete ka romna kha ku 10:22:00 teka riqingho ra wena wena mixeri mo saseka ni teka lava va tsevu futeni ni ya mahlweni na nongonoko hi ndlela yaleyo kusuka ka risimu lera Janito ra mashango ya rirhandzu ni ya ka mani muyingiseri mi le mweni mixeri mo saseka ahe boti jo gift ku ba hi kwele ka Mswana.
3: So, ku na mhana mukateko laha ka xithelani ehansi ka Pawani ka Pawani ri perile. Ku na mhanxajani kusuka laha ka mukhipisi a kusuhani na mayini nyan'we na leri ri perile. Ku na mhana xikhongele na vajaha kusuka laha kuhlokuteki aka xigonyani na vona ri perile aka n'wini.
0: Ina
3: a va ni ya mfuma ngoma. Xikhipisi xo kupa kusuka laha tiko henhla ka Mswana. Tindaku aka mtshamo itulunga malume isi xitulu xa kwena xo vhengelekela ni ku hite to malume isi
0: ene akha handiwuluka mativa na
3: ngona vona ka
0: hi swona ta yisekale for the joke game to ka thank you
4: Ipukile n'wino.
0: Hey.
4: Ipukile.
0: Ipukile minjani n'wina?
4: Ipuke swinene.
0: Eh.
4: Ni persa Mani Maria Blankulu Block 2.
0: Mm.
4: Ni persa kokwana de Jini ya ka Jilongo.
0: Ina.
4: Ni persa mangwa tlhelani kunika ka Mninginisi.
0: Ehe.
4: Va persiwa hi Mahalizi Majoko Mningisa Block 3 inko.
0: Hlayiseka swinene Mahalizi Majoko.
4: Na ngwe mhlayiseko.
0: Hi swona.
4: Thank you.
0: Thank you. Steve leswaku hi le ka nongonoko wa ta xigaza ntsena till 12 milimoni mixero mno zaseka. Hey. Hey metwalela kule.
5: Kokwana makwa mona.
0: Hey minjani kokwana maluleke musi lava. Eh nai mara metwalela kule ngupfu ani tivi kuri tlingu leri rendise ku yini namuntha.
5: Naseswa.
0: Ya seswa ka swa endla ya yipfuleni futhi volume loko ku ra kuri timhaka ta volume.
5: Naseswa.
0: Ya se makamatwala eh.
5: Mara mpukile.
0: Ipukile minjani n'wina ku kwani moleke?
5: Ha ni meringeta masuku hinkwawo ha ni tsandzeka ku nghena ni kuma makwamoli la.
0: Ina a ni ku ku loko hi za hi pfula layini heyi yi va yi timbanile man.
5: Hey, no didimbetiwa. Loko no ku ni lava ku nghena vo ni didimbeta va kha ku ngheni wena ku nghena hina. Se mara ni khensa sweswi ni nga kota ku nghena.
0: A hi vaperisini vanana.
5: Ku na mfana luya mani luya a nga ba ngoma liya mfana luya wa le ka ngove luya i vulavule mhaka yi tulukumba
0: ngopfu.
5: Swi leswi nge le ku endlekeni yena moni va teka la
0: impela himbilu yo basapa
5: moni perisa mutukulu wa mina tata maxeve manana kani ivi ni ya le a River Plus le ni ya teka Gracious mashudu mpepu ni jika ni landa tata wa va vari mani xiluvana vafana le ka sikhunyana mavundla mhlave a hi yeni kokwana maluleke
0: ina
5: babayi tavanavula leswa ku ri n'wana
0: hi swona hlayisekani swinene vana madyambu lamanene kokwana maluleke
5: Fona ile ku endeni kahle la.
0: Hi swona.
5: Bye
0: bye. Bye bye. Ebe benga moye ni ndlela le yo mix room zo seka. Hey.
6: Aye.
0: Hey.
6: Ah kwa ningisela.
0: Eh.
6: E chimchela hehla swine.
0: Ina.
6: Ya tile muchayeni mati va leto nandiha
0: to nandiha mpela leswi GCR yi nga duma hi swona
6: hayi yi dumile vhele a swi tivi ha mara hamiswo va tano vo ni teka vanharhu
0: i mbilu yo basa pa
6: ni ri boti Judas ni ri na vona hi ta ku a va pfuki hi nge hi toloveli sweswo a va pfuki ivi ku xibudungwa mukhalabyi wa mina xibudungwa ni vula na vona ivi ni hetelela hi kokwani dala va nga lava kokwani dala na mitsundzuka women fish girawundini n'wina
0: ina
6: kwala girawundini kwana
0: hlayiseka swinene woman fish
6: thank you
0: ni heta setele ya swi swena mixer mo saseka te tingo a he mele mo ene mixer mo no saseka
7: a he mo ya mo va tere sa bana
0: a va peri si we mbili o basa pa
7: wo sinkula ta ku kokwa te junior le jilongo le Wombele loko ndofu gazi leta huma 14B. Onnaro. Niku manka ta kole ka xithelani. Aba pesa makota ka mkhomi man.
0: Hlayise ka ntsunene magoda kwala ka mkhomi.
7: Daike mo.
0: Izona. Vaka vatwana xirhami xa kwala ya ngulumbi va magoda. Ya ngena ni mini pfalela sweswi mixi rono saseka n'wi mi nghenaka sweswi. Ahe mili moyeni.
8: Ahe maitisa.
0: Ehe sesi tavi tavi.
8: Makamaxuma.
0: Aka haxuma n'wina ke.
8: Hayi mena hi mi tela ku ato hi ri kwala ka mapapila. Ni kombela u nghena na vanharhu.
0: Hi mbilu yo basa pasi si tavelia.
8: Ni nghena na sesinesa ndlovukazi Queen of Limpopo ka homu man'wombe kirani. Ni nghena na sezizi anhu wa masilo a thamando ka mapovu. Ni nghena na mhana mukateko ka xithelani tiphaweni. Hiswona mesedanki.
0: No na gezo swinene se xitaveli ya kumbe kwele ka xithelani ya va yi ngheneteleni ka seteleni. Ina hiswona.
8: Thank you.
0: Ya wena mixero saseka si ya matwini ku nika vunanga ni ku bela tinharhu ivisi ni ta teka na tiqingho ta wena wena u nge se nghenaku eka matlhelo lama yi nghenaku ha wona loko yi ngheneni ka Facebook a yi ngheni hala ka riqingho loko yi ngheneni ka lexiya swa ku rhumela nkandziyiso wa rito naswona a yi ngheni hala ka riqingho wena mixero u no saseka ni wu bela embilwini hi swi ku vuliwa nkulungwani swoleswo wena mixero u no saseka ku nga ku ri simu ra manikei loku nga ra kulani n'wa xigombe.

Ya xivuriso kumbe xilonghenelo xa Body Derrick xa humelela la ka risimu leri ra Manflow wena mixi rimu no sasteka xa kwa wanuna nga bi baba. Xiya kahle kahle u ri laha vuton'wini leswi kahle kahle vanhu lava hi va tekaka ku ngaku hayi kona hayi a vo saseka ngopfu hi ku languta ka hina hi matihlo ya hina yo gombonyoka ku va na jankura. Leswi vona van'wanyana loko a kayakaya na ti make up ivi phikizana na va ka mhani lava va le ku tirheni ka dollar va endle swihuwa. Vatwa Manflow la ka risimu leri kahle kahle va kombisa vutomi bya hina vanhu ku hi nga kumekeni hi tsan'wa vanhu van'wanyana hikuva lava va bihile va bihile.

0: sele vambiri swiswi wena mixi room no saseka. Hey.
1: Kwa mu.
0: Hey.
1: Na utsukile na?
0: Akutsukile man.
1: Ta, abo se ziba se sotuna.
0: Ah, na na shiringatela hi driver ya chopa.
1: Wone ngena na vona ni ga dine ba yingisele karhi mngani wa mina.
0: Eh, na leswi ni mtivela ku swona sweso driver ya chopa.
1: Wone tsungula mngani wa mina lonkulu.
0: Eh.
1: Ninga nika hi xikwembu.
0: Eh.
1: E gumba gumba Elias Novelo.
0: Eh.
1: Evinita.
0: Eh.
1: Kuna ntukulu wa mina.
0: Eh.
1: Mama Kesi.
0: Eh.
1: Ni xi landa ntukulu wa mina, i ntukulu wa street ya loyo.
0: Ina mani.
1: Evinita.
0: Eh.
1: Ni nghena futhi futhi ka ntukulu wa mina futhi futhi.
0: Eh.
1: Mi Judah Mjudisi i vatukulu wa mina vanhu valava.
0: Oh, Mjudah Mjudisi i ntukulu wa n'wina.
1: I ntukulu wa mina mfana luyani wa ntukulu wa mina. I ntukulu exactly.
0: Eh.
1: Mara mpfukile bakwamu.
0: Hayi pfukile minjhani n'wina driver ya chopa.
1: A no hlayisekani mungani wa mina ha tsaka loko hi mi twa emoyeni baba.
0: No na mina na tsaka loko mi kha mi nghena hi ndlela yeleyo.
1: Ntsake ngolo ni pfuxe vatukulu va mina ni nghenisa vatukulu wa mina i vatukulu wa mina vanhu valava.
0: Himpela va tsakile va Mjudah Mjudisi lava nga kona.
1: Na mama Kesi mana. Ndanga hlayisekani mungani.
0: Hlayisekani swinene driver ya chopa.
1: I n'wana wa boti wa bichi ndlovu.
0: Hi swona. Ya vafambini hi ndlela yeleyo driver ya chopa wena mixi room no saseka. N'wina mi nghenaku sweswi mani gimetela ka sete leyiwani ni nga ka yona sweswi ivi ni ku tinjamba tinharhu sete leyi nga ta landzela hase yi ta va yi ri yo hetelela ya hala ka riqingho. Ahe mi le moyeni mixi room no saseka.
2: Hello.
0: Ahe.
2: Martin Hlayisani Chabalala ka
0: Musa. Oh, la kamswani Martin Hlayisani Chabalala mxengu.
2: Ya metaka Joe Guest Kubai la kamsa.
0: Eh.
2: Metaka na Tsepo Kubai.
0: Eh.
2: Metaka na na makweni wa mina.
0: Eh.
2: Sondo sha rimshin mashaba lengele Salem.
0: Eh.
2: Eh abatekwa hi Martin Hlayisani Chabalala la kamsa.
0: No na khensa swinene hi Hlayisani. Martin.
2: Eh.
0: Hlayisa kan swinene.
2: Eh.
0: Ni vana madambu la manena niri.
2: Yeah.
0: Isona. Yeah. Isona gimetile Hlayisani Martin Chabalala kusuka la ka Muswane sweswi wena mixiri wo mno saseka we ya mahlweni ni ku pela vunanga bya matimba swinene na ri vona ri simulari mi ku lunga wena mixiri wo mno saseka ra matimba ku nga ku ri simu ra manike loko nga ri simu ra Nes Matlala. Iringisela kahle ri simu ra hero wena mixiri wo saseka ra Nes Matlala na yimeli network ku yi ri gajela kahle ri tshamiseka hiku leswi ri swi endla ku ri la ku doja doja ri simu leri Nes Matlala va ku vavanuna va n'wina.

wa vutisa Nes Matlala wena mixer room no saseka ku hey va tsama va kha va hi byela timhaka lomu ka ti inbox ta hina lomu ka sweswa ti tingo wena mixer room no saseka kanakale mo ka mi nga endli ku va tsaka kwele makaya a mi va swekeli vuswa na va nga famba va kha va hi hembela lomu wena mixer room no saseka va nga mi hembeli kanjhani na n'wina phela minkarhi yo tala ha tala ku swi nyanyisa lomu ka ti-social media kuma munhu a kha a ti themendela a teki pik ya yena a veka kwala yaku u hleketa ni dirisati wa wena didi Ya wena mixer room saseka DJ Kwamza mina kwala ka nongonoko wa ta xigaza ntsena wena mixer room no saseka ni ya mahlweni va kulukumba la wena mixer room saseka kota to 11 o'clock kulukumba MC Mabasa la va yimi kulunga va ku university

ku ri mhaka yo biha leyi boxiwaku kulukumba MC Mavasa laha wena mixer umno sasaka na xigombe sisters wa vona ku hlupheka u yisa munhu exikolweni a vuya ku endlela swo ka swi nga ha ri swona a nga ha ku cheg u ka u mbala phaxana u mbala na overolo yo boxeka ka yi khiveliwa u ka u ya tirhweni kambe loko se yena a humelela a kuma ntirho u kuma ku a nga ha ku teki ri nchumu a ta vulavula na marito ya ku tika swinene a ka u type ya mina we swi vava ngopfu swi swa muxaka wolowo a va yimbeleli swi leswi kahlekahle swi nga endlekiku swi endleki ngopfu na le ndhaku khale kha hi twa hi swona malembe na malembe leswi wena mixerin sasa se hi swo swi endlaku leswaku se kumaku van'wana loko va twa ingaku se va spendi ngopfu timali u kumaku va yisa na varhandziwa va vona le xikolweni va tshama va kha va va rindza ngopfu kumaku loko va ya hala va kwala ndhaku loko va ya hala va kwala ndhaku va tlhe va va xavela na swibamu swa matuva yenisi xibamu xa matuva

Wa yi twa papa la wena mixer uno saseka inika kunwana wa yona la wa mfana switsundusho ku eso loko la ku lovola eso nga lovolela vava ku saseka ku tlampimu la vava ku langutiwa hi mani na mani hiku ta hlupheka nwananga wa swivona leswaku na mina ndile ku hluphekeni kanjani la ni zani ya xava na xibamu xa matuwa hi leswo ni lava ku khokhosa va lava va xeweta ku nwa mzamani ku peka loko zasi fika loko tani wena mixer un saseka loko rhandza ra kona ri zaru ku endla ku va na jealous hi ndlela leyiwani leswo swi tivi leswaku a wu le ku tiphinini va pfuka va hlamba kwala kaya se mula ku ya ku hi mhana vana ngo ra matimba swinene ra heni si wena mixer un saseka kusuka laka mphambu laha a ku xibamu xa matuva ku benda nyana hi nga ha swi tlhokovetseli un'wana na un'wana wa tichuna masiku lawa ya lowu nga ta n'wi teka nga ku bendi nyana u ta ya maxava mafurha tlhava na ti-injection a vuya hi yin'wani xangu tlhe u hlamala ku hi yana yaloyi

0: vena ni endla leswa swa ku ni famba xikanwe na lava va nga nghena hala ka leswa ku rhumela marito ei loko na vulavula sweswo va fika mu yingiseri ahe a wu peleni hi pfukile minjhani n'wina
1: hi hlayisekile
0: ina
1: Hi mani perisa lava ni va hleketaku la ni perisa entsako ngunyuli la ka thomo la na mani vhukeya kona kwala ka thoma ni hetisela hi Titus Mathonsi lowa n'wana John Mathonsi kwala ka thoma va perisa hi kokwani Dala wa nga lava la ka thomo malume Efrain
0: hlayiseka swinene kokwani Dala wa nga lava
1: na n'wina mi hlayiseka
0: thank you
1: Thank you.

0: aye melemo ne mixire o mno tsetsa. Ya sene tu aye melemo ne mixire o mno tsetsa.
1: Aye.
0: Hi pfukile menjani nwina.
1: Ikona.
0: Eh.
1: Eh ni tsetsa mano sklani la kaya.
0: Eh.
1: Tari sa itse malule.
0: Eh.
1: Ni tsaka mona sansa na la bjetri. Ba tsopa ya la ka mo tsiana ka la ka mini ka bjetri.
0: Mm.
1: Ni etela mana. Maria na green. Na na vuri. Fala ka mapula.
0: Mm.
1: La ka tsaka. Ndi na mu. Mana jim amo wa tsanga lwa mabungwa tsika tsanga mala nga tsama ka tsaka.
0: I can see this name.
1: It's
0: all a
1: bombi,
0: Michab, Mishengu. Thank
1: you.
0: Oh, yeah. Celebanaro ntsena valava va seteliwe hetelela wena mixiri wo saseka. Vangu ta swiphemu leswi ya swin'wana ku va ti hindlela yi. Nkarhi wa mina kwa ku 4:11 ha swi tikomba inga ku siva n'wanyana hi se vele ka tiko ra muloro sweswi. A ka lorhiwa swihi swa ku hambanahambana n'wana ka lorha ka hlongorisiwa hi swilo. Ku dzela u khondlile milenge leyi kumaka ku na ku tsutsuma wa kona wu swi koti mulorini. Wa swi imagina leswi u kha u lorha u kha u hlongorisiwa u kuma ku na ku tsutsuma wu swi koti va ri swi vangiwa hikuva u khudzele u khondli milenge van'wanyana ni tivi ku yi tshuna ntiyiso ku fika kwihi ahe
2: DJ Makwambo
0: i n'wi mi twala ku saseka ngopfu mani ahe mi ri njhani n'wina
2: DJ Makwambo
0: ahe pfukile mani imbili yo basa pa
2: Makwambo Juda ntende Sisi kinsila resinga nuko na wawange mtende Nuko botumbu usara kashkukua nuko na wawange mtende Awange sa shkwe mba izae mba angira asuka wako zandu na mungu Ndaka makosha na titi makomba
0: Saise kani shkwe mba izae mba angira kama kosha
2: Mara yungu pure shita za shiri ngeza DJ makomba
0: No, kensa sunene ta isekale.
2: DJ makomba la ishuma shume mwako.
0: Impela kutirwele.
2: Thank you.
0: Thank you. Ya karomna kwa 5:11 wena mixi romno sase kai kai sa sweswe mahlweni na bona n'wana mingiseri lava vataku ba ku hey hey anla ku tsemiwa kwa lano leso ku sele vanhu vambe ritsena nlava ku ba un'wanyana wa bona vanga ku pfaleni ka sete ya lemi teka ku sweswi ya tintingo aye melimo ni mixi romno sase ka
1: DJ Kwamza
0: yalo hi miri njani n'wina
1: Mfukile n'wina.
0: Hayi fukile man.
1: Abule swirutana ka DJ Kwamza mani va peri sekeni va tshuka va ri la graveland tiko ra kasala. Ntoma sungwana mina mhono va kona kokwana va bejunia va kumaka laha tiko ra jimongo loko periperile. Ni vuya niku general patron ko zama kuma ka vata ta kambatu swa kuma ka bar ne transition ko na bona ri terile ni lava ya fana wa gosha mori gunu va kuma ka la ka mapuvi i va vhala va la na bona ni ri terile va vhala normal leke aggressive le le ka kala kan to ma kuwa ni mina DJ Kwamza ayen ma kuwa va perisiwa
0: Danke. Hlayisekani. Ya, loko na lulamisa xaxamelo wa tinsimu leti landzelaka ni kombela ku ya loyi a nga tata swi swa vava yena se a va hi pfalelini ku pfali wena mixer wona wo saseka. Tiqingho hi ta va hi nghenile swi ringene eku fikela sweswi wena mixer wona wo saseka hi ta vona nkarhi wun'wanyani loko hi ta vhikileritaka. Sweswi ni la ku ya famba ya laya ka lexi xa Facebook na mikandziyiso ya marito ni mi tlangela na swi vona ku va nghenini hi xitalo laya wena mixiri u no saseka. Kambe wihi rhanga ni vona ku ri loyi ngete u tlhelini loyi a ni ngete a tata ni pfalela ndlela leyi okay hambe swi ri tani wini vheta ni ya mahlweni na vunanga lebyi wena mixiri mo saseka mi ndzi kholerile i risimu leri ni mi belaku rona sweswi mina DJ Kwamza kwala ka nongonoko wa ta xigaza ntsena ku ri risimu ra Dr. Thomas Chauke na Xinyori Sisters wena mixiri mo saseka tiphinini track yaleyo leyi sukaka ka ximatsatsa number 33 lexi a xi nga thiwaku basopa.

0: swin'wana swa ku nghenisa vanharhu exigazini. Ku na Musa Makhuvele kusuka kwala muganga wa Ekopaka Xikukwana mfana wa mi ni ku nghena xigazini cina. Na Emmanuel Matubias kusuka muganga wa ka Mduna Mngoni ka Makoxo ni ku na wena nghena mfana wa mi. Ni hetelela Sesi Joyce Mathebula n'wana hanu wa mina Dunga Mathebula kwala muganga wa Mtsindlani ka Xikukwana ni ku nghena ni xigazini vazaya. Ni ku hinkwavo va nghenisiwa hi Papa Majoko kusuka kwala ka Xikukwana i nkomo muhaxi.
1: Kesa mina Papa Majoko kusuka kwala ka Xikukwana.
2: Ni kombela ku vaperisa mihaxi tikete hi domela hi ki hi xuxa. Ni kombela ku perisa mhani Maria Madekeni papa Madekeni ka Hlaniki. Ni pfuxela ni perisa na mhani Maria va ka hi sweswi kwala ka Hlaniki na mhani n'wankuna kwala pavementeni kwala ka Hlaniki. Vanhu lava va kha va xuxa na mhani Losi Maswangani kwala ka Maswangani kwala kwala hansi ka vukosi bya K a Maswangani. Danki
1: hlayisekani swinene kwele ka Maswanganyi
3: va
1: leswaku tinjiya ti khusiwile hi xitalo la ka Maswanganyi laha.
4: Kokwani Josina ka mininginisi a block 3 ni perisa na mhana mina titswalo kwele exilungwini va nga kona ni perisa na papa mina kwele xilungwini loko vulavula la i Michele wa ka Makoxa.
1: Oh Michele wa ka Makoxa ola na volume nkarhi lowu taka loko mi rhekhoda hi ku swi ta twalela hansi swi nga twali ngopfu.
5: Perile na vaxumi malume Ephraim Makwamule. Mina ni mi yingisela ni ri laha tindhawini ta ka Mahlati. Ni kombela ku nghena na lavanharhu atendeni. Kokwani wa Gwevani ka Thomo, kokwani Gaveni ka Makoxa, manana Maria Maswanganyi ka Maswanganyi. Va nghena na xikaya xa le ndleleni kusukela ka Mahlati. Xumani muhaxi.
1: Wa khensa swinene xikaya xa le ndleleni kusuka kwele ka Mahlati.
6: Ifi IMS ifi hawa montirisela va landzelaka muhaxi ku sungula ta perisa swilo swa ngali ni kumeka le ka ngove le ni ta ta perisa mama Kensi vona va kumeka le a Giyani section F le mugangeni wa Rivoningo le ntanta hetelele wa mbile na moya ni Musa Hosi ni kumeka le ka Nsavulwana block 25 le muganga wa Tana kahle vanhu lava hinkwavo Mr Ifi a va perisa hi xilahla Richard Dzampiri ni ri lesa dana lonje ntirho laha a kaya ku ri ka Nsavulwana block 25 le muganga wa Tana kahle. Danke Mr Ifi
1: chayeni
6: sweswo ti ya mahlweni.
1: Danke danke xilahla Richard Dzampiri.
2: I'm going to go to the hospital.
1: Hlayisekani swinene na n'wina mfana madyambu lamanene.

0: vela baba ku I Olga Sambu la ka dzingidzingi ni perisa sesi ladies my dance sambu a man scral
1: gospani mitavanu
2: Si vanghena na vona xigazini vambirhi vanharhu ni nghena kokwana wa mukheso nghena xigazini ka n'wana mhana ni nghena na mhanca wa ke bhafu nghena xigazini na n'wina ni nghena na mhani rulani chavalala kwele ka mapayini nghena xigazini ni nghena na manjula etini kwala hi fa hinkwena hi faso ku hlayisekana nkomu
0: Isekane le kang kuri si fa sonke.
3: Mashu wa mina ni kan kombela ku ya teka papa makapulela ka xikukwani. Ni ya teka kukwani Gavin ka makosho. Ni ya teka Mani loko ku nga ri mama khumela kwala gandlana ka khani kwala u teka hi mama Albi kwala ka xikukwani inkomu
0: ngensili swinene mama Albi lava va ku malume i fini mi yingisela ku antswa ni ri kwala ka xikukwani stadium ni nghena na lava landzelaka Glory Maluleke ka Khakhala na Mhani Gale Mathevula ka Maswanganyi na Mhani Hlekani va Manyunyu ka Papazela Zone 4 na mama Albi ka xikukwani hi mina Makesh Vongani Lagosi Mbetsa wa xigubu e papa lonene o mu uncle
4: Shane, more of a push.
5: Okay. Mani lusi maswanganyi kwele ka maswanganyi ni mitwini a hi xuxeni sesi mari ya maswanganyi kwele ka maswanganyi a hi xuxeni n'wana mani manda yena khoneni ka dzingidzingi a hi xuxeni vanhu lava hinkwavo va xuxana mani mari ya va ka ha hi sweswo kura ka nhlaneke kona muganga wa ka n'wa hi sindzela tlhelo ka pavement nkulu
0: no hakensa swinene hlayisekani swinene nene ya si mahelini na marungula lama ma nga ta ya hala ka mikandziyiso ya marito wena mixeri wuno saseka weni ya mahlweni ni ku nyika vunanga lebyi ni nga ku lulamisela byona emadyambyini ya namuntlha leswaku hi tiphina hi byona until 12 gebe wa maringa u yimi ku lunga a ku ha tiphina a karhi a fambisana na papa rulana etiphineni tirekeleyo

risimu ra nyiko nwa munisi ro lero wena mixiro mna saseka hi dondisa ko hayi papa latini ti chomile ti ta ku kumeka ti la khati la ku hi onela ti nga hi naveleli leswinene toleto hayi leti ti nga ta kumeka hi khari hanya tana tona kahle la vutongweni 2212 wena mixiro mna saseka 22 chile dj kwamza u khomele risimu ra nwa mabotani sweswi vaku hey nwa dumazi eti pele risimu

ku risimu ra ku saseka swinene ra n'wamavutani wena mixiri omno saseka va kha va fambisana kahle na Dr. Sandlen Chavalala va ku n'wadumazi ya tinsimu tin'wana ta matimba swinene ti hi dyondzisaka leswaku kahle kahle loko hi karhi hi hanya laha vuton'wini lebyiwani loko kuma ku hi na nkateko wo karhi hi nga endli leswaku lavaya va nga kusuhani na hina va twanga ku kahle kahle se vona a va na nchumu laha vuton'wini lebyi bya Jehovha lebyi ya leswi risimu leri a ri ringetaka ku hi dyondzisa swona ku ri hi nga kumeki hi kha hi endla ku van'wani va xaniseka hi vuxaka bya hina lebyi hi nga na byona na van'wani vanhu u kuma ku swin'wana na swin'wana se hola ta va kombisa ku n'wina se mi le mathandwini hi twa se ku ya humelela na swivulavula swa ku talatala ku hi lava va byi tlhavile maseme swi vuliwa hi ku monya phela hi ndlela leyi hiku se swi endla ku tlula mpimo swi swa kona loko ku heleketaniwa tigedeni kuma ku na ku tsotswana-tsotswana emahlweni ka vamakhelwana ha ti heleli kwele ndlwini tin'wani timhaka kaa

0: akata leswi swa Facebook a ikona network yi alini laha our real Miss K our programs manager va ringetini ku hoxa marungula ya n'wina va yingiseri va mina va saseka kambe hi network yi ve yi chinga marungula swi nga endleka kuma ku mawela minduku ku ri sonto ku ri leti swinene namuntlha hi madevuli moyeni ku na xitiviso lexi a xi suka ku le Khensani hospital exibedhlele xa Khensani laha va tivisaka timhaka ta ku ku ta va na ku yimbisiwa ka majaha lama ma languteriwaka kuma va na malembe ya 10 sweswo swi ta sungula hi ti-22 ta n'hweti ya leya Khotavuxika wena mixiri wo saseka ku ya fika kwale ka ti-20 ta July 2026 kombeliwa tanihi vatswari ku va mi buka hi nkarhi lomu ya titliliniki ta ku hambanahambana loko mi lava ku tiva swo tala mayelana na xitiviso xexo ve ri mi nga tihlanganisa na tatana mavasa RR eka nomboro 060537 7445 kumbe mi tihlanganisa na Mrs. Mbezi IK eka nomboro 072197 1458 kumbe eka nomboro 078459952 kumbe mi va endzela kwele xibedhlele xa Khensani mi ta kuma vuxokoxoko hinkwabyo lebyi mi faneleke ku byi tiva mayelana na ku yisa vana va n'wina lomuya swi eka xikolo lexi a xa ku va suka vujaheni va ya ka vununa wena mixiri wo mina u saseka va va na vu ku tiyelatiyela mi ti vonela ka swikolo leswi va swa ti-fly by night leswi ya sweswi vanhu un'wana na un'wanyana wa hleketa ku va khalala ku ti endlela mali hi ndlela yo karhi wena mixiri wuna u saseka se wa kuma ku tumbuluxiwi na byikolonyana byin'wanyana byebyi byo ka byi nga ri enawini vanhu va kona kuma ku a va na maphepha ni a va na vuswikoti bya ku va nga yimisa tihogo letiwani u kuma ku van'wani va vona u kuma ku va ti yimisisa leswi tihogo leti u kuma ku na vona hi voxa va zangi va nga ya ka matlala walowo wena mixiri wuna se mi ta va tshemba njhani vanhu va muxaka walowo ku va ta mi endlela swona la ta mi bela risimu leri yelanaka na sweswo sweswi ri sukaku ka xindendefu wena mixiri wo wona mi sasekaku hogo ya le Joni
1: awina muteni
2: hi we mfana ciri ku cina hi
3: va ri mi lava yini
2: u ta byewun'anga kana byo wuprofeta
3: va ri mi lava

impela maphorisa loko mi hlangana na swiyimo swa mixaka olowo mi kuma ku yimisiwi tihogo to ka ti nga ri nawini hayi va lava khomani mi ya pfalela ka va veka vutomi bya vana va vanhu enghozini wena mikiserimo saseka vadyondzisini na va hosi mdavula hi swilo leswi wena mikiserimo saseka loko kha ku simekiwa timhaka teti ta ku tingoma ti fanele ti biwa laha tikweni ku ri vanhu lava va nga ri ku na vuswikoti va nga tshuki va ringetini ku lata ti endlela mali hi swona swilo leswi rogo ya le joni ku ri xindendefu tsumi xindendefu wena mikiserimo saseka kwele ka nghezi mani laha ya loko ka ra mina DJ Kwamza wena mikiserimo saseka ni ra swi saseke ngopfu ku va na wena kwala ka nongonoko ka ta xigaza ntsena kusukela kwele ka awara ya nkaye ku ta fika kwala ka awara ya khume tsema siku ka hi nghena ka sonto loko yi ku thwaluvu DJ Raja u ta va na n'wina le ka nongonoko 3 to 6 mi pfuxa hi ndlela yaliya wena mikiserimo saseka Batana Switzerland na tona titlangi 1-1 swin'wana sweswi swi hungasaka swinene leswi wena mikiserimo no saseka mindzuku leri xaka leri hi ta va hi kha hi tiphina hi ku vona maratoni lowu nga ta kumeka wu kha wu sungula le Durban wena mikiserimo no saseka wu ya helela le a Pietermaritzburg laha hi nga ta vona vanhu va kha va tsutsuma kolomuya ka va 87 kilometers lava va nga ti lulamisela ku ya tsutsuma mphikizano lowuya wena mikiserimo saseka kolomuya ka va 22,000 wa vatsutsumi va languteliwa ku va kona va nghena patwini va karhi va gonya mi swi rhandza ngopfu ku loko swi ya ka maratoni swi gonya hambi ri leswo swi rhelela hi leswo va hlupheka ngopfu a va koti ku tsutsuma kahle

nyuka anak gue.